0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Walay gikatag ng piyansa alang sa maong kaso. Ipadayag sa kapulisan nga sa diha nga dadakpan ang akusado. Ipahibalo siya sa iyang mga katungod ubos sa Miranda rights o sa anti-torture law gamit ang pinulungan nga iyang masabdan. Human sa pagkadakop, gidala ang akusado sa Canlaon City Police Station aron pilalom sa husto nga kustudiya o sa mga sunod nga legal nga pamaagi sa kaso nga iyang giatubang. Nagpadayon ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa mga wanted person isip kabahin sa pagpalig-on sa kalinaw o hapsay sa komunidad.
2: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
2: Balitang Regional.
1: Kini musunod nga mga Balitang Regional, gihandos ka na to sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng pagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokiter sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay Ike's Kamalig. Diya sa unahan sa karaang Rural Bank at sa Kanhinor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa Ike's Pharmacy. Diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago ng o ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pupugay Street gamukiter sa mga ginagmay events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblacion, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy yay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marit Tis Largado Isturko.
2: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
2: Andos Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
2: Andos Balita.
1: Pax Silica Project nagdala o kabalaka sa mga katutubo sa Tarlac tungod sa posibleng pagkawala sa ilang yuta. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Andos 38 Buyag Slabio Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Buyag lasigi Andos ug Labio sa mga Balitang Regional.
2: Andos Balita Live Report.
3: Ayaw ganda lamang pinbunda ko sa kayo sa masukin ng paminaw. Nagpadayag sa ilang kabalaka ang mga katutubo sa Kapas Tarlac tungkol sa posibleng pagkawala sa ilang mga panimalay o panginabuhian gumikan sa ikatakdang Pax Silica Hub sa New Clark City. Gibotiyag sa mga residente nga wala sila'y supag sa karambuan na panahadlog silang mapiktuhan ng ilang yutang kabilin nga gipuya na sa dagang henerasyon. Nanawagan sila sa gobyerno nga panalipla ng ilang mga katungod samtang nagparayo ng mga preparasyon o pagtukod sa mga imprastruktura sa palibot. Dito mo nga mga proyekto warong himuan ng Pilipinas na usa ka sentro sa artificial intelligence o advanced nga teknolohiya. Nanukad digan sa Bago Farm Schools on radio. Alang sa sibiyan ang minilugdan sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matag na rin ang kunya. Tinasi Andos 38.

0: Baitang isagol silang tubig limnon o dilibakha silang pagkaon. Gidagmay ang kaltira dapat siguradong ginansiya duka. Animal baita mapalit dire sa tayasan sa labis agrabit o tayasan kakers. Sa ayungon kakers agrabit o brumpit animal sa lalabertad sa Latika Agrabit Supply.
1: Ang dos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:06. Ang dos balita.
0: Sa detalye na sa itong balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Ang dos balita. Senador Ches Escudero nagsugyot og balaod noon sa pagdili sa mga ads sa sugal. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Love You Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, lasgi Handos og Love You sa mga balitang nasyonal.
1: Ang dos balita. Live report.
2: Dagos salamat mimpunta ko sa pahis masukitig pa minong. Gisugyot ni Senador Francis Ches Escudero ang usa ka nasudnong balaod noon aron ideklara ang pagdilis na ng matang sa mga advertisement o sponsorship sa sugal. Ang maunlag ang gihimo aron mapanalipdan ang mga minor de edad o ang publiko batok sa grabing pag-aadik sa sugal. Mado niya kinahang ng sundo ng gihimo kaniadto sa industriya sa tabako aron maminusan ang daotang epekto niini sa kahimsog. Ang balaod noon nagtinguhang usab sa pagtangtang sa mga endorsement sa mga iladong personal edad o influential sa social media. Di pa nabot sa senador nga bisan dako natampo ang sugal sa kita sa gobyerno kinahang ng gihapong panalipdan ng kayuhan sa katilingwan. Ang mapamatutan nga mula pa sa balaod magatubang ubugat ng multa pagkapriso o kahapagkansilar sa ilang lisensya. Nanukad gigan sa Bago Farms Call Star Radio. Alam sa sibiyan ng mga tirugan sa mga labas ng tinood ng mga balita. Matang

0: Nagpaabot og mainitong pagbati ang Senado sa Pilipinas ngadto sa Filipina tennis sensation nga si Alexandra Alex Yala. Humaniya nga masungkit ang makasaysayanon nga kampiyonato sa Mubadala DC Open nga naghimo kaniya isip unang Pilipino nga nakadaog sa Women's Tennis Association OWTA 500 singles title. Sa wala pang formal nga pagsugod sa kadusing adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gabang adlaw Martes Agosto 4, migahin og panahon si Senate President og Trial Presiding Officer Francis Ches Escudero uban sa tanan nga mga senador aron pasidunggan ang 21 anyos nga tennis star tungod siya nga talagsaong kalampusan. Matud pa ni Escudero, nagkahiusa ang Senado lakip ang mga senator judges nga mga kawanis sa Senado o ang duha pa ka habig sa impeachment trial sa pagpahayag sa ilang nga pagdayig o pagpasalamat kang Yala tungod sa dako nga dungog nga iya nga gidala alang sa Pilipinas. Giingon usab ni Escudero nga ang kadaogan ni Yala usa ka garbo sa tibok nasod o inspirasyon sa tanang Pilipino nga nangandoy nga mulampo sa internasyonal nga entablado. Nasungkit ni Yala ang kampiyonato humaniya mapelde ang world number 3 nga si Jessica Fegula usa ka dako nga kadaogan nga nagpatik sa yangalan sa kasaysayan sa Philippine tennis o sa kalibutanong kompetisyon.
1: Andos balita. Balitang sports. Andos balita.
2: Dietri Bio Health News. Dietri Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa Dietri Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri. Apalit sa mga Dietri Bio.
4: Mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong Dietri Bio.
4: Hisgutan na to ang Dietri Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
5: Uy.
4: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain Dietri pero kayang-kaya jud ni Dietri Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
4: Oho.
5: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
4: ay.
5: Samot na kung kasulay kang trangkaso, tungod na siya sa inflammation Sir GP sa sulod sa atong lawas.
4: Kini?
5: Muna nga kinahanglan yun nga mag-Dietri Bio ka Sir GP.
4: Mm-hmm. Ang Dietri Bio makapugong yun sa halos tanang sinyalis o sintomas sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Mm. Saon?
5: Yes.
4: Number one, ang Dietri Bio na ay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
5: Ang buhaton Sir GP kung gakaon ka, unya gikapoy ragyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon.
4: Mm.
5: Nga naman, ang imong gikaon, muporma po na siya glucose, niya makapadugang sa imong inflammation.
4: Correct.
5: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy, ang ketones na lang nga makita sa Dietri Bio. Mamahaw kag Dietri Bio, maniudto kag Dietri Bio, manihapon kag Dietri Bio. Sulayin ninyo, lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao, kaunom kapito, mukaon sa usa ka adlaw.
4: Oh, mo nagiingong ketogenic diet. No? Sige kag kaon og good fats from Dietri Bio. Nagoy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
5: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
4: Ah,
2: Dietri Bio.
6: Kasi Florazel, before problema jud na ako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan, pero sukad iinom ko sa Dietri Bio, normal na jud ro na akong regla.
2: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Mapalit sa mga butika. Dietri Bio.
5: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin ang vitamin C? Ang mighty C, pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example, na ako'y cake.
4: O naa.
5: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
4: Unya ng cake.
5: Pero kung unahon ni mong kaon ang cake, nya, usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
4: Ah, siyempre.
5: Dili na tumatagad ang vitamin C.
4: Mm-hmm.
5: Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mong kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas Dietri Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
4: Pero wala na dyan siya choice kung nag D3 bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
5: So mas lindot unahon imong inom ang D3 bio kaysa imong gikaong kanon.
4: Matag buntag.
5: Especially kanang sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose, unya ang ketones sa D3 bio jud ang unahon nimo gamit.
4: Oh, ang ketones gahatag jud og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa jud niini ang imuhang brain sa beta amyloid plaques. Mao jud nay pinaka the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
5: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
4: Ay!
5: Mao ni ti mailhan nga ang imong brain wala na nang inanglag glucose para sa energy. Mao na kung imong gipagutman imong brain kay wala na nimo gipakaon sa kinahanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa trabayo aron mo balik ang iyang function. Na adyoy epekto ning tanan, Sir GP. Ingana na kanindot ang trabayo, adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka importante jud nako kung ngano man nga ang tao nga paminaw niya okay ra siya, nganong galuya man siya kay man ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mao nang kinahanglan magdetribayo ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, detribayo na, Sir GP.
4: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuho.
7: Detribayo.
8: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang detribayo tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa ako ba daw adong abuluhat sama sa pag-exercise.
7: Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:22.
7: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gendos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Bagong sabon nga pambagwapas, skin friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop. Pambagwapa nga daily suk sa panit, makapaputi, makapahumok, o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen, og mga nutrients nga maoy mapaputi og mapahamis sa mga kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Diya sa yungon, mapalit kini sa Boutique Girl o Loren Drug Store. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato o pulido si kanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-G o Yamaha. Karun, adun na sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TVS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new o si kanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, naimutang diha sa Main National Highway way barangay Mambaid Himalalod dol sa crossing Balaas gi panagiya og ginmala nila Neper Garapelog Gina Garapel oban silang anak kasi Doy Doy sa Paris dinhi kasi Bing samtang ila mga maayo o banggitan nga mga mekaniko mao sila si Jan Jan Jebel Well Tope Virgil og Bert alang sa barato og pulido nga mga motorsiklo Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandus.
7: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
7: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Showbiz.
7: Balitang Showbiz. Handos.

0: Lolita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8.31.
0: Handos, balita.
1: Mga kahandos, katong balitan siyo, bisuktak na. Agihandos ka na to sa Bus Abloy Bulk Racing Shop. Mubulkit sa ligid o mualain siya ang tasin ng mga motorsiklo. Naimutang diha sa Maya National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Bulk Racing Shop, gipan nag-iya o gdumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
0: Handos balita.
1: Ini mo nga tulaman naon handos balita dungan kining nadunggan o inyong madunggan sa tulog ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, og website nga www.starradiotayasan.webly.com.
0: Handos balita.
1: Sige mga bayha, good morning gyud sa tanang mga kaigsunan nga naminaw sa tong katuluman noon sa Handos Balita. Okay, sa tanang mga kaigsunan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan mga bay. Good morning. Pinangluhan diya nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan nga mga department heads, tanan mga empleyado sa LGU Tayasan. Good morning. Tanan nga mga personnel sa kalahi. Nagpadayon nilang seminar sa PCRP. Karun nga adlaw matapos di mga bagay maghandos. Okay, pinangluhan diya sa itong mabtikon nga HRM Auto og Peso Manager, Ma'am Cressy Ramirez, kaban ni Municipal Executive, Private Secretary Ian Villarin. Ang mabtikon diya nga mga personnel o department heads sa LGU Tayasan. Okay, insab, itong nahinagbo na karun nga buntag sayo ang mga personnel diya sa Coast Guard, sa MDRRMO, ang pinangluhan ni MDRRMO Ramel Guardario o ni Mamatoy Delihiro o gumanbang ang personal diha nagpahigayon o Coastal Clean Up Drive. Okay, gikan dito sa bye-bye. Dahil misubay sila krasada mo. Tapo na po sila sa pikas ang habig sa bye-bye mga bay na nakapicture ta. Karoon dito na ito na i-post mga bay ilang kalihukan nga gipahigayon mga bay. Niya, sa tanang-tanahang na Minocal, good morning. Ato nga tibayaon ito nga mahigala nga mga garbage collector. Ato nga hibalag hapong at lawag nga patimbaya sila kay karunay ni nagtangkil-tangkil o radio. Sila si Bay Junjun Cabano o mas nailang nga Junji Cabano? Kauban si Bay Chupi Cabrera. Cabrera di ay. Atong Osbon, araw maklaro mga amigo o mga higala. Atong mga garbage collector, mao sila si Junji Cabano, Chupi Barira o ang driver sa garbage truck compactor nga si Bay Garco Balasabas. Insab, napoy lang higala nila. Kauban nila si Bay Rutilio Sulayaw. Umas na lang nga Luther. O, di yung si Bay Junjun Acuhido nga mao operator dia, DJ dia sa LGU Tayasan nga mao ni makita mo tig operate diha. Mo na si Bay Junjun na. Mga si Bay Junjun Acuhido na mga bay maghandos. Ano yan po yung kauban? Nga Miss Tiso Tisoy, si Bay Lord Percy Barira. Mo na ihang maestro. Kasi siya, mumatinunan mas yan ni Bay Lord Percy Barira. Sige, dayon. Arito sa mga pahibalo.
0: Ronnie Librado. Handos balita. Public service.
1: Kini pahibalo mga bay, napos na ni sa Star Radio Tayasan na mahinaot ng mga bay nga katong wala ka ba sa makadungog karon, kung doon na mo'y nakitaan. Okay, pahibalo. O sa kayabi sa sakyanan nga Toyota Wego ang gituhang nahulog niya itong Domingo, Agosto 2, sa May, alas 8 sa buntag, tag-iya, nagsugod og biyahe gikan sa Taroy Tayasan, padulong kini sa Ayungon. Kung kinsa man ang nakakita sa mga yabi, palihog lang o hatod diri sa Star Radio Tayasan o dibaka diya sa Tayasan Fire Station. Adunay halipay ang makauli sa mga yabi sa sakyanan. Dahil salamat at pasibya, Mercy Baguio ang tag-iya.
0: Ronnie Librado.
2: Handos balita.
0: Public service.
1: Okay, rata sa mga mainundanon nga mga pahibalo mga bay maghando sa rata magsugod ha sa okay, niyo sa diyan na ito mga pahibalo mga bay maghando. Okay, pahibalo mga bay maghando sa nga ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Ben Roberto o og Payasan Primary Care Facility nga gipaguluhan ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga nga mapagayon sa psychiatric consultation karong Agosto 28 adlaw ng Abernes o ba ni Dr. Yap gikan sa las 9 sa buntag abot na naghapon mga bay makadas muna nga katong adunay mga problema sa paghunauna o na adunay mga murag lain mga sitwasyon sa kong pangisip hala pa konsulta mo di mga bay diya sa Tayasan Primary Care Facility karong Agosto 28.
0: Ronnie Librado, Ronnie Librado,
2: Dos Balita,
0: Dos Balita,
2: Public Service,
0: Balita,
2: Public Service.
1: Sige, ito sa dugang mga pahibalo mga bay makandos kay importante na ito nga mga pahibalo karon hindi nga attack na nining kabuntago to spoon ha sa tanan nga mga volunteers o mga representante sa kalahi karon ino katapusan di nga seminar sa PCRP. Okay, dugang pahibalo mga bay.
0: Ronnie Librado,
2: Ronnie Librado,
0: Dos Balita,
2: Dos Balita,
0: Public Service,
2: Dos Balita,
0: Public Service.
1: Okay, pahibalo. Agikan ni Coconut Development Officer Daryl J. Emperado sa Philippine Coconut Authority sa Negros Oriental o Sikihor nga ang PCA mapagayon sa Mobile and Health Services diha sa Tayasan nga Bird Court karong September 1. Niya, kinimaw kalihokan, alang lamang ni sa 300 ka mga mag-uma o globe gikan sa 7 ka mga barangay nga naisakop sa geographically kung geographically isolated and disadvantaged areas kung GIDA. Ano yung mga bay ha? Kanang 7 ka barangay, doon ay 7 ka barangay nga gisgutan si Sir Daryl J. Imperado ganiya sa itong balitang lokal. Di ato nang kung ha? Ato po nang kung magsingabot na giyod amao nga medical mission ito nang ipanglista ato na ipahibalo po katong nga mga barangay mga bay makandos nga maoy mo pa ilalom sa maong medical mission. Okay, dili man tanan ha? Katura may nga nasakop sa GIDA. Atong klaro na, katura lang nasakop sa GIDA. Kaya basin niya ang tagalain nga barangay, buwan hapon niya sa ilang activity. Ni mahago. Yan ni kahago. Oh. Si Byron Ibay, maguna pa yung balot to na kuno yung medical mission. O, oh, may klaro. Mga itong klarohon. Nga klarohon na to nga pito lang ka barangay ang mupailalom sa GIDA kato nga mag-umaglubi. Dayon sa pito po ka barangay, sila po nga matag barangay official o mga farmers association, mupahimo po na po listing. Mupahimo po na sila listing po. Kay layo pa man, mag-listing na sila kinimaw nga tawhana. Ang mga ito diha. Kay limited ba ya? 300 kaslats lang mga bay o mga kandos.
0: Ronnie Librado,
2: Dos Balita,
0: Dos Balita,
2: Public Service,
0: Public Service.
1: Ato po na itimbaya niya sila si HRM Auto o Peso Manager, Ma'am Chris Ramirez o Municipal Agriculturist Bus Marcial Taob Jr. nga uban po gahapon sa ito nga pag-interview sa ito interview gahapon si Sir Daryl J. Di hapon sila naminaw ato nga kauban interview. Di hapon sila si Ma'am Chris Mayer o si Bus Dodoy Taob.
0: Ronnie Librado,
2: Dos Balita,
0: Dos Balita,
2: Public Service,
0: Public Service.
1: Sige mga bay makahandos. Aliya, doon na po niya ay umaabot po niya ang medical mission diya sa barangay Tambulan mga bay o mga kahandos. Agi-anunsyo ni Mayor Ben Roberto o ni Dr. Mirasol Jing Suniga. May tabo ni September 13 diya sa Tambulan, diya sa hospital sa Tambulan. Doon na po niya sila yung mga listing diya po ipagayon mga bay makahandos. At tungkol kay 300 na po niya mga partisipante lang kikinanglan ikan sa East Doctors.
0: Ronnie Librado,
2: Dos Balita,
0: Dos Balita,
2: Public Service,
0: Dos Balita,
2: Dos Public Service.
1: Samtang lay pahibalo, gikan ni Election Officer Mark Concepcion isa sintista to higala diha ang happy sa kumilektaya sa gipahibalo sab at tanan nga mga kandidato ha gipahibalo ng tanan mga kandidato ang nagplano ng ambulansar nga pwede na mo nga makakuha diha maka-inquire na mo diha sa kumilektayasan maka-inquire na mo sa giginahanglan nga dokumento para makalansar mo dahil labaw sa tanan gihangyo mo sa panahon ganit sa filing sa COC file din mo diha ay mo pulapalahin nga arita sa last hour di kabantay kontra. Aron di kabantay si kapitan, di kabantay sa kunsyal. Hala, are ko sa last hour. Sus, disgrasya mga bay. Ano disgrasya man? Okay, sa last hour siya may pile, unya, di kompleto ang iya mga dokumento. A resulta, waka pile noon. Ano nga giyawag mo? Ni Sir Mark Concepcion, asintista, nga, mintas layo pa, pakisayod mo sa kumilek dayong lansar mo diha-diha. Ano nga? Unsa may kadlo kanyo manglansar mo. Total, ang matag Pilipino na may katungod, ngatagan o katungod nga, manglansar. Basta ang tanan, hatag katungod paglansar, apan ang pangutan ha, kinilagi pong pagdaog. Muna, muna giyawag ni election officer Mark Concepcion Asintista nga ang tanan nga nagplano nga mulansar hala pakisayod na mo si Kumilek Tayasan dayon sa panahon sa piling pile dayon morikta. Unya, doon na po sila in nga ipamalihog na to. Giauhag ang tanan nga mga kapitan, mga barangay officials nga muana bisita siya nga opisina o gana nga mo request o educational kana nga education campaign. Nagamuna dito kay o mo request mo dito, ano ya nga muna mo angat ang Kumilek Tayasan sa sinong barangay, buanha sinong barangay para mag-edukar sa mga butante ilan ang paghimuon. Muna giauhag niya ang mga barangay officials o katong nga katupol nga nagplano nga mo kandidato. Nga edukar po ang inyong mga butante. Dili lang ang mga barangay officials nga dunay katungod nga mo request niya sa Kumilek Tayasan. Hasta pa tong uban po dunay mga katong mga individual sinong barangay nga dunay may katakos nga makapatigom og tao. Pwede mo nga maka-request diha ang mo pa educate naman. Upa-educate, dili kami pa-educate. Upa-educate. Kanabang upahatag o kanang leksyon sa inong mga kwadya, na inong mga katauhan diha. Mga official, mga kapitan, huwag doon na mo yung request diha sa Kumilek ilan ang buhato ni Sir Mark. Katapon nga doon ay kanabang katakus ng mapatigom tao, ala, request po rin sa Kumilek Tayasan. Kaya masig mag-request mo niya ang batubang tulura. Ikaw rang usa. Katong operator sa ino nga sound system o katong tighatan og kape. Sige, doon na pa ilang pabahibalo. Gikan ni Ma'am Chris Miramires. Ato nga maptikon nga HRM o to og peso manager na itong Longsod sa Tayasan. Pahibalo mga bay nga doon ay dako nga ipagayon nga job fair kare Tayasan 2026. Ito mo sa bunha, job fair karaban Tayasan 2026. May tabo ka ni karong Agosto 14. Doon na. Agad ito mga nagitang trabaho. Hala, anam mo diya sa Tayasan Covered Court. Kaya doon na pagayon nga job fair karaban Tayasan 2026 karong Agosto 14. Okay. Sa punay nga, kompitira mong katawang katinood na. Di na katawanan. Arit, adri. Ano mo na?
0: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
0: Public Service.
1: Okay. Base sa Facebook post ni Congressman MMEY, doon na pagayon nga specialist medical consultation o mga adlaw diha sa Tayasan Primary Care Facility. Magsugod ni sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Alang lang niha sa mga doon ay problema sa magmabdos, sa magkabayanan, tungkol kay naa si Dr. Arkelis Ponferrada o sa kaubay gay ni dahil at ito po mga kabataan-unan o mga bata na po si Dr. Monina F. Ponferrada o sa ka-pediatrician.
0: Ronnie Librado. Andos Balita. Public Service.
1: Sige, arita sa last na lang pahibalo ha. Kaya ni Laporo Tagdaman na panatong ibasag yun ni ka-importante man. Okay. Katong yung nasipangutahan na kabahin sa National ID Registration. Pahibalo nga ang Philippine Statistics Authority o PSA. Oban sa pakitimbayayong sa LCR Tayasan. Upay gayon, mga bay o maghandos sa mga naglalain nga National ID Registration sa Tayasan. Agosto 10 o 11. Ipay gayon diya sa Bago. 12, ana diya sa Barangay Hilabangan. 13, diya sa Nia Tambulan. Dayon, pagka 14-15, diri na sa Tayasan Covered Court. O niya, giyawag ta na mga residente, nga pagka pa-national ID nga, ayik si Piyata. Tambong mo sa nasampit ng pizza o lugar. Dayon, dadalang yun ang ino nga mga importante nga mga dokumento. O niya, puro original o isa mga valid ID.
0: Ronnie Librado.
2: Andos Balita.
0: Public Service.
1: Ania pasensya mga bay. Mga itag pasensya ka itong ato mga pagtimbaya. Di itag katimbaya aron kay tungod kay Milapo na magutag 4 minutos.
3: Okay.
1: O 5 minutos na yun ha?
3: Okay.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:45.
0: Andos Balita.
1: Magkantos, magkanto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlawa sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagaluhan sa tumabdikon nga station manager nga mao si Busayan Hanialahato o ban sa itong teknisyan nga usa-usab kaditri nga si Bayray Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Bimuntag pag-usab ka na itong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Mel Oy nga kasayuran sa mayong paglawas o gumani anak karong alas 9:30 musunod si Madam Ria Bungangira sa Morning Pasada.
2: Handos Balita.
1: Uban sa tumabtikon ng mga reporter, pinangluhan ni Handos 38 Buyag sa Labio Carinal. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98. Bayron ni Bay Librado, magbilin sa sakapanultion nga nagkinayon. Mga Handos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:48.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap. Katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar-sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX. Ay, mga galidri bayo. Hello, hello. Sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa Bago na Usab. Live nga edisyon ni nga to ang programang Kasayuran sa Maayong Kapanglawas. Doc Hans sa lima nalo sa gihapon yung magkauban. Hello, di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Asa man abot atong pagsimya karon. Visayas and Mindanao. Tibuok kalibutan. And of course, ang ato ang mga pinalangga ng mga consumers diri sa Zamboanga del Norte. Dipolog City, mga lungsod, mga syudad, mga probinsya, mga silingan na ito, mga probinsya nga abot sa itong pagsibiyan karon. Hopefully nga maayo ang itong adlaw. Himsog, lingon ang lawas, layo ang lawas sa mga sakit o balatian. And hopefully na inom na unta, no, ang Clinica DTX 500. Ang tatak ka. DTX 500. Hopefully ha, nainom na. O, kanto may mga pangutana, may kalabutan sa pag-inom sa D-Tribayo sa gihapon, kining atong tuluman nun, eh muna yung maghahatag mga higalag mga katinaawan sa inyong mga concern ng pangutana sa panglawas. And of course, sa pag-inom sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, may TC na to, pwede mo nga maka-join ng atong programa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga concern or pangutana sa itong mga linya sa cellphone. Sa 0981-654-8967. Subo na ko, 0981-654-8967. Ipadala lang ninyo mga mensahe kay letter on atong tagaan ng pagtagan. Ayaw galimot, kining atong tulumanon, hatod ganato sa tuang mga produkto nga available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend and food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Libagalimtan ha, sayon ra kaayo, higala, ma-avail na to ang atong product. Addo lang mo sa pinakaduol ng butika na ay mga pharmacy sa inyong mga lugar. I am pretty sure nga available na sa inyong mga pharmacy. Anyway, hisgutan na to ron mga higala. Let's talk about D3 Bio. O kinsa man tong kanunay gainom dira? Kadaan log yun, no? Gainom sa D3 Bio. How does Clinica D3 Bio mga higala protect us and our brain mga higala gikan sa gitawag nga Alzheimer's disease? You know what ang Alzheimer's disease? Usa kini ka problema sa brain nato diin sa mga early studies. Ang brain magkaedad ta. Kaniliging magkaedad ta, magka senior citizen, magka dual citizen ta, no? Dual citizen na ta. Basta senior citizen. Yeah. Ang Alzheimer's, very prone kayo kung magkaedad ta. Gakupos, gagamay ang brain. Gashrink, mga higala. Ang brain, nakita nila sa study nga magkaedad ang mga tao na binagyod ko na yung Alzheimer's na ay changes sa structure sa brain. Now, kanon, let's talk about D3 Bio. Sa unsang pamaagi nga makahatag kinigtabang na binagyod ning ato mga may edad na ron. mga lola na tog lolo, mga ginikanan na to nga nagkaedad na, no? Kini mo'y usa sa mga suplemento nga mutabang ka na to sa paglikay aning problema sa gitawag nga Alzheimer's disease. Ganahan mo magka-Alzheimer's? No. Bisag ako mga higala, dili ko ganahan nga magka-Alzheimer's akong ginikanan. Kung ako anak ko na ako'y ginikanan may edad, di ko ganahan, oy. Dili lalim, pirti ka pa ita mga higala. Ultimo ngalan ni mo, dili nakakahinomlong. Kung naa kay Alzheimer's disease, pakalimot na ka. Di nakakaila si mong mga anak, si mong apo. Di naanay mga changes sa mong kinaiya. Now, ang cold compress extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo. Muni ha? Oh, naa ni BCO ang atuang D3 Bayo. Actually, na yung mga discusses, a lot of scientific circles, mga higala, gidiskasan ang potential benefits aning BCO against, no? Tungod kay naa siya'y neuroprotective effects. Including, mga higala, ang ability sa BCO sa pagsuporta sa brain health sa may mga condition sama sa Alzheimer's disease. Not only, ha? Oh, not only ingon nga musuporta sa may mga Alzheimer's. Usa po ni siya sa maayo nga imnon ingon nga prevention for having Alzheimer's. Prophylaxis. Prevention, mga higala, nga later on, dili ta mag-develop og Alzheimer's disease. Oh, sa mga nagkaedad, dira protektahi ang brain. Oh, itong mga katigayunan dira, no? Basin uwato na lang ta, ilaro na lang ta sa itong mga silingan, kariente, igsuon, kay dili na ta kahuna-huna ang darong kay naanatay Alzheimer's. The idea behind using cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bayo ha, sa may mga Alzheimer's, primarily mga higala, tungod kay ang BCO manggod, taas manggod ni siya og medium chain fatty acid. Yan. Which gatabang sa brain na to sa paglikay, sa pagbaton og Alzheimer's disease. Now, ang D3 Bio, gabos kini sa ketone production. Oh. Atong si Suiho noron mga higala. Unsay mahatag sa medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio. Actually, pag once nga makonsumo or mainom na to kining medium chain fatty acid nga nasa D3 Bio, inom tag D3 Bio, mahimo kini siyang makonvert via liver into ketones. Ang atong brain gagamit og ketones as alternative fuel source kung ang glucose metabolism mahimo siyang impaired. So kay ang brain mga higala nagdevelop ng Alzheimer's, ang glucose dili na na siya gakuan, dili na niya magamit ang glucose basta magdevelop ng Alzheimer's. Kay ang brain gakos na siya og glucose metabolism impaired. So unsay maayo nga remedyo? Naay alternative way aron nga masuplayan gihapon sa energy ang brain. So kay dili naman mudawat ang brain sa glucose, kay lagi na anay changes sa mga brain cells due to Alzheimer's, ang alternative fuel source nga pwede natong ihatag sa brain nga mabuhi siya og balik mga higala, mag-regenerate ang atong brain is the ketones nga naa nato makuha sa medium chain fatty acid. Actually, makuha man nato ni sa mga prutas, mga nuts, mga good fats, kining MCTs. hinumduman nato nga abunda ni na ani sa pag-inom sa D3 Bio. Just take D3 Bio para diha-diha makakuha taog kanang MCTs para nga ang brain cells sa mga nagkaedad na masuplayan na toog kitawag nga energy. Aron mabuhi, no? Oh. So, muna yung mga kaso, mga higala sa mga may Alzheimer's disease. Ang ketones nga naa sa D3 Bio, ga-provide kini siya og more efficient energy source sa atong brain cells. So, kung masuplayan na to, energy source ang brain na to, through ketones, kay lagi ang glucose,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pamaagi na masuplayan na to og energy ang brain is ang ketones. Muna'y pinaka the best. That's why ako kanunay na kuni nga gina-encourage labi na gyud sa itong mga consumers kung magkaedad ta. Mas maayo nga naatay MCTs. Kung dilita kakuha sa itong mga gikaon, ang pinaka-simplest way nga makakuha ng MCTs or medium chain fatty acid is ang pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Inom lang kada adlaw. Binagyan ko magkaedad na ta, magkaedad na. Inom na lang ta og D3 bio kada adlaw. Kaduha, buntag og hapon, ha? Another one. Ang D3 bio na anisay natural anti-inflammatory and neuroprotective properties. Tungod kay ang D3 bio na to, gakontain ni siyang antioxidant sama sa caffeic acid o ferolic acid. Kini nga mga klasik nga mga antioxidants, gaposes kini siya o properties nga makatabang sa pagprevent sa cellular damage. Ang ginabuhat ni D3 bio, iyahang ginatanggal ang mga free radicals. Ginakolekta niya, ginahipos niya ang tanan nga mga gitawag nato nga mga free radicals nga nagapundo sa brain. Onya gituan nga ang free radicals mo ni siya'y usa sa mga rason nga nung gakos og neuroinflammation. Which is associate mga higal sa nagkalain-lain nga mga neurological disorder. So, muni rason, no? Ang free radicals, nga nung mag-inflame ang atuang brain. So, ang ginabuhat ni D3 bio, tungod kay na siya antioxidants, iyahaning ginakolekta, ginapagawas, gina-eliminate ang mga free radicals nga naa sa brain nato. Sa may mga Alzheimer's, ang inflammation manggod sa Alzheimer's disease, critical role kay na siya mga higala sa progression sa Alzheimer's. So, the more nga na inflammation ang brain, mas mo grabe ang sakit nga Alzheimer. So, by reducing inflammation, by using D3 bio, kung nagainom tag D3 bio, ang inflammation sa brain gakawala mga higala. So, potentially, naasay protection sa mga neurons o sa pag-slow down sa disease progression. Muna'y nakanindot kung naatay anti-inflammatory nga supplements nga ginainom, labi na yun kung naasay maayong benefits sa atong brain. Medium chain fatty acid nga naasa D3 bio, makatabang mga higala. Ha? Ay glangay sa mga nagkaedad na mag D3 bio. Another one, nga nung patsada kaayo nga mag-inom tag D3 bio. Labi na yun sa mga nagkaedad na. Ang medium chain fatty acid nga naas sa D3 bio, gabalansi kini sa cholesterol sa atong lawas. O take note ha, basta magkaedad drabata, gasaka ang atong cholesterol. There are some evidence nga ang cold compressed extra virgin coconut oil nga naa sa D3 bio, ha? Makatabang sa pag-regulate sa cholesterol level. Which is very beneficial since imbalances of cholesterol and fat metabolism may be implicated in the development of Alzheimer's disease. Usap po niya sa mga possible nga makapa-apekto sa pag-develop ng Alzheimer's, kaning imbalance atong cholesterol. So that's why nindot kaayo ko naatay D3 bio, labi na yun sa mga nagkaedad. Ang ketones nga naa sa D3 bio makatabang sa reduction mga higala sa mga amyloid plaques. Yan. So, basta na anay Alzheimer's disease, na anay mga amyloid plaque,

0: nanay, mga nanay, pag-disrupt sa communication between neurons to neurons, tungod sa neuroinflammation. So, dagang study nga nagsuggest nga ang ketones. Ketones lagi. Nga na, aha, nga na sa MCTs, kung gainom tag-nitribayo. Makataba mga higala sa pag-reduce sa formation sa amyloid plaques. Umumanay rason nga nung mag-inflame ang atong brain. Then mag-progress ang Alzheimer's. So, by improving the brain energy, metabolism, by using D3-bio, tungod kay kahimo ni siyang ketones, ato ang gina-reduce ang inflammation o ang accumulation sa mga amyloid plaques sa atong brain. D3-bio. D3-bio kadalo. Available ha, iglangay mga higala. Oh, sa itong mga higala diri sa Buanga del Norte, Visayas, at Mindanao. Mga silingan na itong mga province, mga Facebook users na ito. Sa mga nangutanan, sir, asa man ta ka-avail anang D3-bio? Ya, unsaon man ang pag-inom? Ilabi-ilagi, nagka-edad lagi ta. Nindot ni mga higala, daghan kaayog benepisyo nga makuha ninyo. Ani, makapaubos sa kolesterol, makaprevent sa Alzheimer's, makawala sa hyperacidity, unsa pagyod, tambal sa ulcer, patyon niya ang kagaw, ang virus, na antimicrobial, perting daghan na kaayog benepisyo mga higala. Dili mo magmahay, promise. Kung mag-D3-bio mo kadaala. Pwede sa mga bata. Ako ganahan kay ko sa mga bata. Kami na yun ko naka-D3-bio. Very smart ang babies. Very smart mga higala. Lahi ang development sa brain sa bata ko na ay ketones. Tinuod na mga higala. Based akong observation, personally, lahi ang development sa brain sa bata ko naka-D3-bio. Manang ako naamoy mga bata dira nga nagida dos anyos, himuan nila nga vitamina ang D3-bio kadaan lang. Bisag one soft gel, adi ipausap para na. Pausap. Palit gani mong chichirya sa mga bata nga tagpila ng chichirya ron. Palit gani mong soft drinks or mga artificial juices sa inyong bata nga walay binipisyo nga mahatag sa lawa sa bata. Kana pakahan paghatag og usa ka soft gel sa D3-bio sa atong mga bata. Katong naamoy mga bata dirang ka eskwela. Oh, tagaan man ganin nyo ng kwarta para mupalit og chicherya. Unsa na lang ka anak kung kanang inyohang ipalit og chicherya, i-convert ninyo sa paghatag nila og D3-bio. Mga colleges, eskwela, high school, college, elementary. Oh, pwede makainom. Actually, mga higala, nindot siya og benefit sa brain development sa bata. Maayo siya sa memorya. Dali kaayo maka-memorize ang bata. Oo. It because of the ketones nga naa sa D3-bio. Oh, ang D3-bio na to, ha? Ayaw kalimot mga higala dito maglangay. Naakini sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun dayon, babalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Detex 500. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa Anon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. ATX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
5: Ako si Fisi Dayon, taga Purok Paglaon. Akong edad, 67. Ako nabatsyagan, sa Petra ang akong kilid. O nga, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kasimana. Duwa ragyan sa isang kaadlaw. Unya pag uma inom na po ko, wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po inom. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisik. Kaloy sa Ginoo, wala na. Nang maibot din ang isda, ang nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisik na akong diinom kay nawala na dahil nang ako ang sakit.
1: DTX 500! Pali sa mga butika. Extend Food Supplement.
6: Ako si Brid Domingo, Extend Fold Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Fold Supplement for Men. Kaysa nga una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Fold Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: O si Rosan, baw, akun ba na, sang nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kaedad nga duha ba? Namigid ang Extend.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo.

0: wujud kaayo.
1: Mighty C, ang alkali ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
2: Pag Mighty C para
3: ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, ha? Di pagkalimtan sa mga higala. The best vitamin C nga naas butika karon. Pagita mog alkaline base nga vitamin C. Kana mo na pinaka the best nga klase sa vitamin C. Ang ato ang Mighty C.
1: Mighty C.
3: Para nga mawala ang kapoy. O kanang kapoy kay mong lawas, kada adlaw na lang, no? Bisag wala kay ginabuhat. Pag-maintain sa Mighty C o DTX 500. No, isabay ninyo. Pag diabetic ka, pag-maintain sa DTX 500. Anitas mga pangutana, be? How to order po? Ali na lang, no? Sa mga nangita, no? Sa mga Facebook viewers na to. Kung naamoy butika, you try to ask it sa inyong mga lugar. Or either, you can visit among ato ang mga online shops. We have online shops, Shopee, Lazada, and TikTok. No. You can visit mga higala. I-search lang ato mga product. Pwede ba ang DTX sa Galston? Yes. Pwede kayo. Kung naakay bato sa abdo, pwede kayo ang DTX 500. Pwede po D3 bayo, isabay ninyo na. Buntag o hapon, mas maayo 3 times a day. So, kung naiba to sa abdo. Ang DTX, pwede ba nga mainom? May guiter ko. Hyper po ako. May guiter, hyper. Hyperthyroidism. Pwede. Either hyper or hypothyroidism. Oh, duha ka klase na siya nga most common. Pwede ang DTX 500. Mas maayo nga i-partner ninyo ang kuan. DTX 500 o Mighty C. Kung naamoy guiter. Kaduha. Buntag o hapon. Oh. Ito may mga bukol sa liog nira. Dili na magsigig ka unog tinapay hapan. Oh, kay musamot ka na kunang inyohang bukol sa liog. Yan. Pwede, DTX 500, buntag o gabi. Isabay mga higala ang Mighty C. Unsaon paginom, 1 times a day or 2 times a day? Pwede 2 times a day, mas labing maayo. Okay, anita sa another tagpila ang DTX 500, Doc. Actually, sa butika, dili ni siya mahal kaigyod. Oh, ang atong DTX, barato ra siya. The same ra siya price sa D3 Bayo. Muna kong giingon gani nga mo, palit gani tag-chicheria, di ba? O palit gani taong unsa na mga color drinks, walay mahatag na benepisyo sa lawas. Unsa pa ka kung mainom tag DTX 500 nga na ay benepisyo nga mahatag sa lawas. O, unsa pa ka kung mainom tag D3 Bayo? Ha? O, ang ato na yung sabon, by the way, na DTX Beauty Soap, may mga katol-katol spanit, skin diseases, skin rashes. Gamit mong DTX Beauty Soap, nanas mga butika sa inyong mga lugar. Katong medyo gahinay na ang performance panahon sa kagabion, tulumano ni Mrs. Labing-labing. Galuyan na gamit mong Extend Herbal Capsule. Sa mga mahiligon ng kape, na ay patsada kaayo nga kape, nga herbal, di gyud kamahayan. Ha? Kape na, tambal pa, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Anyway, musay babay ko higala ka itong oras, limitado kayo. Magpun, di same nga oras. Kaya di same nga sibian, mag-uban-uban nga punta. Sa gihapon, programang kasayuran sa maing panglawas yung nakauban Dokan sa lima na lang. Musay babay. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bayo, tara, mga penatang!
4: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix. with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DDX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:21.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta o welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na po kita karong takna, aron mahibalan nato kung unsaon pagbaton o ligon nga lawas o limpyo nga panghuna-huna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome na sa mga sokin tigpamanaw, and of course, sa maing adlaw ka Dragon Meal. Maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nakasunod sa atong programa ka Dragon Meal, Bisaya, so gambi na nao. Ang pagpakabana sa empleo sa banig kami niya ka Dragon Meal sa pipila kong minuto sa inyong madungog sa matagtak na sa inyo ha mga sokin sibihanan. Ano yan na sa bigala inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ya, di ba? Nagpahigayon ng mga produkto mga sokin tigpaminaw para usab maprotektahan ang ato usab mga panglawas. Nga doon na kita'y prevention. The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tigpaminaw o ka-Dragon Meal. Kaya ni anasad ng atong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik sigala. Text line na to sa 0950-441-9006. Sa balikon ko 0950-441-9006. Maka na ito ang text line. Alang usab sa dugang kasayuran o dugang kalambuan, usab sa maayong panglawas, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo na siya ipagsabay sa pagtumar, buntag o hapon 1 hour after meal. Asa na gadaing mga sakit o balatian, kung doon na may balatian o walay balatian, pwede na mong muinom. Muna nga doon na tayo gitawag o prevention daily supplementation. Muna nga lang, pinagalindot kayo sa ito ang produkto. More on herbal. Ano nga ay magkalimot na ha? Mga sangkap nini, labing yun sa ato sa mga kape. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Mga iksoon na ito. Ngawa masayod. Doon ay dosi kaklase mga herbal nga naaninin halo sa atong kape. Napaka-epektibo. Kape nga walang palpitasyon. Alang usab sa dungang kasayuran ang atong kape. Nga mapalitin nyo sa nagkanyang butika o pormasya. Maka na ang pinaganindot kayo kaabag usab ang Dragon Herbal ang klase sa haplas mga higala. Ang atong usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, good for varicose veins, rheumatism and arthritis mga higala. Malda ko ikatabang usab sa mga idaran. Labi ninyo kananay, tatay, lulo o lola. Pwede mo nga magamit sa atong Dragon Massage Oil with Chubaki. Alang usab sa dungang kasayuran, nindot kayo sa nintong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis ha. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, mga sokin tigpaminaw mo kalimot ha. Kabag usab ang Keskin Low Power Whitening Soap nga na usab sa ato usab nga mga butika. Mapalit ninyo higala sa nagkanyang butika ng Pharmacia Bisaya, Soga, Mindanao. Ano kalimot? Heat rash, no? Mga sintomas higala. These are tiny red or pink mga higala. Blister like a bump. As a result, mga sokin tigpaminaw o spore diet o dikaha, overwork and lack of proper rest mga higala. At an amor nutrition diet basta Dragon Fruit Gold o ang Dragon ang imuhang tumaron mga sokin tigpaminaw, Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado na mga sokin tigpaminaw imong lawas ni mo baskugun nga mapalit sana kanyang butik ang pormasya Bisaya, Soga, Mindanao.
8: Yes mga sokin tigpaminaw, for a healthier, happier you, choose Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa maayong panglawas, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, imong makauban sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa inyuhang lawas. Ang atong mga produkto, gikan sa Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg, sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, ang atong Dragon Massage Oil with Tsubaki, and of course, ang ato ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, ang at ug ang ato ang Malayka
10: Iriko sa ngunay Radio, amount sa ang DTX 500 na, kaya muna akong gilain sa lawas ng tao
11: DTX 500.
12: Ambal ko lang, bakal ka mo. Istingin nyo lang, dami gidriya. Tisted na namin nga pamilya, kamu gidriya ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Dami riya nga bulong.
11: DTX 500,
1: mabali sa mga butika.
11: D3 Bio,
1: mabibili sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
14: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn.

0: cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udil's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nan's Coffee taga-inom ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind shop, for good memory. Then Nan's Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nan's is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
5: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
4: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
5: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
4: Ganunay ko mo mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Okay, may buntags na rin. Itong paminawin karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong kapangalan, no?
7: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa primero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa atuang lawas, tanan. Mga kaluya mawala pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
6: Okay, salamat kayo nang.
0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
8: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hap dos sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klasik-klasik na sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
10: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
11: Yes.
10: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
11: So, salamat kayo.
10: Tinuod yun na.
9: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mabalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
7: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magigilang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige, lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene mo na nakadumian ang about sa ng Nance capsule UAID food supplement. Kaya ako gakumban na ka-diabetic man, high blood sugar. Ipalit yung liyan na muna among ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kay na siya yun kay akong manang sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namong tabang kung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
10: Hard Mama.
11: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
10: Mag-Hard Mama. Extreme na.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo?
1: Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o guban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
5: Pangalan o kumpletong address?
6: Daday Briones Talakulabang Agunoy Dabodiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
5: Naggamit ka sa Vitron tablet?
6: Oo, Vitron. Di ko ka to, inom ko anak.
5: Mm-hmm.
6: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanyang kalimtanon. Mga nalang po yung ako ang di ko anya. Mayo good. Dali ka kang baka inom ko magkano. Umakuman ka kaitang mayimot.
5: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
6: Naulian din ya.
7: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 9:47.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with you.
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station managers from Ayan Daniela Hato o sa kinatibuk ang Pursa sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Today is Wednesday. August 5, 2026. Kumusta man mo diha tanan? Anyways, lungsod sa Tayasan ako 28 ka barangay, lakip na sa mga kasilingan ng mga lungsod ug dagbayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon ug Visayas, tibuok Pilipinas. Magandang umaga. Into the whole world, good morning, good night, good afternoon, good evening, good midnight. Alright, para sa inyong mga greetings or shout outs, you can call or text sa itong official call and text line para sa itong smart line 0969-484-5454 sa itong globe line 0956-664-7734 sa itong website, i-type lang ang www. That's the radio tayasan.webway.com para sa itong FB fan page ang www.facebook.com/star.radio.
2: Sana all.
0: Pwede sa mong mapadang itong minsay sa kong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan. Live ko rin diha. Pwede po mong mapadangat sa inyong mga greetings or shoutouts and of course, inyong mga song requests. Kaya ito na nga taga nagpagtigad later on hanggat kaya sa itong oras. Okay. Sige, don't forget also to follow sa Facebook page, official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. O ka na, bitang inyo ha mga gusto mong ma-update na po diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matag karunugun niya. Oo, please do share sa mga posted photos, videos, text post, public affairs, sa guban pa mga kastaril. Thank you so much, okay?
2: Sana all.
0: Oras sa Pilipinas, just minuto sa nakalabay sa Las Jess sa Kabuntagon. Katong mong oras, gatod ka na to sa Ayo Sabona Beauty Soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapan, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabona Beauty Soap, ang pagwapan nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Ano na yung avocado oil na nagdalaw vitamin L-acetyl collagen? Gamoy mo paputi mo pahami sa imong kutis naturally.
2: Sana all.
0: Ayon sa Bona Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Alright, ito din is singit. Good morning, di ay ni Byron Ibay. Nga tuwa nga handas na 28. Nga busy kayo siya. Ensayo sa mga balita. Kaya, every now and then, gitatangi pa niyang programa Monday to Friday, Handos Balita. Siya ginang tigtunol, og tighatod, og tighandos. Oh, siya kalaina yung tunol po. Ari na lang kita sa handos, kaya mao may pinakamin. Diba? Ako ba, say, ako bita mga kastar, say, libog kayo ko ba? Libog ko pa, basig libog pa mo diya daay. Ay, may masama ba puro na ito? Libog-libog po dagamay, good. Pero ang kuan day to main gyud is handos siguro oi di dagang ko meaning po nya kay handos balita atong butangan gyud handos balita eh uda ba sa yung apeliduhan yung laing handos sa diha pero speaking of handos wang good ay never mind na ako. Anyways, Bita, salamat kayo. Kay kini si Byron Ibay sa pagkatinood lang. Grabe kayo ang young love and fashion sa iya nga job. Being a newscaster, no. Grabe kayo mag-edit pa na siya sa mga balita. From English to Visayan. Grabe talent nga mo, deringan kurman sa Handos Balita. Bita, there is a story di tayasan, no? Salamat rapod kayo tayo nga ito ang mga kaubanan deris buhat. Ay, ni Bay Ripod, ay nga mo itiga pahinomdong sa mga utang. Sa pagkurat sa Kabuntagon nga programa. Peace you, peace. Hello, Byre. Salamat kayo kay sa manager na agad po yung programa ba itong pagkurat sa Kabuntagon, kumbaga. Kaya na, bitang, makabangon kag-ahat. Actually, mauna yung akong orasan bitan ng Star Radio. Kaya na, bitang, wala na ako gi-off ang radio. Ang radio set. Tapos, kaya na, bitang, pagka na, bitang, O sa to ka ng tayasan, I love tayasan. Oh, hello, na-shoot ka ng na-shoot na ini, wag ba paanok na tabako. Diba? To apay hapuntastik. Nindot po kayo dito kinaihugot lines. So ka ng mga pick-up lines with Yummy M. Anyways. Hi, good morning, Mike Didrix of Alabama, USA. I do hope you have a good evening over there. Stand by mga ka-star, I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom do.

0: matiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako ay ni Roseline Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. DX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DX Coffee Mix.
1: DX Coffee Mix.
5: Magaling si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akon gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45, nakabati ko rin na sa radyo. Amount sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Disin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mabalis sa mga butika.
6: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.
8: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products, sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
9: Na may special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop? Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusang pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Sa ipagpasalamat gigan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong madama, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
4: Analisa Tolentino, talapat payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is calling kay akong panas. Hangap siya. Mahita po siya, hangap. Naulihan.
3: Bila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa niya ang gibating paghangap?
4: Isa kasi man na rato, yung gipalito na po gisip. Wonder is calling, mato na, kuang good siya, naulihan. Epektibo good ang Wonder is calling.
5: Wonder is calling, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah! Let's get
1: it on. Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
6: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
6: Mag-Hard Max. Extreme na.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
8: Pure energy.
1: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
8: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
8: Go
1: na. Dragon Fruit. Go. Mga penata.
9: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: you're still tuning in to 98.3 FM's The Radio Tayasan. Nakibasta na ka, Star Sika. At Philippine Standard Time, that is now 28 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katungong oras, gyatot ka na to sa Astesan. The words, my love. Kung ikaw di ano, nakisakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuhan, dili ka ihi. My love. Arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Astesan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astesan 10 Organic Seaweed, mas taas og xanthan purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy.
1: Sana all.
0: Dili sayang magagasto para makaangon og mayong panlawas tungod ang Astesan, barato lang. Ang Astesan, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dire sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyas may ayungon, mapalit sa Butika Gel o Lorraine Drugstore. Diha sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak's Love You, Gakarinal.
1: Sana all.
0: Kaya yung mga programa gidalita sa kanato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal, sulay og natural nga pamaagi pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malugay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, typical antibiotic, tungod kaya doon na kiniloric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahe. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyo mga suking butika o tindahan. Doon sa Tayasan, mapalit sa RX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diha sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak's Labio Carinal. And of course, diha sa may Malabuyok Cebu, mapalit sa Bet Asari Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace.
1: Sana all.
0: Alright, ito nga taga ng pagtagad. Kining comments sa ito nga comment section by my personal Facebook account. Gapnod sa kawanangan. Matod pa diri ni Luna Hainar Barry Morphe. Oh my God, Ma'am Yvonne! All the way from Australia. Good morning, Tayasan! Wow naman. Hello, Ma'am Yvonne. I miss you. Ang pinkanunay diha with your habibi and with your old kids. Gold, Grace, Andrew, Rose, and Star. Oh, di ko nalimot, Ma'am Yvonne. Nice banding manggod na to. Good last. Itong napakadiriga. Pero see you soon. Nabisi manggod ang person po. Wata nagkamit last time. Yeah, last time, dito po ko sa imong mother. Amping! Mike Diderix, magandang umaga sa inyo. DJ Maria, matod pang Mike Diderix of Alabama, yes. Eh, thank you so much, Mike. Lantog ng good morning, DJ. Kumusta naman akong palangga? Wow naman, Lynn. Kumusta naman ikaw diyan sa may man si Hibindoy? How are you doing right now? Together with your family. Thank you, Ma'am Lynn. Ang gwapita diha sa Mayman si Bindoy. Regards po ko sa mga Baldado family diha. Side sa ako ang mga mama. Yes, diha sa Bindoy, good miss mo. And batod pa diri ni Ma'am Eva Q. Orena. Mga nga buntag DJ Maria. Huwag sa tenen sumusunod sa imong programa. Amping and God bless you more. God bless you most, Ma'am Eva. Ang atwagin niya. Very supportive. Kinisi Ma'am Eva. Very buutan. From the start of my program. From the start even. Every now and then. Thank you so much, Ma'am Els. Okay, dako ko nagyad at tabang when it comes to kanang inspirational mga quotes and messages. So, dako ko nagyad at tabang siya ko apong live. Thank you so much, Ma'am Eva. Amping ka doon ay diha. Oy, take introduce kay para po sa inyo hanga panlawas. Para sa dugang impormasyon o detalye, connect lang niyo by Facebook account si Ma'am Eva. Maulang niya ang inyong isearch Eva space Q. Period, space, arena. Kaya andam na siyang motunol og mga detalye or mga tips nga unsaon nga magka-extra income po ka mga ka-star bisag busy ka, okay? Dugang pa, Ma'am Eva Arena. Shout out to Edward Balida Terrada. Hello, Sir Ed. Sir Roy Ortiga. Ortiga Palomar Isel. Dana Pimental. Helen Katapusan. Busmion. Helen Torres Bapa. Judeline Gajani. Edna Quino. Paolo Rubio. Hello, bro. Pao. Sa Team Opa. Hello. And of course, ni Ma'am Eva Orina, dugang paniya. Shout out to Rosemary Telos Villanueva. Merle Online Shop. Helen Torres Bapa. Helen Katapusan. Busmion. Joy Ibasan. Daisy Swan. Ates Feng Swan. Ates William. Ates Mesa Shuang. And of course, ni Sting Rodriguez Landiza. Dugang pa, Ma'am Eva. in siyang shout out to Jovenel GND Sword, General Lunghai Kapunay Redoble, Leonard Apawner, Ronnie Livranto, DJ Marco, DJ RG, aka Reggie Macaheadhead, Anna Grace, and Saison Abrasado, Angel Lozano. Ayan, request ko, DJ, please, through the years. Thank you po. Sige, ito nang i-play later, ma'am. Dogang pamamluna, Hainar Barry Morphe, I'm in bed, die of grabby akong flu. Maong naminaw ko ni mo in bed. Oh my goodness. Unsa man gabi di ha, ma'am? Maing gabi or unsa may oras ron diya sa Australia? Kay sa Amerika karong oras sa Hakay. 9:33 p.m. Gabi na dito sa Amerika kay 13 hours ahead man ang Pilipinas. Oh my God. Shout out ka ni mo, Ma'am Yvonne. Sige, lingawon ta ka. Ma-play niyo. Sama imong song request, Ma'am Yvonne. Or team song sa imong habibi karon. Kaya ito na i-play on niya. Ay, naku, makamiss ni si Ma'am Yvonne. Oy! Oh, matod bang Ma'am Eva. O rin na always welcome, DJM. Love you too. Oh, Mike Didorex. Aha, matod pa ni Ma'am Luna Heinert, Barry Morphe. 2 hours different. 2 hours different, so it seems like advance ang Philippines or advance ang Australia, Ma'am Yvonne. Yeah. Same day. Ah, the same day. So, dito sa Australia is Wednesday. Asay mas advance og oras, Ma'am Luna, Ma'am Yvonne. Kay oras sa Pilipinas, 10:34 a.m. naman diri karon oras sa Pilipinas. So I think kung advance ang Pilipinas, naapadiha sa mga alas 8 sa buntag. Okay, sige. Atong i-play ang song request ni Ma'am Eva nga Through the Years. Through the Years by Kenny Rogers, requested the song ni Ma'am Eva, Orena of Cagayan de Oro.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukong 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
8: Isa'y pangani mo, Nay?
9: Lucy Sardimio.
8: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
9: Matuong.
8: Pila edad ni mo?
9: 78.
8: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
9: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
8: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
9: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
8: Nang hubag?
9: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay upiran man siya. Ya, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
10: no, sa mga yung tail?
9: Nahubag siya maayo.
10: Nahubag tanan.
9: Oo, kami yung inuho, abot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
10: Punuan sa paha.
9: Oo. Dapat tayo sa radyo nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun. Asura yan na to. Dito na. Maudyo yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
10: Ya, karon. Okay na yung bata. Okay
9: na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili pa.
10: Kailan na idadad to?
9: Kuan. 79.
10: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa'yo kay istorya ni mo.
9: Okay. Umugamit sila ini kang gambala kay maudyo yung nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos kopi mo'y nakaayos sa iya.
10: Amigos kopi ra'y gino.
11: Sadala, salamat mga idol.
12: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
13: Atong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup.
14: Si Jane masugod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isha. Niya, ibili na ako akong mga anak pwede sa akong ugangan niya. Pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Minot ang ilang kaon o tulog. Ningat ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
13: Vitron Syrup. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Discoveran po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo wala na dayo ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
16: Maria Bunangera on air.
17: The song requested from Luna Taylor of Australia, Zoom by Larry Fat Larry Band.

0: Philippine Standard Time, it is now 8 minutes before 11 o'clock in the morning. Katumong oras, gitod ka na to sa Herbs Med, formang tigi mo sa lunch capsule, lunch coffee UA, non-slenement na sa drops, remand capsule, remand choco, tawa-tawa sa cervic care, megaman o galing na beauty shop. Then, madungog diri sa Radio Tayasan, gikan sa Lunes, hangtod sa Bado, ang programang Sincerely Ate Arlene, sa may alaon na imidya ang tagna sa hapon pagkahuman, masunod na yun ang Balong the Great.
1: Sana all.
0: Alright, Zoom by Fat Larry's Band requested a song ni Ma'am Yvonne. Oh, hi nar. Ma'am Luna Morphe. Yes, my Australia. Oh, yeah. Thank you so much, Ma'am Yvonne. Oh, regards kanimo diha kay naadyo kay Dugong Tayasan. Diba? Sa imong family sa lagit, hello, shout out. I hope happy ka nga na-play na to ang imuhang song request. Of course, Ma'am Eva Orina Osab. Good morning, ma'am! Oh, for sure, naminaw ni si Ma'am Christy Taub Del Monte kay Papars kay ni silang Ma'am Yvonne. Yep, ni Ma'am Bembem Hainardi ha. Kumusta man? Sir Robert, matat pa ni Ma'am Luna Hainar Barry Morphe. Behind ang Pinas. Oh, there is a Melbourne, Australia. Time there is 12:35 p.m. here. So it means, so matut pa Ma'am Yvonne, mas ahead sila og 2 hours than the Philippines. Alright, sige. Salamat kayo, no? Karon anak ko'y ideas. So far, so good din sa Dubai pod. Katong giingon ni Ma'am Eva, ahead pod ang Philippines, behind po sila pila ka oras dito. Samtang dito pa si Ma'am Dubai. Si Ma'am Eva. Salamat kaayo sa inyo, ha? Then, I don't know dito sa Doha, Qatar. Hello, T-Star Kalumba. Sa atong mga OFW, salute kaayo ko ninyo dihang dapita. Kay dili basta-basta nga kanabitang layo kaayo ka sa ibang family. Murag, ambot makatulog baka dayon, ana? First day, first night. I think Cebu Pagani, diba? Si si Loves Maymay, diya sa Lapu-Lapu. Oo, oh, diba? Sige, mga ka-star. I do hope nga kamo diha. Oy, shout out itang Ben Boy Chukinto, Jolene Chukinto Francisco. Na diri sa studio. Dili sa to sila mo. Shout out on there. Ito, shout out ini mga supportive nato nga mga brothers and sisters. Kung tibuok nga family, shout out kaninyo diha. Tanan sa mga pamilya Chukinto. Kay Puryapuyag, Bayapod. Bay na po ding mga abilido, ha ba? Diha man gid ang punuan na nigid mga higal. Nabitang o nagidan ni bitang istorya ha. Itaas naman kung kay kung atong libasyon pang istorya sa kinabuhi. Nagyon natuno pa ba ni ang tanan? Namao pa ba ni? Ay, naku Ma'am Yvonne. Mga o na putang timpura dito sa Dumaguete. Ma'am Yvonne. Kumusta naman ka Ma'am Yvonne? Gimingaw naman ko atong banding dito ay. Anabita nga sa kahit itong pot-pot din niyo, bang cute kayo. Muna lagi, ginisula lang iska, makuyawan yung kuanin niya. Kay kanabitang wala ba iya? Wala yamada nga mutong hara diri sa akong kiliran. Yeah, 12:50 p.m. Ops. Updated po ni si Mike and the lyrics diya sa may Alabama, USA. Grabe ni siyang mga kuan po, back off, mga kinabitang... to probe po nga. Diba? Maski weather condition, igina-search po na niya dayon. Diba? Naday na siya. Kambay! Has 27 degrees Celsius as of today. Oh my goodness, Mike. Thank you so much, Mike. Get the directs. A person that always awake in this time. The eyes is always open. Even there is evening. Mike, why is it that? Alright, I'll let you do shout out later on, Mike the Derek. Zoom by Fat Larry's Band. Kini ba ang kanta gidalit kay nato sa Jerry customized sa printing services. Ang ilang main branch na sa may National Highway Bunga Tamataya sa Negros Oriental. O ang laing branch na diya sa may National Highway Palaslantaya sa Negros Oriental tapat sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry customized printing services nag-offer of full sublimation t-shirts, basketball jersey, tarpaulin printing, mags printing, photocopy lamination o daghan pag yun mga castor. Jerry customized printing services gipanagi o gidumala ni Ma'am Nerica Castrayas. O shout out po sa iyahang empleyada Ma'am Gretchen Kilianos Saiko. of course, open sila every Monday to Saturday. Alas 8 sa buntag taman, alas 5 sa hapon. And Jerry Customized Printing Services, providing excellent quality on your customized prints. Shout out po ta sa iyahang mother. Sa tag-iya diha, kakanunan na siyang nagpaminaw sa Star Radio Tayasan. Anyways, I'll be right back, mga ka-star. And afterwards, minaw sa tambi daw sa tadiag, importanteng painom dumigikan sa dragon fruit. Afterwards, balik ragi hapon ko.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna, aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome na sa mong mga socket equipment and of course, sa maing adlaw ka Dragon Meal. Maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nakasunod sa atong programa ka Dragon Meal, Bisaya, so Mindanao. Ang pagpakabana sa impulso ba ni kami niya na ka Dragon Meal sa pipila ka minuto sa inyong madungog sa matagtak na sa inyo ha mga socket sibihanan. Ano na sabi gala inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ha, di ba? Nagpahigayon ng mga produkto mga socket tigpaminaw para usab maprotektahan ang ato sa mga panglawas. Nga doon na kita yung prevention. The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tikpaminaw o ka-dragon meal. Kaya ni anasad ng ato mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik sigala. Text line na to sa 0950-4419-006. Sa balikon ko 0950-4419-006. Maka na ito ang text line. Alang usab sa dugang kasayuran o dugang kalambuan, usab sa mga panglawas. Ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tikpaminaw. Pwede nyo na siya ipagsabay sa pagtumar, buntag o hapon 1 hour after meal. Asa na gadaing mga sakit o balatian, kung na may balatian o walay balatian, pwede na mong muinom. Muna nga, doon na tayo gitawag o prevention daily supplementation. Muna nga lang, pinagalindot kayo sa ito ang produkto. More on herbal. Ano nga ay magkalimot na na ha? Mga sangkap nini, labing yun sa ato sa mga kape. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ah, mga iksoon na ito. Ngawat masayod. Doon ay dosi kaklase mga herbal nga naaninin halo sa atong kape. Napaka-epektibo. Kape nga walang palpitasyon. Alang usab sa dungang kasayuran ang atong kape. Ah, nga mapalit ninyo sa nagkanyang butikag pormasya. Maka na ang pinaganindot kayo kaabag usab ang Dragon Herbal nga klase sa haplas mga higala. Ang atong usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, good for varicose veins, rheumatism and arthritis mga higala. Madako ikatabang usab sa mga idaran, labi ninyo kananay, tatay, lulo o lola. Pwede mo nga magamit sa atong Dragon Massage Oil with Chubaki, alang usab sa dungang kasayuran. Nindot kayo sa nintong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis ha. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, mga sokin tikpaminay mo kalimot ha. Kabag usab ang Keskin Low Power Whitening Soap nga na usab sa ato usab nga mga butika. Mapalit ninyo higala sa nagkanyang butika Pharmacia Bisaya, Soga, Mindanao. Ay mo kalimot ha. Hit rust, no? Mga sintomas higala. These are tiny red or pink mga higala. Blister like a bump ha. As a result mga sokin tikpaminay mo spore diet o dikaha, overwork and lack of proper rest mga higala. And a more nutrition diet basta Dragon Fruit Gold o ang Dragon ang imuhang tumaron mga sokin tikman na Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokin tikman ni mong lawas ni mo Baskugun nga mapalit sana kanyang butik ang formasya Bisaya so gamin na.
7: Yes mga sokin tikpaminaw, for a healthier, happier you, choose Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa maayong panglawas. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, imong makauban sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa inyuhang lawas. Ang atong mga produkto gikan sa Dragon

0: Check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 9 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, getod ka na to. So, Nalensya's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagod ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Ang Nalensya's Cake Shop na alang na imutang sa Bulungay Ita Street. Diya siya may tapad sa Sonjo and Nisi Dry Goods at Trading of Blue Baker. Open sila everyday, alas 7:30 ang takna sa buntag taman alas 6 kahaponon mga ka-star. Para sa inyong mga inquiries, i-connect lang ninyo ang tag-iya via Facebook account, Ginalyn Villar Morados Ilamni. Og shoutout po kay Lilith Midis and Clonar, ang iyaha nga gwapita po nga maabi-abihon nga assistant. Ang sapay niyong gilat, bisitahan na ang Delicious Cake Shop, kinaa diha ang ipangita nimong type sa lamian nga mga cakes. Busa palit na, og available po ang inlaha diha nga bouquet flowers, available, affordable pagyod mga kastar, og nindot pagyod kaayo. Matut pang lintog ng request kog song DJ ang title Habang Ako'y Nabubuhay. Okay, ako nang i-play later on lintog dang. I miss you. Di asabi man si Hibindoy kidugay na jukong wala gyud ani ka. Shout out ani niya. Kumusta man ka lintog dang? Kumusta man ang mapahiyo mo na tong mga aping diha? I do hope nga naara gyud ta kanunay sa kapis kay sa panlawas sa tanang higayon tungod kay maogi ni ato ang the best weapon. So ang the best weapon po nato ang atoa pong faith sa Ginoo. And of course, ang atoa pong kaugalingon self-love po ta kay self-love is not selfish. Yeah, exactly, because we love to others and then you don't love yourself. No, what are the things to consider nga gigawgman ni mong imong kaugalingon? First thing to do is, yeah, anyways, ipot natin kita sa tuwang kasing-kasing una-unang Ginoo. And then, pwede nimo i-reward sa imong kaugalingon para mahimong productive ang imong daily routine. Diba? Kay may mga panahon nga luya kaayo atong adlaw tungod kay more on negative sa nga tuwang mindset. But, imo nang una-unaon nga, kumbaga, wow, life is full of beauty. Kumbaga, bangon sa tagamay, then stretch kamay, minaw bakag music, o minaw bakag 98.3 FM Star Radio tayo sa'yo. Oo, diba? Para mamahimong dili komplikado ang imuhang kaugalingon. Diba, daghang pamaagi unsaon nato pag-treat ang atong kaugalingon. Unsaon nato pag hangyo ang atong kaugalingon nga self, laban self, fight self, be brave self. Pili ikaw ang nag-inusara din sa kalibutan. Daghantang nagsagubang, but still, even we have lots of problems, even we have lots of circumstances, but yep, kaya na nimo. Kabalo ko nga kaya na nimo. In every mind lang nimo ang mga negative thoughts. In every mind lang nimo na mga butang para nimo makapahugno. Yep, ang imuha lang diha is kanabitang bisag dili kaya kayahon ba kumbaga, pero ayaw i-force pa di mong kaugalingon kung dili jud kaya, di ba? Step by step processing lang gold. Kumbaga algorithm ba. Kay kauban na nagpanlawas. Like for example na kay illness. Tapos makaya ba na nimo nga karon-karon dayon maayo ka? Pila ka tuig nga nag-abusar kasi imong lawas. Di ba? So mo na igingon nga step by step processing, but don't give up. Ayaw surrender. God will help you. Ayun ka sa Ginoo, basta takos po ng imong pagtuo sa imong kaugalingon, pagtuo sa Ginoo nga dunay mga rason ang tanan. I-fight nimo imong self. Life is very, very seldom. Pero kung baga is mystery. And God works in mysterious ways. Okay? Sige. Padayon ta. Ayun na mo itong naminaw ron na ako nga. DJ na ako sa... Dapat siya DJ nag-sermon or on sa mali. Wait, sometimes ang gawin, ma-realize na ako nga more on sinipat rapot na usahay. Kasi, makatabang mong good usahay po nato ning good vibe. Diba, part na sa itong kinabuhi nga, dapat mo katawa ta. Laughter is the best medicine. Aabini mo ang tao nga mo smile nga siya rang usa. Doon na po na yung mga rason. Nakainumdum na siya sa maanindot niya kagahapon. Do not judge. Yes, don't judge. Kung magpahiyom na siya nga siya rang usa tungod kay... Maybe nakikommunicate siya sa Ginoo, na-inspired siya. Then I remember siya nga, sa unang panahon, nagkaon kog bulot karon. Lami na kayo ang pagkaon sa kong atubangan, pero nga dili ko malipayon. Siyempre, kung manghingapi na, ihatag na lang na ako, kaya ako pong ihatag sa uban. Ay, nako, bitaw, oy. Dahil chika lang, ato ara, mga magka-good vibes, at tas to, mga kaigsuudan, di ha. Una, ay mo kusik-kusik sa inyo, mga mumho, di ha, kay daghan pang gutom. Sa kalibutan, nga nag-need po taon, og. O, nag-need, og, pagtagad. Tinood na. Ginanghingapi ng imong grasya tungod kay doon ay mga rason ng tanan. Imo nang kuhaan para mabutangan na pod og dugang sa Ginoo. Di ba? If tomorrow never comes, by Pari Manilo requested a song ni Ma'am Helen Bosbin Kataporsen. I hope happy ka nga itong na-play ang imong song request na Ma'am Helen to one of the UPA member. Ha, sige. Dahil mo itong chan-chan diri. Matot pang chan-chan o pala silang tayasan. DJ M, may man lagi kang mahimong kanang counseling, mahimong counseling leader. Ay! Ano ba yan? Okay, murag malukbay man atong dughan niya. Murag lami ang sarap mabuhay na may mga comfort sa ito. Agaray! So, I'm going to, anyways, mga castar. Sige, balik ra korong taon-taon. Kung wala si Sir Leonard, mag-drama undas pati nga likog ako arapod. If na, asumpanya na mong episode nga naputol sa miaging unlaunch. Stay tuned! Di nilang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan kay Basta na ka-star. Sikat na sikat ita.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Dipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Papalit sa mga butika.
3: Dita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa o DTX 500.
4: So unsa ba itil day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kuan iyang sakit. Iyang murag ni muminaw ba o makatumar. Kita sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba update ba siya basta naka state og tumar ani
4: sa so, wala pa na siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am
3: nang luyahon siya
4: luyahon
3: yan dali siya magubo magdala na lang yun siya sa kuan yang gitrabaho ani
4: so unsa may maka istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
3: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na
2: D3 Bio
3: o kanang
2: TX 500. TX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
8: Merna bro mo.
7: Pila edad na ikos ganay?
8: 60.
7: Dugay na kanagamit o gamigos coffee na eh.
8: Dugay-dugay na yun. Pagsukuan-an eh.
7: Pagsugod
8: yun? Sugod, oo.
7: So ano ni gamit mga gamigos coffee na yun sa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood, sa akong ba na high blood po niya. Karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una dahil na
8: ikat 180, 200.
7: Muna'y blood pressure ni mo.
8: Oo, bisaga. Inong pagkumpara sa high blood?
7: Karoon, wala na kailahigin.
8: Wala. Wala, Jun.
7: Kanarang amigos coffee. So, permaminti na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig.
8: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan na'y?
8: Matuog.
7: Barangay yung
8: barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
8: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang amigos coffee. Imo dyong napamatuntaan. Sadaka salamat mga idol.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ng mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alka-Seed. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
9: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
12: Agi.
13: Naunsa ka din ha?
12: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
13: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
12: Dili uy, gikan manggug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
13: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
12: Ah, imo na bukong binuangan ha?
13: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
12: Mauba? Unsa man na?
13: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
12: Daghana ding ingredients ani no?
13: Alangan para siguradong maayo ang resulta. Padara o sulay dayon.
12: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites ug minor sprain ug strain.
13: O diba? Bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
12: Sulayan bitaw nako pero ganahan ko Akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha.
13: Dragon Herbal Oil with Subaki.
12: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Kami nauntang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
14: Nabilin bungko kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops nang anak manggod ko og triplet kan ang gagmay kay sila ba naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog ug pagdidi. Nakadugog man ko na ay Vitron kung silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kay sila ato nga time na kung silang gipainom. Manginaw sila sa imong tingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o lapstick ang inyong mga anak.
9: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Ako si Merinda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayon sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ang kalawasan munay na ayos akong mga sakit. Kaya kaning akong sakit na high blood, diabetes. Wala na ako gisigig inom. Kaya inom man si doktor dyan nga mo. Inom ko nga. Wala pa'y kaon ng lunch o new aid. Munang gisigil akong inom ko nun. Hantos ka ron. Mahimtog lang akong lawas. Wala na kanunan ako giinom. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
16: Maria Bunangera on air.
0: Habang ako'y nabubuhay by Sunshine, I requested a song ni Miss Lynn na tugdang diya sa Bayman si Bindoy.

0: point, mga ka-star. Balik tayo sa programang Morning Fest Shada. This is DJ
1: Maria Bunangera.
0: For sure, happy na karoon si Miss Lynn Tugdang and play na iyang song request. But anyway, sa atong welcome mga tuwang caller. Nga balikbayan po di siya sama ni Ma'am Eva. Walang lain si DJ Love Amato. Yes, hello, good morning, DJ Love.
2: Yes, good morning.
0: Okay. Taragyad lagi. Kumusta naman yung gapita nga si DJ Love?
2: Okay, nangitom na po.
0: Ay, po, ay mo kasing-kasing sama sa iyang mga aping na mungingi, sama sa tambis nga ping-ping-ping.
2: Sorry.
0: Uy, kumusta naman ka? Yeah, welcome back, ha? Welcome back. Uy, salamat ka. Ayaw, ha, nga nagparamdam ka. Gimingaw na raba ko ni mo og ang tanan.
2: I love you too. Hey? Hindi
0: mo na kung
2: umayos sa
0: umuha dito. Hindi mo na kung tanong
2: sa ato ang team.
0: Kaya wala na kayo. Team lang mo. And busy na ang person siya yung kuwan di hawa. Ay, Miss, did you love? Kanang, paramdam ra ha if ever when ka muari, ha?
2: Yes, naman. Bago ka muan ha di at the station.
0: Oh, naonhan o ang kang Ma'am Eva.
2: Sige lang.
0: Kay balo kong busy po nang imuhang kuwain ka ng anyways, DJ Love, welcome back. Salamat sa pagtawag diri sa Star Radio Tayasan. And it's your chance to shout out on air. Go ahead, DJ Love.
2: Ayan, thank you so much once again. Thank you sa imo ha DJ Gapra.
0: Yeah.
2: And good morning and to all listeners diri sa radio. Sa Radio Tayasan, ayan, shout-out kay manager lahat. So, ayan, shout-out sa mga sir and to all staff din sa Radio Tayasan.
0: Okay.
2: And of course, to all team Lamion, shout-out ng pangmalakasan.
0: Yeah.
2: And to all my family, sa Amatang Family, sa Malundan Mingdoy, sa Baldado Family. And of course, akong mama, sa akong papa ng Adiri.
0: Hello! Regards!
2: Yes, naadili akong father. Akong kapaan na ako ipahingo.
0: Okay, kaayo,
2: And sa tanan-tanan akong family, sa friend, and a shout-out. And of course, ako ang magpatibok ng aking... Shout-out sa aking pinaka-talangga. Na akong shatin ka ron, DJ Blakay, na ako ipalihok mong ganyan. Ako ang payagan.
0: Okay! Matunog ba kami na yung payag? Okay! Ito, salamat ka, ayo.
2: Ako yung nagkuhan, puhan-puhan. Basta, mabasita lang ko ninyo.
0: Oo, kanang free time, yun ni mo nga. Murag, ma-spend yun mo nga time. Nga di kayo rush ka, ayo, ha? Sige, sige, po.
2: Yes, DJ Blakay. Ayan, thank you. Again, good morning sa kanan. Thank you so much, DJ Plapta.
0: Alright, thank you so much, DJ Love.
2: Nako. Bago ko man namili, pwede mag-request ang song.
0: Sure, ang say song request.
2: My favorite song, Ikaw, Bayen.
0: Again, para dyan din niya ba?
2: Sa pagpatak.
0: Sa pagpatak. Igoy, ako'y kikilig din.
2: Ayun, thank you, baby. I love you.
0: I love you too. Sige. Basta naka-star. Oh, sige.
2: Star.
0: Thank you, DJ.
2: Love.
0: Amping. All right, that was DJ Love Amato of Shatun. Osa sa mga balikbayan, Osa Vnesha, from Kuwait Nesha last time. Salamat kayo ninyo, ha? Sus, grabe na nalingan to ang taga-supay bay. Tagalagyo nga nagpaduol, man.

0: Alright mga kastorya, itong isunod ang caller gikan sa Alabama, USA. Yes, hello, good morning, Mike Didorex. Good evening there.
1: Good morning, DJ Maria, my love.
0: How are you? Kumusta man ka?
1: I'm doing good.
0: Okay,
1: that is can be expected.
0: Why, Delilah?
1: Why? Because when I get everything taken care of, uh-huh, I'll be on my way.
0: Oh!
1: I'm on a jet airliner. Denver's gonna carry me to the Philippines.
0: Oh my goodness! You will go in the Philippines. What's your you ride a Palwa? Oh!
1: I'm coming there to find my love.
0: To find
1: forever. Soulmate love.
0: Uh-huh. Even if she's high, you will find her.
1: Yeah, I will. You can hide, but will be found.
0: But anyways, before I let you do shoutouts on air, I have a challenge to you. This tongue twister is coming from Ma'am Eva Orina. Okay? You do this 5 times. Balay ni Dilay Libat. Can you do this?
1: Balay ni Dilay Libat.
0: Okay.
1: Balay ni Dilay Libat. One more. Balay ni Dilay Libat.
0: Faster. Go.
1: Again.
0: Okay. You do it in 3 times. 3 times and it do it fast. Go. Balay ni Dilay Libat. Balay ni Dilay Libat. Balay ni Dilay Libat. Go.
1: Holy cow. Balay ni Dilay Libat. Balay ni Dilay Libat. Balay ni Dilay Libat. Balay ni Dilay Libat.
0: That's it. A point. Very good. Very good. 95% pass. You're not failure. You're not failed. You're pass. Ma'am Eva, give average. Give average to Mike Didorex. Anyways, Mike, it's your time to do shout-outs. Go ahead.
1: You ended up setting 10 times harder.
0: Yeah.
1: Okay. Let's do a shout-out.
0: Yeah.
1: To DJ Maria. My love, my endless love, my forever love. I want to do a shout out and put a kiss behind it, DJ Maria, and to all the staff of 98.3 Star Radio.
0: Oh,
1: headed by station manager,
0: okay,
1: Ayan Bajito, and also your workmates. Bye, Ronnie. Bye. Bye, Ray. Yummy. Yummy. And all listeners out there. What were you going to say now?
0: Yeah. You have a more greetings? Go ahead. You forgot something?
1: Yeah. Nope. I've got a shout out to the person that made that tongue twister so hard for me. Mom Eva Arena. I'll make one for you to do. And to Linda.
0: Yeah.
1: Alejo. Daniel Alejo.
0: Yeah.
1: Bernard. Danrell.
0: Yes.
1: Elma. Escarpe.
0: Yeah.
1: Daniel.
0: Okay.
1: 8-10.
0: Mm-hmm.
1: Dang. And all viewers via Facebook Live. Viewers and listeners.
0: All right.
1: And then two people that are sitting in the station right now.
0: Uh-huh.
1: I'm doing a shout out to y'all.
0: Yeah.
1: Ben Boy Shirley. Shout out to the Quinto family.
0: Okay.
1: Elvi.
2: Son of all.
1: One out to Ben Boy.
0: Yeah.
1: This one out to Sherlin again.
0: Yeah.
1: And
0: okay.
1: Mafe.
0: Yeah.
1: Mafe, I know you're not pregnant.
0: It's a trending, Mike. You know the trending about the nowadays and via Facebook. There's a lot of pregnant. Oh my God. Anyways.
1: Nice to fool people.
0: Anyways, go ahead. Continue.
1: Look at, poke your stomach, your belly. I say you're not pregnant.
0: Continue.
1: Okay. One to Michael. Girl. Reggie. Elfie. Elf. And all the neighbors out there.
0: All right.
1: Shout out to you also.
0: All right. Do you have song request?
1: I got a song request. I like this song because...
0: Yeah?
1: I'm leaving on a jet plane. So when I'll be back again.
0: Uh-huh.
1: I'm done Denver. Gonna be up there in that plane with God.
0: All right, I'm gonna play.
1: Carrying me to Iceland.
0: All right, I'm gonna play that song request, Mike. Don't you worry, I will play that later on. And anyways, Mike, thank you for participating with my program. And let's go. Thank you so much. And salamat ka ayo basta naka star.
1: Si Kat, may lang anime.
0: All right, bye bye, Amping, and God bless.
1: Bye-bye.
0: All right, mga ka-star, balik na kurong taot-taot para sa last portion sa programang Morning Peshada. Stay tuned.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA. With LTO number 30000106444-91.
6: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
13: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
15: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa auto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing o stroke, hinawa o laom o angkuna ang himsog na kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
16: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
18: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasa, Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog. Gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
19: Ako si Mary Katipay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product. Nance Capsule UA kung coffee, gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly po na akong ginakuan sa akong papa, ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa Prada, kanang okay ang gibati, kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo, kanang Prada, o salamat Ate Arlene. Salamat kayo, ma.
20: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
21: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
20: Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
21: Mag Hard Max Extreme na.
22: Maria Bunangera on air.
23: I'm living on a jet plane by Jen Denver. Requested a song ni Mike Eddie Derek.

0: Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 4 minutes before 12 noon. Taot-taot, manamilit na Santa sa kahanginay. Atong mga oras, gihatod ka na to sa Amigos Capsule. Nato na 15 ka mga nakadai ang mga sagulang matambal sa nakalainlay mga sakit sa masaubuhilan at sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, madungog dress sa Star Radio, tayasan ang ilang programa mataglo ni Sangtod Sabado, ba ni Kuya Angel Blaise sa Shason, alasay Sangtod, alasay si Media, ang takna sa gabi. Diri sa tayasan mapalit diya sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago tayasan mapalit sa panimalayo ni Sir Buyak Slavio Carinal o sa mga kasilingan ng mga probinsya like Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Island Region. Sikat na gayod kayo ang Amigos Capsule. Mapalit kini sa inyo mga suking butika o mga parmasya, mga tindahan doon sa inyo nga mga lugar. O good news sa mga Amigos Coffee user o sa Amigos Capsule. Join the Amigos Amiga promo now. Tapi na at capsule na may premyo pa. So mag-ipon ka lang ng empty bags ng Amigos Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule and get a chance to win cash and plus bigas. Atong nga promo 1, Amigos Coffee, may basin ikaw ang palaran nga makadaog og 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos og 2,000 pesos. Sa promo to, Amigos Capsule, you have a chance to win 50 kilos bugas, 25 kilos og 10 kilos. So, muna'y mga promo karon sa Amigos Capsule og Amigos Coffee. So, para sa dugang impormasyon, kung daghan mong mga pangutana diha, pwede rin ninyo i-connect ni nga number 0975-503-387. Again, kayo nasa yup ko. 0975-503-3857. Ang ma-entertain ninyo na si Sir Jose Borong or Kuya Josh. Okay? Sige, salamat kay Boss Angel Blaze sa Shason sa kanunang pagpaloyo sa tanang programa dere sa Star Radio Tayasan. Okay? Sige, mga ka-star. And of course, sa itong mga shocking tig paminaw diha, di nagita mo matagsa-tagsa pa sa pag shout out. Okay, it's running out of time. 1 minute before 12 noon, mga ka-star. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa mga naminaw via radio set, sa mga silent listeners, and of course, ito ang mga naminaw via Facebook Live, atong mga reactors, commenters. Salamat kayo sa inyong pagtambay, sa inyong pag-drop by, sa inyong paghapit. Thank you so much! And of course, mapasalamaton gyud ko sa mga major sponsors, my personal sponsors, kay kamusad ang naghatag og kinabuhi sa kuwang programa. Of course, inyong mga suking tigpaminaw, daghan kayong salamat. Catch me tomorrow, same time, same station. Sigalan sa mga station manager. Sir Ryan na niya lahat og sa kinatibukang Porsche sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Sige, apon lang, kinilang si DJ.
1: Maria Bunangera.
0: Ako wingon, bisa na luka pa kaman, barug og padayon sa unahan. God bless ka natong tanan ninja to rest of your lunch. Maayong pagpaniyo to, bye-bye. Ang pingog ang po, I love you all. May pagpaniod to.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 12, impunto.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
7: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
9: yes,
8: din ha, Doc.
9: Yes, mayo usab nga adlaw ka
8: Dragon Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong hard Lord Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally doc sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlawa, mga suking tigpaminaw atong ipadayon doc no. Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men doc Alan, okay. Kaning turmeric doc.
9: Yes, salamat kayo kay Dragon Mail no. May adlaw usab diha.
8: Yes,
9: mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas uban ni kami ninyo ni kay Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw. Diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric no sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpaminaw dako kaayong tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron no 5% pwedeng adlaw-adlaw ayaw kalimot loyang dilaw no kanunay og naasa ato ang produkto nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom no nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita. Kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
8: yes.
9: Dako kainig tabang o dako kainig papel, ang ato ang produkto, kay naadiri ang loya ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok, kay dako kayo o tabang, kay nuna siya potasyum. 3% no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa...

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dugay na ninyong wala na experience. Okay. Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw. Para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy. Okay. Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay tungod available na sa market, Dok Alano. Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Buyaks, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapadong?
4: Ay, ayaw sa apa de adong Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanud-an ta ni ugma.
3: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong o dako kaya ng iligas balao dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
4: Mao ba dong, Mad Max? Sige dong, dili na lang ako uspo ng akong gibuhat para mubalik sa Ruga Biscay o kabunda ng atong kasapaan sa mga glasya sa kaitasan.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 12, 7.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napud dai produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napud dai produkto nga Wonder Hemoaid mga pinalanggang tigpaminaw. Napud dai Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napud na siyay kini ni ang capsule. Mao na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ako sa mong balakan ha. Alang ni kaninyong tanan. Buwan matagkaroon ng gunya, mupasumbing sa kong handurawan ang tamis, apan pait ka kasinatian, uban sa binuhat ng tampalasan. Nahinomdom pa ako sa usa ka higayon, nanumpa ka sa akong atubangan, nga dadun mo ako bisang asa ka ipadpad sa kapalaran. Dadun mo ako bisang sa sinsin niya ng langit. Aron dito sa uantang dugo sa himaya o kalipay nga hingpit. Sa ng matamis mong mga pulong nahanaw sa kalit, ipulian sa kamandag nga makapatay, sa linalang nga naghambin sa kasal. Italikdan mo ako sama sa malilidaplin sa dalang. Imong giyatakan o gibiyaan daw sa walay kapuslan. Kaya sama ka

0: di ba? Bakit ba? Mura ka ni Cyprian Panopio kanto mo ni naganta tong kada uli hilot. Ano siya kanta na? Siya may naganta to, Frank? Kada uli hilot. Kada uli, uli, uli, uli. Alak to kanini yung tanan mga pinalakad ting paminaw, ha? Astilan ko Ginoo Lord. Atod ganin nyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag di gud po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kana nay something something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta bi gini kayo. Isdingir ako ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Unsa may inyo ang nabantayan? Unsa ka epektibo ang paggamit aning Huwander Herbal Oil?
2: Ay, nindot kaayo kay. Kanang amos lang di tambal sa ako ang tunok nga kanang natunok ko og lansang.
1: Natunok ag lansang?
2: Oo, oh, dayon nilubag din ako gitambalan atong Huwander Oil.
1: Huwander Herbal Oil.
2: Dali siya na kuan ang iyang hubag. Makawala din siya sa ubo.
1: Makawala sa ubo kung isagol sa kape. Sige pangutot, walang panuhot.
2: Oo, mawala din ang panuhot. Ngayon, natatumbala ni inong niya o ganang isagulan. Yan, ibubo siyang baba. Ngayon, natatumbab din siya ako kayo.
1: So inaana kanindot ang Huwander Herbal Oil.
2: Oo, wala na siya kanindot sa isa ba niton. Salamat sa tayo.
1: Oh, salamat. Kisa to itong pangalan?
2: Maribel Orok, Makulada, Labasong, Sambuanga, Del Marcio.
0: Ngon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vita maay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man ni vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo kanang tambok baga ugunod mo kun lamis karne gud. Lami po ng karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Huwander.

0: Huander Animal Vita. Una ka ng kabo, kaya daruhan mo na. Ipainom ng Huander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, na itestimonya, nagamit niya sa produktong Huander Animal Vita.
1: Ako na si Kwanser, Danilo Makabinlar. Dan so ya kong dagna sir, dire sa poblasyon Lantapan.
2: Mm-hmm.
1: Kaning bahay kabahin ni sa Kwanser sa Animal Vita.
2: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsa ka epektibo kanang Animal Vita diya sa imo nga mga alagang hayop?
1: Unang-una di ay, may kapusulan nga nagamit aning Animal Vita. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko, sukad nagbuhi kong manok, baboy o kanding.
2: Mm-hmm.
1: Nakita ginagaw sir nga murag maayo yung epekto kaya nga kong baboy, dali rani dako. Gani, sa tulo ka bulan, niabot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
2: 115 kilos, dako na kayo.
1: Oo, upat ka bulan lang. Na, tapos, ang akong kanding, nakapalit ko dito sa Puroklose sa Kulasihan, gamay kaayo, sir. Murag, imo og matumbaga na yung halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
2: Unya, gipagamitan din mo Animal Vita.
1: Oh, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginaw sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad na giling lawas.
2: Dali ra kayo kabusok?
1: Oh, dali ra. Yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Din hantod nga nakaanak siya, duha kabuok.
2: So, wala kay lain nga gigamit Animal Vita ra gyud?
1: Animal Vita ra gyud sir, kay itistingan lagi na ko bago sagid siya ka-epektibo. Dako ang itikto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: Nana kanindot no, produkto Huander Animal Vita. Kanang Huander ba na ba plus? May po na. Labi na ito na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Nindot ba na kay Huander ba na ba plus? Ang plus ano niya, mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huander Banaba Plus. So, kana imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kang Huander Banaba Plus.
3: Kuan mga lang yung pagpangihi ba itong unang wapakit ani. Hindi ko itong pangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sige pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige lang kong kapangihi ana.
4: Then karon ma'am nga kausa na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi, daghan na ba o gamay lang gihapon?
3: Daghan
4: na. Di na ka mabilar.
3: Dili na. Basta sa isang gabi kausa na guguha nang mubangon ma'am.
4: Sa dako kay gikatabang ang Huander Banaba Plus na imong pagpangihi.
3: Oh ma'am, okay po na akong pagkatulog po, okay ra po.
4: So ma'am, unsa imong ikasulti sa atong mga naminaw karon?
3: Tanang mga naminaw karon, so gamit man ang Huander Banaba Plus kay mayo gunas atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
4: Okay.
3: Tanang-tanang naminaw din sa barangay Bonbonon siya itong Negros Oriental. Gamit mo, anak.
0: Nana kanindot, ang produkto nga Huander Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Shout out ko diri sa akong kauban Dudoy Berting, Janjan Dudong Iana, Faisal Marites, Laika Jordan Bryan, GC Aldin, Joel Francine, Robert Mercy Suping, Kankan Jairil, Christina Yangyang. Garay si Dudo Pundulan from Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Garen ako si Bibi Love, Jean Kalupi, Madil, Grace Arlene Bahian, Carol Micaela, Winnie P. Atilieti Lidisma, Joy Garcia, Linda Montesilio, Mylin Abista, Tilma Maglasang, Trincia, Jibar, Ricky Boy, Mama Remark Boy Kiat, Garay Rinan Miranda, Kuya Igrit silang Sherwin, Karen, Kilindon, Alpas. It is coming from Dalapitan. Magaray ko akong palangga diya sa Purok Rimat, Lower Pulakan, si Felix Bambao Jr. Salamat kayo, Kuya Carl Palio Kugbasa. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mani ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawan ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old. Pangalan og address?
5: Inaisa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, Kamuang Kadinsol.
2: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
5: Sa pagkatawa niya akong bata nga, kapaning 1 year, o 4 kabulan karon, Kaka na kaingon nga kanang malurus daw na mga pagkabata. O pwede ko na kaing gamanya kanang hindi ko na makalakaw o dali-dali-dali. Kadihang kriminti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj na encourage kayo ko sa Veteran Drops.
2: Pilay edad sa imong gigamitan anang Veteran Drops?
5: Dapat sa kabulan. Dayon hanto ng pulos sa kabulan. Veteran Drops sa pana. Mga ito nga, abtik ayang bata. Dayon, kung ano among mga silingan nga, ningakaw na kung ang bata. Dayon, naulot-unuran na daw. Hanto, ganado kayo sa matulong, mukaon, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Manana kanindot ang produkto nga Veteran Drops. Ang Veteran Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga naay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hingatulgon. Morning Veteran Syrup kay vitamins plus iron nga po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Veteran Syrup.
6: Pani sir, si Norelin Morayo Kabantog Grisa, binangunan tayo sir.
2: So ma'am, sulti ayo daw mi ma'am kung nga unsa ka-epektibo ang paggamit ani nga Veteran Syrup.
6: Pani sir, ang akong anak ba sir, 1 year old.
2: Mm-hmm.
6: Tapos niwang kayo sir, kay kuan malnourishon ba ang timbang niya kay kuan ra. 8 kilo. 8 kilos ra sir. Tapos paan na siya sir? 1 year and 8 months.
2: Mm-hmm. So imong gipagamitan answer, gipagamitan ni mo aning Veteran Syrup?
6: Oh, nagpalit man akong bana og Veteran Syrup sir. Karong kusog na kayo siya mukaon, kusog na kayo matulog.
2: O niya ang iyang timbang karon?
6: Paan na siya sir? Kanang 9 kilos na.
2: 9 kilos na. So dili na siya malnourish?
6: Dili na siya sir. And salamat kayo sir sa inyong Veteran Syrup.
0: O na, ang Veteran Syrup, ang Veteran Tablet po, para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto ng Veteran Tablet kay epektibo ni para nila labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Veteran Tablet yung katapatan.
2: At atong kumplitong pangalan o address.
7: Juan Concheta Dadulo.
2: Conchita Dadulo, taga?
7: Taga Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental.
2: El Salvador City, Misamis Oriental.
7: Oo.
2: Unsa may atong na-experience sa paggamit sa Veteran Tablet?
7: Ay, okay kayo man. Nang biangay may doon ni tatay, kay makatulog naman ni tarong.
2: Ni tatay?
7: Mm-mm. Makatulog naman ni tarong. Tapos, namayang po doon kumukaon, namakalas, tapos bugas yan eh.
2: O niya, bago pa ka nagamit, ana, ma'am?
7: Oo, ikatulo po biya ka. Ikaroon, ikaupat ka, adlaw pa ron. Mayaman ang kuan, mayaman ang resulta sa Veteran Tablet. Salamat yung po sa Veteran Tablet. Kaya maayaw yun ang resulta.
0: Ngayon, ana, kanindot ang produkto ng Veteran Tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko ni Mama Kurding Naminaw, si tata ni from Iligan. Shout out lang ko tanan Naminaw, tuloy sa mga garay si John de ni from Lamitan, Basilan. Right lang sa Mantungo family, Umbalay family, Ambugot family, Manlanuan family, Oribawan family. Kanan ang kuya, salamat and God bless. Garay ko Richard Marcial, gikan sa mga barkada, silang Esteban Sulihon, Julito Di Fiesta, Toto Siboko, Janjan. Salamat Kuya Cars and God bless! Magpa-shoutout ko sa akong langga Mercy Lindayaw sa Negro. Salamat sa pagbasa from Labangon, Cebu. Garay akong pamilya dari sa nagdungan, paminaw, radio. Akong Papa Jungjung, Mama Lilin o Tatay Isko. Akong manghod, Shilian, og sa Abarkis family from Panabo City. Rit ko dari sa mga Palasan family, og Branzuela family, og Duwang family. Amino, mi dari sa iyo program, gikan Puroksais, Matangad, Gitago, Misamis Oriental. Igrit ko dari sa Maitom, Kalanig, Sarangani province. Greetings from Gabriel Alicardi. Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas wa magid puy mo ang kun anang sakit agud kay mauwaw ba pero kun naa ka na bitaw ka nang sakit ining magbawas ka nay hubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na imo nang gamitan og Who Wonder Himo Aid. Mo na imong gamiton Who Wonder Himo Aid para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Atong nay mga almoranas ha, Who Wonder Himo Aid ang inyong gamiton. Mao na ininot, Who Wonder Himo Aid. Pero kung high blood ka, saka lang kalit na imong blood pressure, o niya, traidor ba na ang sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit na yon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot manang undercar joker kay imno nimo mo normal manang circulation sa dugo sa imong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya na puno na nag cholesterol imong lawas di nakaagi ang dugo mo na 130 140 150 ay blood na ka pag inom mo wonder cardio care oh para mo neutral nang imong gibati diha na blood pressure nga taas ba. Katong-atong mga kaigsuunan bitaw gididaan sa pagpangapi. Ang mga panahon ngayon, ano nga? Kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi? Kaya taas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee. Wabili ko'y dao kay. Ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angay problemahon kay. Ang gigamit pagpatamis stevia. O niya, di po gani kulbaan kay. Nindot pa ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pod lang to unya dili pod man imong herbal gid ba lami gyud sa laktor ka pag istorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig ka tuma kay igsuna na nga kani gyud atong gamiton ning Wonder Herbal Coffee parte lami ah lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digba minaw. So katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo kuan, kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha, Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Katong ato mga kaigsuunan diha nga trabaho na to, expo sa init, ulan, sige tagkaulanan, sige tagkainitan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan may initan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay, mapiksan po ka na, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subao, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga, ano ba, dali kay ka magsakit? Ano man, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na to na, butangan o food supplement ka vitamin C kay, nili mo na, kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas, nagkakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa, muna kinanglan ka na mag-outsource. Maunang, diya mo sulod ang kaimportante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ano ka nindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede, tanan, all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1 year old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? O niya, napon may Wonder C Plus nga sirap para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha katuig taman 12 anyos. O niya, napon may Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus, vitamin C, kumplito na. Mo na nga, ako, kamo, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog, kay hambugiro namang gitadaan, pero dili kay kadulot na to usahay ng Subao o guban pa kay nag-take lagi ta kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, magkaya nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Kaya namina midri sa Nose, Dinagat, Inday, sa Limbagat, Niway, palta sa pagpaminaw. Great ko Dolor Family and Tugino Family, Masimag Don Carlos Bukidon. Pwede pakigreet akong pinsan niya si Gidapawa. Nagpagreet iyang pinsan Bing Tagamaitom at pakitugtog ang kanta nga pangako. Greet ko and happy listening to Edith Visayas of Kalumpang Jensen from Junik 5 of some same place. Same place. Kaya Carl, si Bayok ni, pag-aray ko sa among kauban sa boxing team, silang Junjun Bansi, Jason Ladao, Flo Flo Dulanas, Louis Calawan, Roy Sabaliero, sa Maanas, nagpag-aray si Loy Mabanda. Shoutout, tanan naminaw kanimo sa kahanginan karon, labi na sa akong bana, sa akong mga ginikanan, mga anak o mga igsoon. Salamat, Kuya Carl, si Juliet Calagni sa Barangay Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Karay ko akong mama, naminaw ni mo karon. Shoutout ni Aikos Tanang, naminaw karon Kuya Carl from Cristel Fee ng Bagong Bayan, Kadingilan, Bukidnon. Bueno, atong hatagag pagtaga ning entry sa balak, pinada ni Ronilo Dagupan. Taga Kampanika, Gihulgan, City Negros Oriental. Langgam Siloy, nagbatog sa sanga sa Lumboy. Kuya was Langgam Siloy. Ako nang hatagag kina mo eh. Umahal kong asawa. Aniya ako karon sa Pinoyanan sa imong mga ginikanan. Diapas ako kanimog, ako kiningi pasan ning hagdan sa atong Pinoyanan. Lagi wa na ko'y asawang kapaulian, kay imo raman akong gibiyaan. Nag ginusara, pero bisa naman sa baguhay pa lang ako na operahan sa brain cancer, wa mo ako kaloy kay lagi imong gusto ang matuman. Pero sa akong hanap nga pananaw sa nagantihayng panganod sa wadamha milutaw ang daw manulunda mong larawan buot kong luparon aron pupuon ko ikaw nga daw giyawira ni anang langit. Sama sa usa ka bituo na panwa ko igahom sa paghimo ni anang tanan. Inungdan sa luha nagpatulog, nagbakho lang sa tumang kagulanan. Nasalaag na ang tanan sa mong paglaom, gimino sa kasakit kay gitalikdan mo kining tanan. Kahapdo sa samad nga may tabas ning kasing-kasing kay pagdunggab suwab sa kasakit human sa imong pagtaliwan. Tinalikdan mo lang ako sa siak nga naglagitay sa kangitngit sa kagabion nga may pukaw sa nakatulog unta kong kagahapon. Kalaay o kahawang anong miabot ka pa man sa akong kinabuhi. Karon nga nagkatunay noon ako sa pagigong makalit kang bibiya. Gitalikdan mo ako na ginusara sa akong pagkatulog karon nga ikaw mahal. Karon nga ako nagtago ning dapit nga labing malaay. Naghukdo nga naghandom sa mga adlong ng labay. Dagang kog nagmukmo kay gibukutan sa tumang mga pagmahay tungod sa kapinta sa unos nga niguba sa tigbayon sa akong kalipay. Kumainomdom ako sa kagahapon sa itong mga sugilanon, kanunay mupukaw sa kong katulogon, walay mga gutlong manglalim nga di ikaw makita. And sayang lamang, isa pagmata, ikaw kalit man lang mahanaw sama sa usa ka bola. Ano ba gayod nga nagkampot pa man ang atong mga daan? Gayon ko ba agdayon pagkantong kalipay ng atong gisawan? Ipaabot ko ang imong pagbalik samtang ako may kinabuhi pa. Aron bugkuson pag-usabang nalugtab nga talikala sa atong gugma. Unpatay na ako guwanay gahom sa paghalok sa imong aping. Kamot lang ko gakos sa imong anino. Sa imong pagtalikod, wa ko masayod kanus aka mo bali. Hayin ka na akong pinangga. Gipaabot ko ikaw, gihandom adlaw gabi. Ayaw taon akong paantusa. Kanunay akong magbakko kay imong mga larawan, nilimutaliwan sa akong mga damgo. Karunay manumbaling sa mga mata ang dagong lusok sa akong mga luha. Balik na yung taon akong pinangga, kaya niya ako karon sa kabungturan. Nanaw kanimo na isama ako nilang gamsino. Batog sa sanga sa lumboy nga nagbakho o nagdangoy-ngoy. Kinagulat ko sa gamay ni mong kaluoy. Mix man eh. Ronilo Dagupan, Kampanika, Gihulgan City, Negros Oriental. Langgam Siloy, nagbatog sa sanga sa lumboy. Ang title ni nga balak pre kay balik na akong pinangga. Mix ni mix. Entry to sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.
8: Hey, alang kaninyo tanan kung malaya lang ako.

kumusta gmayang adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Niato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 5, 2026. Lais, watamon na sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan og Junald. By Junald, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, stand by Jonald alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Lamang ko sa pangalang Jonald. 22 anyos ang pangidaron o nagpuyo din sa pabensya sa Bukidnon. Dugay na kung so kinti paminaw sa imong programa ate. O gani isa ko sa imong followers sa social media. Huwag ko magdahom. O sa kaadlaw. Mupadangat ko sa akong kasinatian. Nagsugod ang tanan ni atong nakabaton kong hinigugma nga tawgon ta lang sa pangalang Camille. Nag-ila mi sa usaka dental clinic ate. Samtang naghulat mi sa among dentist. Maabi-abihon siya nga babay. Guwapa ug makita gid mo nga wa siya'y kaplastikan ate. Humanad to naging friends mi sa social media. Sa Instagram ug Facebook. Adlaw-adlaw mi mag-chat, mangumusta sa usag-usa. Nagkita pun mi usahay. Mang-invite ko nga magkape. Dungan po mi nga magpa-adjust sa mong braces sa mong dentist ate. Grabe ka coincidence ang unang panagkita. Pareho mi magpa-braces. Ang kuno na ko nga, kanunay ko excited matang magpa-adjust ko sa kong braces ate. Kay lagi, magsabay mi ni Camille. Hangtod, naulitaw ko nga to kaniya. Abi mo ate, laabtan pag usa ka buwan. Aya ko niya gisugot. Sa laktod naging kami. Ako siya ginhatod sundo sa iyang hospital nga gitrabahuan, kaligi usaman siya ka nurse. Malipayon mi sa mong relasyon ate. Naakang Camille ang tanang hiyas nga gipangita nako sa kababay. Thoughtful, loving, caring. Maayo mo ati manog boyfriend. Halos na na sa iya ang tanan, busa sa dihang nananghid siya nga mo abroad para sa iyang pamilya o para ka na mo. Wa ako'y mahimo kundi ang suportahan siya ate. Sa unang higayon, nga mihawa siya mura kong gikuhaan o katunga sa kong kinabuhi. Kada buntag ang una na kong buhat mo ang pagtanaw sa kong cellphone aron tanaw kung aduna ba'y mensahe gikas iya. Kada gabi, bisan gikapoy na siya sa trabaho, maningkamot gihapon siyang mutawag. Mangutana kung nagkauna ba ko, kung kumusta ang akong adlaw. Gani bisan dili maayo ang akong adlaw mamaka ko aron dili siya mabalaka. Sa upat ka tuig, wagid siya'y gihatag nga rason aron magduda ko. Wa siya'y laing gihuna-huna kung dili ang among kaugmaon. Kada sweldo niya, dili siya magpalabi sa iyang kaugalingon. Mas una pa niyang huna-hunaon ang among plano. Ang magbalay, ang among mga damgo, ang negosyo ng among tukuron, o ang pamilya na gusto namong buhaton at i-R. Kanunay siyang muingon nga di kanako. Ang tuson lang kununamo kaysa pagbalik niya, dili o dili na siya mo abroad pagbalik. Umausap akong saad nga to kaniya nga maghulat ko niya. Siya ragyod, ugwa ko'y lain ate. Sulod sa apat katuig, wa ko'y laing higugma ko dili sa Camille. Paspas ang panahon. Nahuman ang upat katuig. Sadya nakapauli na siya sa Pilipinas. Nalipay ko pag-ayo ate. Murag mi balik ang color sa akong kalibutan. Kada adlaw magkuyog mi, bisan simpleng panihapon. Sa karinderya, murag na mi sa social na kananan. Basta kuyog lang mi ate. Nagdesisyon mi nga mag-live-in. Wa na siya mi balik sa abroad ate. Mas gipili niya nga dili na. Mupalayo ka nako. Iyang gituman ang iyang saad nga sa iyang pagbalik. Dili na siya. Mo abroad. Ate R. Nagsinaaray kami nga magpakasal. Abi na mo, o nakini ang sulugdanan sa among happy ever after ate. Wa ko dama nga, ang pinakadako di ay namong pagsulay. Wa pa magsugot, isip magtiayon. Nagsugod ang tanan sa akong bagong trabaho. Sa diyang nakaila ko si Jam ate. Sa sinugdanan, normal ang tanan. Mag-joke mi sa opisina, mga tawa, magtinabangay sa trabaho. Wagid ko'y bisan gamay nga daotan nga intensyon ate.
Matuod kay kabalo ko nga aduna koy hinigog mga nagpaabot ka na ako sa balay. Kabalo ko nga adunay babae nagsakripisyo mag-upat katuig sa abroad para ka na ako. Apano sayang temptasyon ati mangita gyud pa maagi. Magsugod kini sa mga butang nga imong ginahuna nga wala ra. Usa ra ka chat, usa ka coffee break, usa ka panihapon, human sa overtime. Hangtod nga naanad na mi ate. Ugwa na ko na matigdi nga nalapas na daikos linya. Kanunay kumingon sa akong kaugalingon nga wa man ni Malaysia. Apan sa tinuod lang ate, dito nagsugod ang akong kapildihan. Usa ka gabi, human sa among overtime, nag-inom ang grupo. Pagkahuman nanguli ang uban. Kami ni Jam ang nahibilin. Daghan mi gihisgutan hangtod nga miabot ang higayon. Hambot ba ate? Wa ko makakontrol sa akong gibati. Nahitabo ang usa ka butang. Nga dili angay mahitabo. Ang kunan ko sayo pa. One night stand ang tawag dala ni ini. Usa kay gayon nga akong gihandom nga unta. Wa kini mahitabo ate. Na kung pwede palang i-delete. Pagmata na ko, pagkabuntag, wa ko tuyo ah. May bati kong kabalaka. Sa lakto gitago ko kini, ngadto kang Kamil. Kaya nahatlo ko. Basin iyang masayran. Dili ko gusto masuko ka na ko. Si Kamil, ate. Ugi ka ni Adto. Ako na mismo ang naglikay kang Jam. Kaya di ko gusto nga mausab pa ang nahitabo tali ka na mo. Huwag ko'y plano ipadayon ng ako ang relasyon kaniya. Kung unsa may na magitan tali ka na mo, taman lang dito. Buutan si Jam. Pero dili pwede. Ang maging kami. Akong ituldukan ang among kasuod. Apan ambot ba ate? Huwag yu'y matago nga sekreto. Nakurat na lamang ko sa diyang dunay sex video. Namo ni Jam. Nagipagawa sa kauban na namo sa trabaho. Hangtod nga nagsanga-sanga na ang video og miabot kang Kamil, ate. Nangutana ka na ko si Kamil. Halos di ko makatanaw sa iya mga mata. Sayod ko, nga wa na ko'y may tago pa nga to kaniya. Busa may tugan na lamang ko, ate. Nangayog kong pasaylo. Nangayog second chance. Og misaad, nga dili og dili na mausap. Nakita na ko sa iyong mga mata. Ang luha, ate. Luha nga nagsulti nga sobra kasakit. Ngayong gibati. Sadya mitindog siya. Usar ka pangutan na iyang gibuyan. Asa siya nagkulang. Wa ko'y matubak. Nagilty ko ate, kaysa tinuod lang wa siya'y pagkulang nga di kanako. Ako ang nakasaga to kaniya. Gignan ako si Kamil, nga buhato na ako ang tanan. Dili lamang may magbulag. Ate, mahal ko niya. Tuod man. Iya kong gidawat pagbalik. Apan, kabalo ko. Adunay mga samad nga lisod kaayong ayuhon ate. Kaila ginaguba naman yung pagsalig gari ka nako. Nagpadayon lang sa pagtulo ang mga luha ni Kamil. Samtang ako naglingkod nga way. Kaisog nga matanaw kaniya. Natigayon na murabag. Gibunalan akong kasing-kasing o konsensya. Tuod kay ako ang hinungdan. Ngano, nga sobra siya na sakitan. Kini ang silot nga akong nadawat ate. Sa mga pagbalik ni Kamil, daghan ang nausab. Dili na siya ang dati. Nawala na iyang pagkalambing. Murabag, kumakita ako niya, ako na ang pinakadautang tao sa kalibutan. Apan ako kining isabot, kay nag-asa ko nga basin mabalik rami sa dati. Daan na siya nag-ingon ati nga dili ko magdahom nga pareho gihapon sa una ang iyang pagtagad. Kay matud niya, kung ang pagsalig, mawala na. Dili na.
madikit pagbalik. Apanggignan ko siya nga kaya na akong i-risk ang tanan. Dili lamang may magbulak. Ate, naglikay ko sa mga butang nga makahatag kaniya o mga pagduda. Ipakita na ako kaniya nga matinud-anon ko. Ate R. Apan di na siya masabtan. Gameng bikil, iyan akong awayon. Samtang si Jam may hawa sa mong itrabahuan. May resign siya sa kaulaw. Wa siya masayod kinsa ang nagpagawa sa maong sex video, ate. Panambot ba? Pabalik-balik man sa matag-away namo ni Camille ang nahitabo-tali namo ni Jam. Hangtod ganay mong toxic na ang among relasyon. Kung sa una musugat siya kanako ug dako ang pahiyom, karon mangutana asa ko gikan kinsa akong kuyog nganong dugay ko maka-reply. Malipay ko nga mangumusta siya. Apan, dili na susama sa dati. Hantod na sa kaadlaw ni Ana, nangutana si Camille kanako kung malipayan pa ba ko sa mong relasyon. Kaibisan ako sa kong kaugalingon, ate. Ba ako masayad kung malipayan pa ba ko. Dili na healthy ang mong relasyon ni Camille. Kay puno na siya sa pagduda o kasuko nga rin kanako. Ate, gisulayan gud na ako ang tanan. Gihatag na ako kaniya ang password sa akong cellphone. Gipa-access na ako siya sa akong mga social media account. Bisan location sa akong cellphone, iya makita kada oras. Wa na ko'y gitago nga to kaniya, ate. Apan, nakita na ako nga useless na ang tanan. Nagbasol ko, ate. Kung pwede palang ibalik ang panahon, usbon ko ang dagan sa among kinabuhi. Apan wa na rewind, ate. Humokin niya ako pangutana karon. Kung ako ang hinungdan sa iyang mga kasakit, kasi matag-higay nga makita ko siya, muhilak siya, ate. Sa panahon ng mag-away, may mag-wild na siya, ate. Ako na lang ba ang mutalikod para mawala na ko sa iyang kinabuhi? Sakitan ko nga kanunay siyang masakitan nga magtan-aw ka na ako. Kung kamo akong pangutan-on, ako na lang ba ang muli kay kaniya? Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Jonald.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierlin, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS.

0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: alam ang ganimo journal sa imo papadangat imo suwatang po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Ay, kanalagay mo suway palagi ka ba? Anyway, dili pa man sila kasal. Kaya lang, grabe na ang ilahang, kung anong tabaka na ilahang relasyon, laom na kaayo. Wala siya matintal for 4 years nga wala ang yang hinigug mga si Camille sa gawa. So, wala siya natintal. Inay nga naan na natintal na siya sa lain. Anyway, of course, kao ba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene Cap, Junos na na itong mga suki.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tuyo ah. Pero kung wala lang po siguro nagpalabi, okay man ang makikuan sa mga katrabaho, oh. No nga
2: muli na gumamit
1: o ano ba? Siguro kanang masubraan siguro siya nalingaw siya maayo o sa baka or basin na siya yung mga hidden put interest basin.
2: O lagi kayo, magkasi-coffee man sila, diba?
1: So, na siya initial attraction sa iyang katrabaho, which is, diha siya na sayop ba? Murag dira siya na sipiat si Jonald niya. Kanabitong, abi niya wala. Kanimang kung may ngunta nga abi na ito, wala kay friendly. Kung ano lagi, yung katrabaho.
2: Walay mali siya, ingon
1: siya. Walay mali siya. But kung magsugod naman ko ito sa ingana nga, mag-coffee-coffee mo, mag-kaon-kaon mo.
2: Kanag yung kape, daghan mo ba istoryahan?
1: Diba? So, daghan, diha magyuna, magsugod ang kanang murag na kay mga ma-feel ba towards the person kung imong ma-istorya.
3: Diha na magsugod ay ha?
1: Oh, diha gina.
2: Diha magsugod sa kape.
1: Murag mahimo mo kung getting to know each other ba niya.
3: Dawig mag-click.
1: Dawig mag-click yun mag mga kinaiya. So, mo nang nanay mga kuan. Diha si Piat yun si Jonald.
2: Actually, once ang usa ka lalaki or isa ka babae mag-uban sa coffee, nga was lay relasyon, usa istoryahan.
1: True. True. May tag-business, mga kuan. Katrabaho ramo.
2: Negosyo hinoon. Sige mo na ito, mga deal. Coffee shop, okay ra
1: pero
2: na.
1: Pero mga wala lay reason, murag di gina siya maon. No? Di siya maon ang purpose. Oh. So, muna, diha gina si Piat si Jonald. So, initially, si Jonald yud gihapon, ang nagduhat og rason, nga nung natintal siya.
2: Correct.
1: So, muna may resulta siyang action ba? Muna ni consequences siyang na kuan, kanang si tawag ana na nahimo. Nga, grabe sa na. Pero kaniha, wala man sila, dili man between sa ilahan ni Jam ang kuan, nag-video, diba? Oh. So, naalay siguro katrabaho nilang na, siguro na suya.
2: Or basic ang location nga ilahan
1: yes.
2: na CCTV, wala na nabantayin.
1: So, muna siya.
2: Oh.
1: Nga, muna'y ginaengon kang Jonald, para kang Jonald bang karma na ginisiya, no? Dali rakin niya na angkor ang karma. Okay, mga mirisi, gini mga nga ni, daw sakit kay paminaon ba? Sakit ko naon nga. Si Jonald, dili intention nga makasala, pero...
2: And dili ba yung lalim para po ng Camille?
1: True. Maskin siguro ako, ma'am.
2: Oh, yes.
1: Na, kanain nga na, kay skandal. Di na ako, malahigid ka, oy. Oh,
2: correct. Di na ni mo kaya dawaton.
1: Miskan pag unsa ni mo ka, gugma,
2: love,
1: ka-love ang tawo, miskan pag unsa ka dugay, inyo panag-uban, pero the... Kanabitaw the fact nga nana siya nabot nga salaan niya skandal pag yun dili lang kay kamo nakabalo daghan na nakabalo niya lisod na siya dawaton
2: correct.
1: So
2: lisod no may nagkukuan ni mo nga nagkauyab siya glain
1: kana no
2: nasakpan ni mo nang uyab siya okay lang na murag siguro kaya pa ma-explain
1: pero
2: nana sex skandal ang nigawas murag OMG
1: yes murag lisod na kaayos siya
2: yun that's why nga naging toxic nilang relasyon kaya dili man malimta ni Camille of course nakita ba niya
1: yes nakita niya so para na ko murag dili na mag-work out ilang relasyon kay murag si Camille pod murag dili pa willing siya nga madawat ang nahitabo
2: nahigog ba lang siya
1: mo na
2: stay siya
1: yes
2: pero
1: di na gid murag nagubagid siya oh okay. Nagubagid siya
2: di na happy
1: oh di na siya di na sila magmalipayon kay kanunay namang mabalik-balik ni Camille ang usay lang sa lain
2: murag ginay murag nilisod kay kalimtan ka na
1: pero
2: kitab
1: yung mga babayi makapasaylo to tabor di ba kita kalimot kada na ay may tabo magbalik-balik na siya.
2: Correct.
1: Okay, trauma mong guna sa babae nga kuan. So, masabtan, sabutabol kining babae nga magbalik-balik.
3: Kaya dipinsahan ang AI ramam to.
1: Pasangin lang na lagi ng AI lagi.
2: Atong paminaw, retired playboy, usay ang opinion kabahin ini. Sige, Cap Jun, bira.
3: Yes, para na ako, Junal, wala magkagibulagan ni Camille. Normal lang, pantuso ni ka ni Camille kay heinous crime na yung gibuha.
1: Grabe sa heinous crime.
3: Mortal
2: sa relasyon.
3: Mortal
2: sin yun na makiksik. Kalamang dun yung sex video sa laing tao, sa laing binuhat, di ba?
3: Pero yes. Ang nakalami lang na, Junal,
2: heinous crime yun.
3: Wala kagibulagan. Nagpasabot na ba yung pag-asa?
2: Wala siya gibulagan, pero...
1: Pero gakita man niya, gaantos si Camille po. So siya, masakitan siya nga, gakakita si Camille.
3: Magsamot ang kasakit ni Camille kung makigbulag
2: ka. Sumbaga, ano lang sumbaga ko, kulatahan ko. Ipapakita nga mo, hila ka, ano, grabe.
3: Ipakita, good niya. Ikaw pa ang nakasala, ikaw pa magigbulag, kaya hay ba nimo?
1: Kaya para magkuhan, ang purpose magun niya, kaya para dili na ito masighilak si Camille.
3: Wala to niya nga si Camille, makigbulag, paugat. Junal, kay sayang po ba yan na si Camille pag i-for tanan, ihatag ang tanan ni mong makaya kay kung palanggap
2: pero ikaw, si ang imo hinigugma nakita ni mga dunay sex video ipaglaban pa ni mo

0: cose cameli.
1: Quei cosi cameli.
2: Dire noi.
1: Oh, oh, sì. That's why.
0: Lei mena situation, te si Camille wala man ni surrender.
1: Wala siya ni surrender to sa istorya pero sa iyang actions. Surrender na siya kay nag-usab na yung treatment kan Jonas.
0: Definitely.
1: Gamaoy na siya.
0: Usab gid ang action kay.
1: Mo naman na ang pag-give up niya. Wala ginya na pasaylo.
0: Napang sakit sa iyang kasing-kasing. Pero kung dili gid ka Jonas, prangkahon ni Camille na magbulag na ta, ayaw paugat. Sa akin masig. Moabot yung padahon nga maulian rin ang
3: first sobrang siya nasakitan no every time magod
0: bisan kinsa ati masakitan yun na
3: mo na hinong dahil nga nung nangutana na lang si Jonald kinahanglan na ba nga bulagan ko na lang siya kay ang gani actually very touching kay itong iyang words sa last ha ako lang i-review ba
0: to dito
3: oo grabe to iyang words sa last ba nga nangutana siya nga kanang ang iyang pangutana sa last is kanabang ang ayan ba nga matag makita ko niya panahon na ba ate nga ako na lang amo talikod sa mo relasyon para usab mawala na manawala na ko siya kinabuhi mawala na ang iyang makasakit kay every time magud nga makita niya muhilak mangud siya kay masakitan siya so di ba kay noon
1: kana murag mas better nga magbulag na lang sila kaysa tuod nga mag-anto sila sa usag-usa unya si Camille dili man na mauli ang good ma'am ang healing manggood ni Camille dili gyud na magpadayon kung masigi niya kakita si Jonald
3: siguro na gyud mga call off sa
1: oh kanang kinahanglan gyud sila magkuan sa ba kanang hawa di sa mo makita
3: di sa maguban bulag sa sila gyud
1: kay di ba gyud maski ako babae
0: dili gyud Jonald dapat nga ikaw ang makigbulag. Agunta kay nakasala man ka.
1: Nirecap kay murag ang kinahanglan ko ni Jonald nga mo sakripisyo kay definitely si Camille in love gyud siya kan Jonald.
3: Yes.
1: Mo nang ni stay siya mo nang kuan wa siya nakigbula kay love niya si Jonald pero mo lagi maskin mas, love niya masakit. Si Jonald ga suffer man gud siya.
0: Mas masakitan si Camille og bulagan ni Jonald.
1: Masakit kung masigi niya kakita.
0: Kay dapat si Camille ang makigbulag kay siya ang dihado nganong ikaw manoon Jonald na makigbulag. Hulata nga bulagan ka, ayaw pagkigbulag. Masakit
1: ako,
0: kang Camille. Kung ikaw makigbulag,
1: imagine ako ang kasakit ni Camille, mamba. Imagine love, gid kay ni mo ang tawo.
3: Kung makigbulag si Jonald, ang meaning anak mang good is, dili na niya gusto kaya makita si Camille.
1: Masakitan.
3: Masikasakit niya. Every time
1: mag-remind. Di siya gusto nga ma-remind si Jonald.
0: Dili na pwede nga, maingon ko sa imo ha, Nobs, nga, nakasala magiging ko sa imo ha, kabalumay ko nga dako akong sala, kada kita na to magilaka manggid ka ingani na lang Nobs palangga ingani na lang kadang dili sa ko pakita sa imo hangtod baulian ka pero magpabilin ka Camille nga nasa akong kasing-kasing magulat ko og karos ako ni mga pasaylo
3: mo gani mga veterans mo ba
0: grabe gid grabe
1: gid dili lisod na kayo naka
0: kadang moingon si Jonald niya nasakitan kada kita na to nasakitan man ta magbulag na lang ta sakit kay kong Camille. Sakit kayo kong Camille kung ingat na.
3: Meaning, ingat niya si Camille nga. Nakasala ko ni mo, mahal tag ka, gigog mata ka, pwede ko gusto nga kasi kakakita. Every time nga makita ko ni mo, so, tagaan na kasi mga gawasan, pwede ko mangitaglain, magulat ko nga, mapasaylo ko ni
1: mo. Nagtotokat mo to si Camille, nga nakasala na gani ka nga, kamupan.
3: Magduda na kasi asa kagikan, kasi mo kauban.
1: Dili na yun na.
0: Dili, pag tawag si Camille nga ka, narako. Alimbawa, okay, larga. Every time nara ko dire sa balay nara ko dire
1: murag na murag mog nahimong piniriso no piniriso sa usag usa ba nga
0: ikaw kinabagod niya sitwasyon klaro kayo nga gugmaan si Camille kay kung walay gugma si Camille nakigbulag na ni galing nasakitan lang si Camille
3: di nagi siya sa iyang healing process ba
1: dili gyud na basta malimot ka or dili time yun nga malimot naa gyud na kanunay ma-remind gyud siya kanunay mapasaylo man tuod niya si Jonald pero ma-remind gyud siya always ana
0: kinsa gud niya kulukoy nga makapasaylo dayon niya na 6 video
3: bitaw no
0: worth pod ang imong pag-antos Jonal pero ayaw gidug surrender gyud kay
1: pero ang pangutanam gud ka worth it pa ba ang relasyon niya ipadayon nga
3: natin sa kita
1: ay naman mo di naman ma wa naman mo ikalipay kay puros na lang kasakit inyo mabati
0: habang buhay may pag-asa pag gidagod kay masibalimtar gyud ay dugay
1: kailangan bini babae gyud nga masakitan na imo gyud toxic tinuod gyud na siya matoxic gyud na siya bisan pag dili niya tuyuon pero matoxic gyud siya kay syempre nakasala gud ka so lisod na siya ipadayon so murag sakit paminawon nga in love sila sa sagusa pero tungod sa kanang nahitabo nga sala murag di na bitaw mag-connect na gugman gugman pero di na sila mag-an ba murag wa na di na sila makagunit sa usag-usa
0: palpat kung kay ka journal nakakuan ni ati pa din magsiguro
3: on sa may agay ko hato ni Jonald yan na lang bang i-give up si Gamil or si Camille kay di na siya gusto nga masakitan pa kini tungod sa gihimo or magpaugat na lang gyud siya standby balita man lamang sa Pika Lawa.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang ng Cervicare. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na
4: kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, kag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang mga puti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o nga ayaw gudiyahang sambul-sambul o aksan na gudiyahang panglantaw o epektido gudiyahang nga produkto. Genelin Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre ato sa tibayon ato mga YouTube and Facebook viewers from Julie unsa ni IFIF. Shout out to Charlie Opora from BPI Accounting, Ate Arlene.
1: From Lorna Villegas, tagalikod Herona, nibalhin ko sa CP, Ate Arlene, para makita mo sa live uban ni DJ Nova o Cap John.
0: Ayan. May nga adlaw, Ate Arlene, first time gid ni nako nga nagka-comment diri sa Ate Arlene, pa-shout out di ay ka ko sa akong asawa nga si Lorevine Kaime, kada adlaw gid ni mag-atang ninyo.
1: From Quiñones Rica, good afternoon ninyo, Ate Arlene, Ate Nova o Cap John, shout out sa kong mama na always naminaw ninyo, bisan sa Baol, magdala jud og radyo. Watching from Binay Negros Oriental.
0: From Gladys May, Amparo, makatawag yung ko ni Cap June, ati ha, ipaglaban mo yan, Cap. Ipaglaban mo yan, Cap. Okay.
1: From Ani D. Talungon, good afternoon, Ate Early. Sa wakas na nakita, nagitik ka sa Facebook. Ang ganda mo pala, Ate R.
0: Mm-hmm. Shout out to Dexter Tabagoy from Digo City.
1: Good afternoon, Ate Early, DJ Nova and Cap June. Makalingaw dyan inyong programa from Insigne Ami, watching from Tagum City.
0: From Hamboy Ridongo, Lien, sa radio lang nako, madunggan, pero may imong tingog, Ate. Pero batanon pa man di ay ka. Guha pa ba yun? Ayay. Karoon lang yun ko kahuna-huna nga naaday mo sa Facebook. Ayan.
1: Shout out ko Ate R sa Tanang Nuez Likot family diri sa Poblasyon San Miguel o sa akong Ikagaw sa Mayuga Gindulman o sa Kuyuan si Tatay Elding Likot o shout out ko sa akong mga kauban sa work sa Mansa sa Tagbilaran City sa Cherry Z Pizza o kauban ako o topping sa ham agaw Jojo agaw Tuper agaw Yang Yang o sa topping sa Hawaiian sila Gaw Romel Gaw JR Packing from Milben Nuez.
0: From Burley Medalia, good afternoon Ate Arlene, Ate Nova and Cap June, watching live from Escalante, Negros Occidental.
1: From UPC, Raquel Opando, Ate Arlene, magandang hapon ma'am, malingaw jud mi mawala ang pagod at gutom sa inyong programa. Sige kung katawa, basta kasama kayo tatlo, Ate Arlene.
0: Shout out to Daleen Fuentes, watching from Saudi Arabia.
1: Yeah. From Annalyn Baguio, hello Ate Arlene, watching live from Dipolog City. Ampi mo kanunay diha, oh God bless sa inyong tanan.
0: From Kit Tricia Luok, maing hapon Ate Arlene, watching from Sikihor. Sakit akong tiyan kinatawa sa mga advice from Lorna Mambukon sa Lusad. Hi to Beverly Clear Canoy Valdesco. Maing hapon sa inyo Ate R watching from New Bataan, Davao de Oro. Ayan, okay, Darita. Ah, sagyod ay mohang final nga advice para kay Jonal Dijinobs.
1: Alang ka na ko, Jonal. Miskan pag-unsa ka na ko ang imuhang paghigugma. Mm. Kang Camille, huwag ingin man si Camille diha sa imuha. Pero tungod bang good nga, ang pagsalig ba, pertigyong ko ba? Ah? Kanang sayod maging tatanan nga, when the trust is gone, yes. Murag hopeless na kaayo nga mag-workout pa ang relasyon. Correct. Maskin pag yun, kung sa mo ka nakugugma sa usag-usa, pero uwa na gani salig. Murag kapoy na. Murag nga magsige na lang mong mahimo mo ng cycle,
0: yes.
1: Ba?
0: So, yeah. Grabe kasakit.
1: Grabe kasakit. Lisod na bawion. Lisod na kanabitong padayunon pa. Nga, gani ikaw na konsensya na ka or maluoy na ka kang Kamil. Nga, sige na lang siya hila kada makita ka niya. Yes. Magmaoy na siya. Mga kamangayang ana nga mga
0: so,
1: sitwasyon na ba?
0: Sobra siya yun.
1: Oh, sobra yun. Naguba yun siya maayo. Nga, ingana si Kamil tungod kay love kaayo ka niya. Nga, wala siya nang expect nga iha, imo nang mabuhat sa iya ha. Murag naana magid sa mga murag ikaw magid ang nasipyat sa permiro manggod. Mula gina akong permi kanunay makuan man ba, ma-mention niya. Kanang dapat yun doon ta muli kay ba? Kanang bitong wala na yung mga bisan pag mayingon ta nga kapira ni kuan ra ni kanang friendly mga mo gani. That's the point. Nga una na mo yung mga kailasyon nga nang mag-grow
0: so ito mo sila sa trabaho.
1: True.
0: O niya, di ba mali kayo ko kauban mo, magkauban man gid mo.
1: Yeah, okay ra man.
0: Yung group date man to, di ba to sila randuhan. Nag-inom lang sila.
2: Anong kabura man duha na bilin?
1: Ano nagpabilin man?
0: Kaya nangahubo gani.
1: Kung nanguli na ang tanan, dapat
2: yung... Nahubo gani.
0: Nahubo gani. Hubo gani.
1: Pero, kuwan lang bitaw yun, ma'am. Kanang responsible lang ka sa pag-inom. Napamakadap... Kanatang napamakasapaminsar.
2: Believe ko kang Camila, 6 video na, pero nakaya pa niya pasaylo, ha?
0: Pasaylo pa lang.
2: Grabe.
1: Love gani niya ka. Yang gapong gitistingan nga mapasaylo niya pa mo lagi.
0: Yes, dili ta maka judge no kay kung kita pasution di lagid ko give up
1: true,
0: ko
1: dito.
0: Wala na tayong historyahan.
1: Pero kita na sa sitwasyon.
2: Halimbawa, nag-inom lang ha, kanang naghalok lang wala 6 video. Mapasaylo pa ba dili?
0: Arang-arang lang na.
1: Arang-arang na kaysa nang 6 video.
2: Napasaylo gani niya nga 6 video kadang halok lang din mo pasaylo.
0: That's why dili man halok 6 video man to.
1: But regardless man gud sa kuno sex.
2: Saludo ko kang Camille.
1: Regardless kung sex video or halok ra kap, yes. Sa ngalan niya naguba ang pagsalig, makaguba gyud siya relasyon.
2: Yes. Dinamo so, ko usahay nga gainom nga barkada, maginagitay ba bebe, bebe, kung kabalo ka ba mo halok be?
1: Nasa, ano ba? Dili unta mo na mga barkada nga angay likayan kay yes. Sayod man sila nga naay karelasyon nganong inganaon man nila pa challenge challenge.
2: Girl, sayod ibo pagtintal sa laki kay kung dili mo manintal ang lalaki di ginda.
1: Oy, sus lahi na. Babae na say pasangin lang lagi.
0: Ang lalaki magay mo unig initiate. Oh,
1: ang lalaki may mga
0: never in history nga ang babae gid nga kanang dili pa kulitawan kung ang lalaki dili gusto dili gid na makapugos ang babae.
1: True. So nagi na sa lalaki ang
2: kuman, lalaki ang
1: yabi. Inasa yung
0: ang lalaki magina mag-initiate. Magpakita magina ng gilas, maguna-una magita.
1: True, magpasikat magina wasta na ibabae nga.
0: Nasa pang babae may mo initiate.
2: Lagi tinood po, no? Opportunan.
1: That's why, para nako kinahanglan yun ang, para nako, para bitaw nga, mahatagan si Camille o kanang peace ba? Kanang mahatagan niya yung self na tinood nga maulian na siya. Siguro, ayan.

0: relasyon. Pero sa karon kinahanglan sang i-give up ni Jonald si Camille.
1: Yes.
0: Sa kanuna ay kinaiin yung DJ Nova de Marites, ang maring niyang bayan.
1: Okay, ang ato URP professor, imo hanga final.
2: Gamay ra gid ako i-advise ni mo, Jonald. Kita nga mga lalaki, ang tunay na lalaki, never gina makigbulag sa babae. Ang pingan
1: gina... Mapatintal pa, ayaw makigbulag.
2: Ayaw, good kay. Insulto kayo na sa babae. Hulata nga ang babae mo ay makigbulag ni mo. Nasabtan ko ang tanan, nakasala mong gina, di ita ka dipinsahan kay kay klaro, nga nung nagpasapon ka, nga nung patintal ka, nga na magkahinigugma, siguro, muna yung una na kung i-advise ni mo, ang tunay na lalaki, dili gid makigbulag sa babae. Hulata nga si Camila makigbulag nimo. Kay basin pa lang ba baulian ang tanan. No, dili na noon mo ma-repair kay ikaw nakigbulag na insulto na noon siya. Pero say po do wa po to si Jam kay lo
0: po ba. Ato ana.
2: Ma po to.
0: Ana sa. Ayan
2: po pa si bulagan ka ni.
0: Okay na unta ni tipas na pod
1: mo lagi.
2: Ayo lo pod sa pod.
1: Dito ko usal. Kinahanglan na gyud.
0: Okay na unta to.
2: Na focus mo gud atong advice ta kay Camila. Unsa na to si Jam loy pud kayo to imong gigwan.
1: Dili siya makabi.
0: Sa sitwasyon, makasuway siya, di lagi siya makabiya. Balik-balikan din niya.
2: Tinutuon ni Camille.
0: Na si Jam.
2: Na si Jam. Sa gihapon, kiri si Kuya Kapon noon, hindi ko gwapo, hindi po ito pangit. Pero isa lang ako pa siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
5: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabay ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, reagid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminaw ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: mo DJ Nova and Cap June. Thank you, Junal. Sa imong papadangat imo swa tampo nga tutuloman nun sa sensor li Ate Arlene. Nasabdan gid ako imong side. Wa ka intensyon nga makasala kang Camille pero nadag ka sa temptation. Dunay mga panahon nga ingon ni Ana. Pero mao lagi lisod kaayo ibalik ang pagsalig kung naguba na kini. Ang imo is sobra ka nasakitan tuod kay nakita nimo nga nasakitan gid kaayo si Camille. Laliban kay dunay sex video nga nigawa. So, bisag kinsa naman ang naa sa lugar ni Camille, sobra gyud masakitan. Of which, kana po hinungdan nga grabe po kang nasakitan. Ang pinaka-best ni mambuhaton, magig heart-to-heart talk ka nga to kanya. So, tiyan siya, nga na-side ko nga sobra ka nasakitan sa kong gibuhat, nakasala ko sa atong relasyon. O nga, mabudistansya ka kay di nakagusto nga sobra pa siya masakitan, pero dili ka nagpasabot ka, nidistansya ka, wa na ka naigong makanya, maghulat ka. Hangtod ganos ang muhupay. Nasayod ko nga muabot na gyapon ang panahon nga mawala, muhupay ang mga kasuko. O kung tinood gyud siya naigong mga nakanimo, o andam na siya mapasaylo nga nakanimo, posible nga maging okay ang tanan. Kanang wala na'y balik-balikon sa mga nangagi. Apan siya mo tanaw nga murgwa naging pag-asa, at least itagaan mo siya kagawasan para nga makalingkawas sa mga naagian niya mga kahiubos o kasakit tungkol sa naitabo tali kaninyo. So again, ikaw gid ang magpaubos, ikaw gid ang mag-giveaway. Sakto imong desisyon, apan kinahala masabtan niya kung nga nung imo ka ng buhaton. Para nga makamove on ka mo para sa iyong kaugmaon. Thank you so much, Jonal. Sa imo papadangat imong swatan po, manghinaot ko nga maging okay ang tanan tali kaninyo ni Camille. Bani stand back karon taod-taod. Alas na itong Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Mosunod gilayo ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayan, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa NANS Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inigulay sa gabi, full tank gihapon ang kusog. kusog. Si Mrs. Pertinang Dipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Copy, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kine si Doc John Paul de Asis, for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: to Healthy Education's program ng Adlong Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa to ang Nance Health Education's program.
0: Oh, siyempre, alam sa inyo mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. Gamit ko og Nance capsule og i-aid kay taas kayo ako sugar og BP. Naginom po kog Nance coffee kay makatulog nako og tarong. Ayan. Gamit po kog Nance liniment oil kay usahay di ko makatulog pero sukad nakagamit ko makatulog nako pag-ayo. So nagamit po ko og Nance eye drops kay usahay blurred akong pananaw kay taas akong sugar pero sukad nagamit ko ani hinahina na naklaro akong pananaw. Ako dai si Marianita Chua. Of Tituan, Zamboanga City.
1: Okay mga kanans, para sa mga pasyente na naay diabetes mga kanans. Ang diabetes mo kini yung pagtaas sa blood sugar sa ato ang panglawas.
0: Okay.
1: No. Maglisod na og handle ang ato ang panglawas mga kanans. Kumbaga, yung sugar na ito mga kanans, usa ka hormones ang naay responsable ani mga kanans. Mo kini yung ginatawag na ito ng mga insulin hormones. Ang insulin hormones mga kanans, siya ang nagakontrol para dili mo taas ang ato ang blood sugar.
0: Okay.
1: So kumbaga kung naidiferensya imong insulin, so yung sugar ni mo accumulate kini siya na mo accumulate hantod mas mo taas na yung blood sugar na ito mga kanans. Ang insulin hormones mga kanans, naggikan kini siya sa ato ang pancreas. Sa sulod sa atong pancreas na akitay ginatawag na B cells. Ang B cells mao kini ang nagaproduce og insulin. So meaning to say, ang depiktado sa mga diabetic ang ilahang B cells. Kay ilang B cells dili na sapat or luya na og dili na sufficient yung pagproduce niya sa insulin og dili na put quality ang insulin na iyang ginaproduce para makontrol ang ato ang blood sugar. Doc, how about doc yung pag-inom para ma-reduce ang ako ang blood sugar? Naaba ko'y kaayuhan kini sa ako ang panglawas. Sa pag-inom sa mga tambal para ma-reduce ang imong sugar, yes, makontrol ang imong sugar. Pero ang pangutana, na-repair ba nimo yung root cause sa imong diabetes? Na-repair ba nimo yung B cells sa imong pancreas para makaproduce siya og sufficient og effective na insulin hormones para makontrol ang imong sugar? Kung ang imong treatment is kutob lamang ka sa pag-reduce sa sugar and din wala kay treatment para i-repair ang imong B cells, I tell you, lifetime ang imong treatment sa imong diabetes. Mo kini taginaingnan na lang sa uban na hantod mamatay ka na lang, diabetic ang imong problem mga kanans. So which is yung diabetes mga kanans is nice solution. Take note mga kanans, wala ka nagka-diabetes sa batan-on pa ka. Nagka-diabetes ka pag edad na nimo og 30, 40s or 50s. So unsa nahitabo? Ngano in age of 10, 9, 20 ngano na ka nagka-diabetes kay tungod healthy pa ang imong B cells. Pag abot og 30 and 40s luya naman imong B cells og diri na nagkaroon ng problema sa production sa imong insulin. So ang ato nga ngay pagabuhaton, kinahanglan nato i-repair kung unsa yung root cause ngano nagkaroon ng problem sa imuhang sugar mga kanans, ngano dili na siya makontrol. So okay gihapon ang pag-inom sa tambal para makontrol ang imuhang blood sugar level. Pero mas nindot na i-repair ang root cause sa imuhang problema sa sulod sa imong panglawas, kinahanglan nato na ang imong lawas mismo ang reproduce og insulin. Diba? Kaya naitawa mo na ako mga kanans to, ang nakita nako sa mga treatment karon mga kanans. First, kontrolo nila yung sugar nimo. Yes, nalipay ka na kontrol ang imong sugar. Pumulang kini magsige kag maintain na maintain sa pag-inom sa tambal. After mga few years, nakita na dili na makaya sa imuhang lawas ang pagkontrol sa imong sugar. So meaning, ipatasan ang dosage sa imuhang tambal para sa imong sugar. Until nakita na po nila na dili gyapon makaya, nagipatasan na ang dosage sa imuhang tabletas na ginainom. So ang next nilang buhaton, tagaan kanila og insulin hormones mga kanans nagikan sa mananap. So mo to nag-inject na ka. Ang pangutana, hantod kanus abanimo i-repair ang imuhang B cells. Ngano gina-ignore ni mo yung root cause? Ang root cause, yung B cells. Kung i-repair na to yung B cells, kung B cells ni mo is same sugna, naanasay capacity na mo produce insulin, na epektibo yung sugar niyo. Makita niyo mga kanans, mag-reduce ang imuang blood sugar. Hantun mo balik siya o normal ang imuang blood sugar. Then take note mga kanans, kung treatment ang imuang ginapangita sa imuang panglawas, supposed to be yung tambal na imuang ginainom, samtang nagadugay kag inom sa imuang tambal, dapat nag-reduce ang dosage sa imuang tambal. Dili nagadugang ang imuang tambal na ginainom. Kung nagadugang ang imuang tambal na imuang ginainom pasabot, wala nagaayo ang imuhang panglawas. Nagalala ang imuhang kondisyon. So ang atong ginapangita na muabot sa panahon na dili na kita kinahanglan mo inom og mga maintenance na ito mga kanans. Provided na ang ato ang mga laboratory ni balik na siya og normal. Diba? Kung baga pila ka bulan na, pila na ka tuig baga, nasa atong pag-monitor na nibalik na sa normal ang imong blood sugar mga kanans. So minito si mga kanans, yung lawas ni mo, totally na siya naka-recover. O isa sa makatabang kanato para ma-repair ang ato ang B cells. Isa sa mga herbal component mga kanans ang ginatawag nato na mga charantin properties. Ang charantin properties usa kini siya para mo repair sa ato ang B cells o kini ang ato ang ginapangita na ma-repair ang ato ang B cells. So thankfully ang ato ang non-serba capsule mga kanans usa kini siya sa ato ang mga component mga kanans. So yung non-serba capsule makatabang siya para ma-repair ang B cells sa ato ang panglawas makanans para mas mutaas yung quality sa production sa ato ang insulin. So non-serba capsule usa siya sa makatabang para sa mga tao na naay diabetes o usa kini siya pwede na to i-combine sa imuhang treatment. Diba? So, it's a very good combination na nagagamit kag synthetic plus ato ang non-serba capsule. Uh-huh. Kaya ang synthetic is controlling sa imong sugar. Uh-huh. Ang non-serba capsule is repairing sa imuhang B cells.
0: Correct.
1: So, it's a very good combination mga kanan. Uh-huh. So, dili angay ika-worry mga kanan. So, diminis na dili sila makakontra. Ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule, 3 times a day. Ang pag-inom sa dili pakamukaon. 3 to 5 minutes before meals, okay? Ang non-serba capsule, 1 capsule, 3 times a day din, sabay na to, o UE-serba capsule, 1 capsule, 3 times a day, ang ato ang pag-inom.
0: At yara ko din sa Sinaida Zarati of Purok 2, Suangan, Kalinan, Davao City. Nigamit ko og NANS o UAID. Kadaghan ko gipamati sa akong lawas na po ko'y asthma. Maglisod ko ginawa og taas po ang akong dugo. Maglisod po kong tulog ini kagabi. Halos magbuntag na lang og binuhod ang akong kalawasan. Mao nga pagadungog ko sa ibang programa, wa ko maglangan. Misulay ko o gamit. Tulog kabulang gina akong gigamit. Kaluoy sa Ginoo, maayon ang akong ipamati. Daghang salamat sa iyong produkto and God bless you more.
1: Okay mga kanans, asthma mga kanans, daghan kaayo na kasinati kini, no? Nagikan pa sa ilang pagkabata, hanto nitiguang na lang sila. Parang nahimo ng lifetime yung problema sa ilang asthma. Kumaga, gamay tingki lang mga kanans, gamay lang ng mga abog, isog ng mga perfume, sobrang hago lang, stress, malahan o singot sa ilang likod mga kanans. Wala, pagkagabi, grabe ng atake sa ilang asthma mga kanans. Sige na sila, ubu-ubu mga kanans. Yung asthma mga kanans, kumbaga, yung bronchos ni mo. Yung bronchos, isa kinesiya, mga parang tubo na paingon sa imuhang baga na agianan sa itong hangin. So, sanay mga asthma mga kanans, once na maka-encounter siya o mga bacteria ng mga viruses, dali siya mo-react. Kumbaga, hypersensitivity siya ba? Paspas kaayo siya mo-react mga kanans. Ang tawag mo na ito, no, na magkakaroon ng bronchoconstriction mga kanans, supposed to be is a last defense sa ato ang baga. Okay? Yung bronchoconstriction mga kanans, pasabot, ni kiyos, ni gamay, yung agianan sa ato ang hangin mga kanans, paingon sa ato ang baga, yun mga kanans. Sanay mga asthma, mo kini ang naitabo sa ilaha. Pag encounter sa abog, sa bugnaw, sobrang hago stress, ang ilang bronchos ni constrict. If you say constrict, ni kuyos. So, antod yung agianan sa imong hangin, ni gamay na siya mga kanans. So, yung pasyente, maka-experience na yun, na ginatawag na ito na wheezing sound. Parang daw gapaniol ba ang iyang pagginawa mga kanans. Kaya tungod, ni gamay ang agianan sa hangin. So, okay. Kaya tungod sa iyang bronchoconstriction. Okay? So, ang atong pag-abuhaton mga kanons, kinahanglan nato ng mas paligunon, mas nindot yung response sa ato ang respiratory system. Kaya so, okay, pasabi, yung first response sa atong respiratory system, when the time maka-encounter siya sa mga bacteria, mga viruses, number one yan, response mga kanons, is yung inatawag nato na itrap sa atong sulod sa atong ilong. Makabanday ta natay mga tiny hair, so di itrap yung mga bacteria, mga viruses. If makasulod pa siya mga kanons, naaman kita yung ginatawag na mga mucus. Okay? Yung mga mucus dito, itrap yapon yung mga bacteria o mga viruses. Pero dili pa siya dapat diretso na mu-constrict. Kinanglan mo na itrap niya sa mucus. Kumbaga, sequence ba? So, first step, second step, muna siya. Ang nitabo sa naing mga asthma, wala siya nag-sequence ba? Nidiretso siya sa last defense. Ang last defense, manggod, is bronchoconstriction. So, ipakuyos. Dapat last defense na siya. Sa muna yung nitabo sa mga asthma. So dapat yung next one tato, itrap muna sa plema and then cough reflex na yun. Yung cough, moto yung pagpagawa sa mga bacteria, mga viruses. So pag ubo na ito mga kanans, na yung mga bacteria, na yung mga viruses na natrap diya. So muna kinahanglan po siya na ipagawas. So sa mga na yung mga asthma kanans, malikod ko kinahanglan na ito na mubalik sa sequence ang response sa ito ang immune system. So importante mga kanans, of course, exercise. Importante sa na yung mga asthma. Dili to na kay asthma, dili na ka mo exercise. Pero yung exercise ni mo, start with mild to moderate mo na mga kanans. Baklay-baklay lang mo na mga kanans, breast walking, and then mga 15 to 30 minutes. If dili na kahangakon, nag-improve na ang imuhang breathing capacity mga kanans, then start na dahil ka medyo jogging-jogging mga kanans. So kini siya makapatabang siya para ma-realign nato yung sequence sa response sa imuhang immune system, particular na sa imuhang respiratory system mga kanans. And then mas nindot, nasabayan nato sa mga vitamins o nutrients or mga food supplement. So sama sa Nance Herba Capsule o You Eat Herba Capsule. So sama sa gibuhat sa ato ang texter mga kanans, gisabayan niya sa pag-inom sa Nance Herba Capsule o You Eat Herba Capsule. After mga few months mga kanans, nakita niya ang kabag-uhan sa iyahang panglawas makanan. Sa even yung sa iyang asthma, mas nindot na yung response sa iyang lawas o dili na siya atakiyon sa iyang asthma. So, mga kinimakanans, no, ang pag-inom sa Nance Herba Capsule o You Eat Herba Capsule para sa mga asthmatic patient, one capsule, 3 times a day. Sulod sa isa kabulat. After a month makanans, pwede na lamang imnon ang Nance Herba Capsule, 1 capsule, 2 times a day, then You Eat, 1 capsule, 1 a day for health support. Continue hantod na maibalik na to sa normal sequence yung response sa ato ang respiratory system mga kanans.
0: Galawan naman tayong oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong Nance, again, usbon ako, Nance og UAID, ang pinag-

0: kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-serva capsule kaya para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang atong mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, las 2:54.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Ania na ang makalingaw na programa.
7: Ang Moin at Ina sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, Ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igalag, kumustag? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome na sa Abdulis Program, Mas Kurimaw, Balong Dagur. Eh, kumusta, kumusta? Okay. Maginaot lang tangan na amos ka na si Kabiskay. Sa panlawas, adlaw kita karo Merkules. August 5, 2026, mga Kurima. Eh? Og, unya, ato di ang digmo, masalingan, 1,900. Kauha ag walo ka mga sundalo. Sulod sa gingarian, digit mudagan, bisan pagrakrakan. Bisan pagrakrakan. Og, unya, pabuta itong gandam karo adlaw nga nasayod baka mo. Okay? Atong unang lingaw-lingaw dos. Numero dos, may gato unang lingaw-lingaw. Og pabuta ang duha para makompleto.

Lang akong tubag. Okay, atong tig mo may gala. Kau agwalo kamasundalo. Tod sa aging harian di mudagan bisa pagrakrakan. Mana may gala ha, 1-9 ha. Oy, usagad lang na lang. Or piso na lang may gala, 2,000 na. Ag, balong. Ang tubag si Muntik mo kay nagkadlit og pusporo. O gikan daw kang lito sa Balamban, Piyoro. Katungwa pa yung text line na to para magkaabel mo, 0997-521-0657. Ha? 0997-521-0657. Mga korima. Ag, nung tubag dig mo kailan taka. O lito na ang Balamban. Kumusta mga taga Balamban? Ag, ako tubag lang kay Manika or Istatwa. Ag, bisag rakrakan di dyan mudagan. Ika sa Guadalupe, Carca City, Cebu. O Imani. Kumusta niya, Ima? Lahit pang tubag ng tubag si Muntik mo kay Bukto. O si Bukto. Lito. Piyoto. Kumusta niya, Lito? Ha? Musta-musta man? Ag, tubag si Muntik mo kay Lampinig, Lito, Gapon. Asa may Balamban, Cebu. Ayan, onya, manong. Ang tubag na kuha na imong tigmo, why tawagay ba? Ha? Why tawagay palihog? Og akong tubag. Anang imong tigmo kay? Aha. Okay, ang tubag analong ngipon. Computer. Wap aga po. Og dayon na ang tubag. Ana imong tigmalong. ang tubag anang imo ang tigmo. Sunisya. Pizza kuno sa February. O oh, pizza sa February. Pioto. Wap aja pon kay. Og ang tubag long anang imong tigmo. Long ang tubag. Usa ka kiss nga soft drinks. Murag 30 man diyan. Ha? O depende sa soft drinks. Ang itos 30.

Love to bag gay statua, still anang Graham. Anang Graham, gani. Or Graham. Ang tubaglong kay kawayan kay bisag hanginon na ugmayo di man siya mabalik. Almasusa di ay nang giwanon barili sibo computer. Wap aga po.

na siya. Balong sa iyo, Yix, ni sa buod. Ah, maribok buhol ang tubag kay Kakao. Pewter! Wap, agi po! Ang tubag kay... Oho! Ang tubag, ang along koto sa ulo. Itik na balong, kila ni. Kom! Pewter! Wapagin gihapon. Kila! Ikan daw kang kila. Okay, kilaw. Agalong. Agikogmintin para birthday pizza on si me. May nalang namibutang sa lamisa. John sa Cebu. Agoy. On sa katakaroon. Cinco, mapantara. Ayaw. On sa imong birthday. Ayaw. Oh, ang 1 to 8, oh, rambola na. Pang birthday ni mo. Alas 5. Okay, di abiyod. Sagbot akong tubag balong. Kila gyapon. Nang dumanhog. Og lampinig na kuya. From Dumaguete City. Computer. Yan, wap agyapon. Wap agyapon mga kurimaw. Agadritas unang pasiyaw. Gikan daw kang Karen may galas buhol. Kanang balong. Ay, unsa man text. Og nahayop ko lang, unsa man ko. Unsa? Og nahayop ko, unsa ko. Unsa, unsa ka. Og nahayop ko ba, unsa ko. Unsa, unsa kong hayop na magandaan. Hayop, gani ka gani. Daan naman kang hayop. Hello. Huwag na hayop, unsa ko. Hayop naman ka daan, day. Kaysa ito. Day. Og na protest ko di on sa ko. Kanang durian. Wow, lami lugar. Di, bawag iti. Bawag kang iti. Masakit tong kang kuhan. Kang tikla. Say, hayop nga hayop naman ka daan. Masa ba yung mahayop ba? Hello. Hello, sige, padayon ta mga kurimaw. Adres ito ang pagpanaguman. Long akong ang tubag anang imo ang digmo. Ang tubag anang longkay. Koto nga po. Kompyuto. Huwag nahayop unsa ko, ha?

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nice. Gikan daw kasta Stephen sa Bohol. Kumusta mga taga? Mga taga Bohol. Og akong tubag. Bulig sa lobe. Wap aga mo. Wap aga mo. Og akong tubag daw. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anagay. Mga salampati lang. Kini salampati ba na? O, huwag tanaw nila na ipagkaon, daggang sila ba? O, unya, kuhani sila, kining bihag-bihag ni ba? O, magbihag-bihag ni mga salampati. Akong tubag, long sa imong tigmo. Ayan, anak sa bao. Anak daw sa bao computer. Wap agapon, magkurbaw. Og, ang tubag lang, oay sa umay. Oho, og ikan daw kang Joey, si Kihur. Kumusta mataga si Kihur? Maria, Lasi, San Juan, o Supremo Ban. Akong tubag, lang sa imong tigmo. Buslot sa bakos, naghan na ko. Long posporo na. O, gikan daw kang at tawing Bohol. Kumusta mga taga? Bohol. Pyoto. Balas sa magasin long. O, sa mga nga magasin, 7 plus 1 or 13 plus 1. Amor, wala, 28. Ah, sa Glock tira. Glock 30. Glock 40. Akong tubag. League boss na lo. O, gikan daw kang Ondo. May galas dumagiti. Lami, raman yung league boss do ba? O, magluto ko. Hindi ako magbitsin ba? O, tamis man. O, tamis man. Akong tubag. Long anang tigmo ni mo. Agay. Bungas lobe. Og hagdanan balong. 28 kang ang. Og ikan daw kang Robert Miguelas Dumagit. Kumusta Robert? Asa may Dumagiti? Og tubag long sa imong tigmo. Kato sa iro. Long, unsa may tambal sa kuto sa iro, long.
2: Kaya nga, long, unsa man dahil sakit sa kuto sa imong iro. Nang imumang tambalan.
1: Akong tulag long kay mga adik. Di kita mo nagan, kib. Di mo nagkabating sakit. Di mo nagkabating sakit. Kanang mga adik, may galang. Gawas og mo, kumutuang na. May tawag at tugpa na. Long akong tubag si mong tigmo kay anak niya po sa bao. Dagdaghan ni anas bao niya. Dagdaghan niya. Long tubag analong si mong tigmo. Kato niya po. Kato si mong itlog. Okay, direta Miguel last line pang pasiaw. Gikan daw Miguel lang kang iboy sa Bohol.
2: Kanang bayhin? Oh, nakabantay ka ni mga driver sa jeep, bay? Kanang di pasiruan?
1: Nga naman.
2: Nay, panahon yung mabungol sila, no?
1: Uy, nga nung mabungol man.
2: Kanang maingon kanang maingag oh bayad oh abti kinag kanang abti kinag silang palad bay pero maingag lugar or para na pabungol-bungol ni sila. Oh ato nas unahan mo uno.
1: Dito lang kabantay ko na bay. Pero kanang mo para ka labi na kanang bus unungan ka ay porte yung

0: Masasalay mo unong ni mo. Pero mo para na ka, layo na kay may gala, kuno nga, adto na sunahan. Okay, numdam po ka tong driver nga Kurunto. Ang plitihan is 40. Dito sa atuan ni Balong. Waman si Suklay, kasi 50 ng kwartang Balong.
1: Ingin siya, bay. Adto lang ka dito sa unahan, bay. Mo unong, kaya ako lang ning... Ato na ni pasiguan imong jeez.

Magbalik, may gala. Hindi pa siguran mo itong Jess. Ipaningol po siya, balik, bakla siyang Jess. Okay, po tayo, tamigala din sa tuang. Pag panaguman. Long akong atubag anang imo ang ating mo. Oh, Lisos Kakao. Piotr. Doa kabulig sa saging aong. Gikan daw kang tutos, mabinay. Kumusta sa mabinay to? Og akong tubag. Akong tubag long. Anang imuhang tigmo. Ngipon. Piotr. Wai, pag-iapon. Wa, pag-iapon na ka. Asak to, og tubag. Og tubag long sa imo ang digmo. Boy Scout. Wala yung kitaron ba yung ganay? Nag-uniform, uniform, og Boy Scout, og Girl Scout. Diba? Ang Boy Scout, kaya mura siya ag... Ano saan eh? Kaki ba na siya? Mura oris-oris, nga puwa-puwa, nga brown-brown. Ang Girl Scout, kay green. Nawala naman sila. Oh, ayaw kita nag-uniform na ba? Oh, di ba? Kamu kita pa mo. Log, doa kasipi, saging. Ayan. 2, 4, 6, 18 na. Oh, pila na ikabok si... Okay, ikadwa itong... Ato, ikaduhang ligaw-lingaw, may gala numero dos. Wala. Pabuto na yung usap para makompleto, ha? Krimaw, ha? Og balong, tubag na ko. Awon sa to, una, dos, no? Ikaduha, singko. Kaya, og dos nga po, madubli, man. O, ikaduha, singko. Og pabuto na yun, ang... Pabuto na yung usap, may gala para makompleto. Long akong tubag. Iring sipat. Oh, iring ko ng sipat. Di apadyod. Akong tubag. Long sa imong tigmo kay. Saging. Di apadyod, mga isda sa tubig long. Gikan daw kang Tomas Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og akong tubag daw, kabaw. Kabaw. Edad mo na long. Gikan daw. Gikan daw kang Pupoy, Sikihur. Oy, da Sikira kang tatay. Is ito? Tatay Idi. Diyan sa my last church. Ayaw pag pamina ni mo niya. Lami niya ang ice cream. Lami ng ice cream. Balong akong tubag. Itlog sa manok. Piotr. Matay o bapusan ng 28, no? Mabuhi ito na. Naghanag yung tinula. Mapusa may galang 28 niya, mabuhi ito na. Naghangkig sinabaw. Aga, palayot na mga kurimaulo akong at tubag anang tigmo ni mo kay mga estudyante. Computer. Wa ay pag-iapon ba? Wap agapon. Long itlog binugok. Itong gamay pa ko'y ganahan, kikog na di mapusa. Lungagoy masong papa. Baho-baho, pero lami mo pa. Mura magkuan. Baho-baho, pero lami. Oh, kana ba yung binugok ng itlog ba'y kay iyang ilo, kay masagos puti. Oh, lungago na siya pag-open ni mo, pag-able ni mo. Ilo na. Balong, tubag na ko na. Mga
mga security guards sa mall. Piotr! Oh, kana mga guards sa mall, mabuntag mag-formation muna sila. No? Oh, mag-formation. Pero gamay rami na ipusil. Ang uban, yung holster rami. Holster rami uban. Kini yung agency may gala. Kini yung security agency, Koronto, kaya po ni. Sabi lang magkuha kang tagang guard, pinarkabuok na yung pusil. O niya, kanilang pusil.

0: imo man lang i-registro may galasosiya. So imo man lang i-registro og imong pusil para kuan. Pero magbayad ka. O, ang napulo kabuok lagi pareha ta sa real number. Long akong tubag. Anang imong tigmo. Ayan. Buaya na long. Dagan na gugayo. Dito na rin sa kwan, Crocodile Farm. Uy, ayaw mo pag farm o crocodile kay mabuaya mo. Ayaw. Ayaw. So, mula. Ayaw. Huwag mag-farm mo, krokodil, mabuhaya mo. Prove it, mga lagod. Huwag dito tayo kayo last slide bang pasiyaw. Gikan daw kang Hana may gala sa Bohol.
1: Kanang bayhin? Oh. Gabi ibay ba? Atukos bidyukihan bay? Buha nga kayo eh.
0: Malo man.
1: Ang gikanta, nagkanta ko ba? Unya, street, lima akong kanta. Huwag ginipakpak ba? Unya.
0: Unya. Kasi unya.
1: Pag human ako kanta sa lima, pag undang na ako, o pag mulakaw na ako, daghan kinamak. Nangalipay, manghinampak, mundang na ako. Isyaro ni mga kanta, huwag inipakpak. Pag anda, pag undang na, kimulag ka na, makpak na. Isyaro ko baka sabot, analaw. May gani kayo, huwag kang madunggab eh. Okay, kanara bang matigtingog? Onya, mukanta may gala, onya, magsige kanta di papuli. Tunggaban. Oh, ilambot po sa liog ang wire para di kayo mapulihan. As ka na bang yabaga? Balong akong at tubag anang imuang tigmo. Ang tubag ana longkay. Sungkan. O, gikan daw kang Susan sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Adyong pagpaminaw ninyo. Aga tumaglong. Nako anang imong tigmo kay Ismering Huy. Ismering Huy. Sandikoy. Grabe mga tarma, Ismering Huy. Santikoy. Bugno di Korokong ho. Kamuhang.

Tubaglong. Anang imong digmo? Ayan. Mga sundalo na lang. Ah. Salasang.

pag-ipon. Oglong, kalendaryo na. Computer. Wap aja po. Og, ang akong tubag. Long kay, masun eh. Akong tubag, ala long, sa imo ang digmo. Mga bato sa dagat. Piyoto. Okay, dito may gala sa ito ang nasa Jod Bagamong. Nasayod ba mo mga silingan? Unsa nga nasod ang unang naka-imbento sa mechanical clock? Ha? Nasod nga unang naka-imbento may gala sa mechanical clock. Mao kuno may gala ang China.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Ang akong ginati mo pinang sahay, ang akong lipi mo, kaka, di ko gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hindi nag-agapalitan sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung kami na aning sa sincerely at si Aileen, dagan mag o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng sebal kapsul o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyong plada. So, si Dina Adiano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong

0: usa ka office administration graduate sa Remind Capsule ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
3: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Taning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabes, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Sisa, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Okay, balik tayo kay Lander sa tuwang pagpataguban mga kurma. Aga lang tubag na ko, anang tigmo ni Mukay. Ang tubag, analong ipon.

0: Atapos ang ibili may gala numero 5. O size niya. O 5 man to'y kaduha, no? O size ang katulo. Wala oras, salamat kisa pagpabinaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Pero si le nindulan na, si Tangguro, sa public school, din yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya daw na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Hoofy Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga DTX butika. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat sa akong lawas na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Mga to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit og paminaw na ko sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah.
9: Let's get it on.
6: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
10: Hard Max.
6: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
10: Mag-Hard Max. Extreme na.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Happy birthday!
9: Uy, thank you. Unsa man ni?
12: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud nako anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
9: Unsa day ni bibi abi-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
12: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
9: Tambal nga sabon?
12: Oo, ayaw pangisog ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
9: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
12: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
9: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Naba'y special nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay
16: sa Embs Flower Shop.
17: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
18: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
19: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
20: Sayon ra kayo pangitaon.
21: Tapad lang sa pansuan.
22: Call or text 0966-348-9336.
23: Emps Flower Shop.
24: Emps Flower Shop.

0: si Marlene Robio, nagpuyo sa Himala Lodge ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineament Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UED. Ang akong kasi na tiyan ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako day si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kayo no mani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lahat ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuan na ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minum kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuwan sa lawas, makabagsik.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, alas 3:46.
8: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungon na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod, katawhang Pilipino. Ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra!
9: A message of concern from this station.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. Lain na pod atong hisgotana okay. Karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
6: tama.
5: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
6: uh-huh.
5: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
6: tama.
5: Especially karon dok sa mabugnong panahon
6: okay.
5: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
6: yes.
5: sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok
6: tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok
6: okay so salamat kayo ka Dragon Mel no salamat usab sa kahigayunan labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa
5: yes
6: ang pagpakabana sa mayang panglaw ka Dragon Mel no
5: yes dok
6: mayong adlaw usab diha nimo
5: ano, yes diba? Dok
6: ano, higala, mga suking tigpaminaw at hisgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Mail mao na importante kaayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active, no? Mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit gud mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyon kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
6: Okay.
5: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
6: Okay.
5: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
6: Okay.
5: Sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Tama.
5: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
6: okay,
5: mag Hardmax Max Extreme na mga suking tigpaminaw kahit tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
9: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
8: Uy, Dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mauy hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
9: Wow, baday! Niligo day maayo mangurinti day sa? Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
8: Maayo pa dong Tulits.
10: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:05.
11: Fantastic na hapon!
12: Inubanan sa mga manindot ng music.
11: It's Hapon-tastic!

0: Bulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong kit sugar. Swerte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabatpik ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
2: Kita, balagusta.
3: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan tayo sa DTX 500.
3: So, unsa ba itilde sa imong bana, de, ma'am?
2: Sa kuan, iyang sakit. Iyang mura yung muminor, bawag makatumar. Bitang si Kustet Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, Ani.
3: So, wala pa na siya niinom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Kuan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, Ani.
3: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, Ani?
2: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isip. D3 Bayo o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. D3 Bayo.
4: Ako si Pili Kabog Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kahit gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bayo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko git masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Marites Lawas, Tagabagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay tungod aning mga tambala. Sa tambalan yun ako si Pambati. Sa kalawasan, hili ako matiyon o kapoy. Kay ako at yun tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o

0: Dragon Fruit
1: Gold.
0: Gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
1: Gold.
2: Pure energy.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.
5: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Si Marcelina Balaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya nga, suway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Akalihok na yung kamot siya. Manakasaalsa na niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Muna siya niya magbahog yung bago eh. At ang puso mong tangkal. Bistan siya ko itong tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, gudi. Hindi siya makasay ang kamo. Ganyan, baga niya o kamo. Lihok naman siya. Tipo, gud ang haplas ng Wonder Oil.
5: Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Thank you. Thank you, Tony. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Ragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna jud! Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
10: Testimonya sa Wonder Banda Plus.
11: Ang mga ito in retroso. Kagagarangan o kami siyete. Sa tanong akong magamit, ay mangi akong matilihan na Wonder Banda Plus. Kaluon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, di nasakit akong puso, di nasakit akong kilig. Na ayaw ang Diyo ko ani nga produkto.
10: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Isay pangani mo, Nay?
14: Lucy Sargimio.
13: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
14: Matoong.
13: Pila edad ni mo?
14: Sa 28.
13: So, kasi pangalan mo, Lucy, no?
14: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
13: Ang imong bana.
14: Oo.
13: Saan na imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
13: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yung kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na man yung hubaga sa iyang mga iyang
13: tuan. No, sa mga yan til.
14: No, hubag jug maayo.
13: Hubag tanan.
14: Oo, kami yung inuho, abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
13: Punuan sa paa.
14: Oo. Nakapati mi sa radyo nga, naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incho asula yan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
13: ya karon okay na yung bata
14: okay na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
13: pa di kuan
14: 79
13: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo
14: okay gamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya
13: amigos ko pe ray gino
15: sadaka salamat mga idol.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
17: Many more.
16: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na.
17: Palit na
16: sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
17: E&C Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
19: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, education loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
20: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
21: Maria Rehena sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa puteno o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkanungog na ako aning tanan kay maminaw mami kay ate Arlie try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee kay maayo kaya akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag pati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance Plus.
22: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
23: Okay,
22: gi-atake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini yung Dragon Fruit. Akong inom. Kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
24: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: fantastic na hapon.
1: Inubanan sa mga manindot ng music.
0: It's hapon-tastic.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 4:58.
2: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
3: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
2: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
4: 1 plus 1!
5: 2!
4: 2 plus 2!
5: 4!
4: 4 plus 4!
5: 8!
4: 8 plus 8!
5: 16!
4: 5 plus 4!
5: 9!
4: 5 plus 5!
5: 10!
6: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
7: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
2: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: So, di ay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, mangulungul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
2: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Michelle Pilatore sa Guhoy, Sindangan.
4: Ma'am, on sa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita.
3: Kaon ako ang ato, gisagol ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ako kay manubo, dali ako kay mangitlog ang hilahan. Ngayon ako ang paris nga, mangitlog naman po ang pato nga. Magwala pa man niya tigis sa kabulan ang ito pa. Eh, namang pangtuhakon kay nangitlog na ko dayang hinahan.
4: So, produktibo na yun tayo, ma'am. So, kad nagamit ang Wonder Animal Vita.
3: Oo, kadyo kayo kausapan din ang among mga ayukan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorp.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand. Brand.
6: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Oras sa Star Radio, alas 5:22.
9: Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music.
10: It's hapon-tastic!

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Ayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Is previously ana taas ko og stoan ka ng pagdugo kan maabot og 160 ana over 70 over 80 ana di niya at the same time sa taas kayo ang akong sugar
3: taas sa mo sugar
2: oh niya ma-feel gyud na ko mga mangatol ko ba
3: mangatol ko niya
2: oh niya kanang i-discharge na ko sa ihi i-discharge na ko sa ihi ba ma-feel sa na ko mangatol
3: balik hindi pangihi ni mo ba mukatol ay mong kwenta
2: oh mukatol siya di karon si nakay naka-advise na ko yun yas inom ani so why so ni inom ko di ato within one week
3: lang ni mong inom ma'am sa Amigos Coffee. Mo na lang inom ma'am, gato raging Amigos Coffee.
2: Gato Amigos
3: lang. Saan ating palitan ma'am?
2: Ato sa Lin-An Store. Lin-An
3: Store. Sa Sagay.
2: Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Hindi na kong maluya.
3: So, nagpangihin mo ma'am?
2: Wala na.
3: Imong blood pressure ma'am?
2: 140 over 80. Okay. Maintain
3: na siya. No? So, 160 to sa una.
2: Karon na mo ng 140.
3: Na imong sugar ma'am?
2: Kuan na. Akong sugar na 127.
3: Sa una ma'am? Pila din.
2: So, 240 to 60.
3: So, 240 to sa una, ma'am, one week lang ni mong inom.
2: Awa na. Less na akong sugar na niya. Makaila mo kasi mong lawas kung taas yung sugar. Dili na kong batiog kapo, hindi na kong magduka. Ingon at
3: paana. Hindi na kaduka o, hindi na kakapo yun. So, lagsik na, ma'am.
2: Lagsik na.
3: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga ipigtibo gina sa
2: imong. Ipigtibo, dili ni ingon nga char-char nga storya, tinuod
3: gina. Basta, ma'am, dito kaila, ma'am.
2: Oo. Nga palit mo anak kaya doon na lang kung magpalitan din sa bumot.
3: Okay, so daghan kayong kwan ma'am.
2: Salamat.
3: Daghan kayong salamat ma'am. Isa to, usap atong pangalan ma'am?
2: Lia Pitong
3: sa Poblasyon Burbon. Yes guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am. Lia Pitong ha, dili to binairan mga Ludia. Ako lang itong nagyan. Salamat kayo ma'am.
4: Jalaan, mga naminaw karon, ako gina yung naobserbaran sa akong paggamit ni ini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil, mahubag, gini siya.
3: Arthritis, Kuya Rolly?
4: Yes.
3: By the way, sa Kuya Rolly, kalimat ko Kuya Rolly. Pilang edad ni mo Kuya Rolly marayan?
4: 57 na, ako edad karon.
3: Okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Astoria.
4: Yes, Astoria, Cebu.
3: Astoria, Cebu. Padayon, Kuya Rolly?
4: Yes, akong arthritis, mahubag, gini kong tiil. Maglisod ko glakaw kung mahubag na

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Matagabi eh. So, yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na gyud sa batan-on bata. So, na-probe gyud nako. Kay inim katuon sa gyud ko muinom aning amigos coffee buntag udto og sa dayong katulog. Kay kining amigos coffee mga kaigsoonan, bisan og gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
2: So balik kon kuya, kuya Rolly Marayan, samtang natulog ka, nagkatkat ka bayan.
1: Oh, yagad after sa panihapon, mga tuog na, mukatkat na yun, pagkakadlaw, mukatkat na sa pag-usapan.
2: Sato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukatkat sa kapayan.
1: Yes, bahala dili sa kunson, pero kaduha yun.
2: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga balihas ni mo, pangigaroon, segmentay-tay, okay, John, yes. Kapito ng Alibus Coffee.
1: Yes, tinuod na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilaan na mo yung nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iraran, diha. 50 edad pataas. Ang Amigos Coffee na-probe na yun. Nga perting ninduta para sa itong panglawat.
2: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live. Nakaanak po siya, wow! Probin ang tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
1: Yes, tinuod yun. Dili ni Hambog, dili ni yung user ko. Kundi tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
2: Okay, so daghang kay salamat kay Rolly Marayan, ha?
1: Yes, daghang salamat.
3: Kung ano sa sang aligrian, yeah. Usan ako yung nagiyan nga usa ka ginang, usa ko nun siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siya naagian dahil willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
4: Emily Erong.
3: Kus gagamay, ma'am? Kisay pa nga to, ma'am?
4: Emily Erong.
3: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
4: 35
3: years old. So, unsa i-ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
4: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako nga, why daw nga, gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
3: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
4: Oh, tapos
3: so,
4: wala ka man ko nag...
3: nagbaligya ka.
4: Oh, nagbaligya ko karon.
3: Wala ka nag-inom.
4: Nang wala ko nag-inom.
3: Mo na ipaayak, akong... sabi mo na ipait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nakainom jud ka, ma'am.
4: Oh, wala ko nag-inom atong apoint kay Hyperon man ko. Katungatan, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay. Nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
3: Okay. So, unsa tong unsa kang oras sa mam allergy, ma'am, giatake?
4: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
3: Uh-huh.
4: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
3: Okay.
4: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
3: Nanaog. So, usara ka siya siya imong gitimpla.
4: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
3: nagsakit
4: siya, ni normal.
3: So wala normal na mo ba ginhawa mo?
4: Ni normal
3: ang allergy ni mo magnawa sa.
4: Ang allergy na ko is ni hinahinay siya murag wala na kain ning katol.
3: Oh,
4: di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
3: Okay, so gamintay na gi ka ma'am, sige mo baligya ma'am.
4: Yes.
3: Sawa na ma'am, nabaligya ra ka wa kay ino ni.
4: I top is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pud ko gi hyper so
3: wa ka gi hyper ma'am
4: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
3: nakauyon ma'am na uyon
4: na nakauyon sad niya
3: so karon nakahurot taga ko sa ka card
4: I labaw pa
3: tapkanan na to siya ma'am sa Byron na to siya ma'am no
4: oh nindot siya ang amigos
3: Byron na ma'am pero makaayo man
4: oh makaayo

0: kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am. So, in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
0: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di kakatulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay gracias sa Ginoo, gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay. Isay pa nga na to, ma'am?
0: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
0: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes, guys, no, so dagan kayo. Salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
2: Adlaw sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran, din doon na tayo mahinabi nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuboran, din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting, usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit, so nasa taas-taas sa sab nga panahon, apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
3: Maayong adlaw, sir.
2: Kumusta, unsa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintroduce sa akong asawa din ako nga, paimnon ko, primero inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nag-inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan Amigos Cafe, before ko ininom sa Amigos Cafe, ang akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, naku keg down. Yung 178 na lang. So, nasya ko, kay, look, kakuan ba niya ni niya, kanang maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaod kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
1: Down.
3: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na nga, mo na na akong gigamit ron.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, o sa imong ika-auhag nga to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mo na nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nya pagkaman, pagpa-check sa mo, alam may bawaan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong labas. Kesa kuha na ako, magayong ipikto. So, mo na ron nga ako, usan ako ka, kanang, na misuporta sa Amigos Cafe, o nagtagpagsulti, Amigos User sa inyo ko ron.
2: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsuran, si Sir Binting Aliego, ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos 1581 Skirk Herbal Coffee Mix.
4: Yes, ang sapay gipabot mga palangga, tataw kayo ha, ang maong testimonya. Idol Ricky the Giant. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw, dada si Gian. Dol, mayong gabi, di pa ko ka-hook up. Ruan kay may, power interruption. Sige, wala taron sa bye-bye. Munoz Anunias. Dagang salamat dol sa update. Muna nindot update jud ba no? Yan sa tanan-tanan nga naa diha gikan dito sa kuan gikan sa Amigos Coffee. Nga rita sa tong Amigos Capsule Idol Ricky Jajayan, Idol Abay Ray kay lamian sa niha o lamian epektibo ni atong Amigos Capsule. Nga daghan na og ubay-ubay na sa naka-try sa mga produkto mga palangga. So ay naglangan-langan.
5: Oh, good morning.
6: Yes, good morning, ma'am. Kisa kayo yung pangalan na to, ma'am.
5: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
6: Melissa Abadinas Lumukso.
5: Yes, sir.
6: Yes, sir. Taga Juan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo ka napit sa Balamban, ma'am?
5: Arpili Balamban, sir, Cebu.
6: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga Juan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kaya usa ko nung ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
5: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
6: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
5: Oo, sir. Kay last December, gini na ako, sir. Nako pang gipamati. Bali na yung sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Nya, gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan na ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang yapon itong gipadayon, ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir, padung sa ako ang lubod agari na gani sa ubos gani, sir, gani akong paa maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gitake. So karon, sir, pasalamat lang gyud ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usa gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
6: So nawala ang kuan, ma'am, nawala ang lumbar pain nimo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
5: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
6: na usa ka blister pa.
5: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisugdan na ako. Buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan diri nakauyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing dry lang gyud pod ko.
6: So wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
5: Wala na gyud, sir, sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang ubang pud na napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, ting ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po gali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ang akong menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag monthly na, sir. 3 months na nako nga nag normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako gid kayong tabang, sir.
6: So normal na ang imong menstruation adto, dili normal karon pag inom mo yung Amigos Capsule na normal na, sir.
5: Oo, kay since December, sir, 2025.
6: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
5: 49 ako, sir. So maumito to nga.
6: 49. So angay naging magmenopausal, no?
5: Oo, sir. Nagtuog yun ko nga maog yun to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. So maumito ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pubalik mang yun siya. So maumito nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing try yun ko, sir. Ang reaction yun ato niya, maog yun itong ako ang kanang lingkod na pa doon, dere sa lubot. Ang naog sa, sir.
6: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
5: Oo, man, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, og kanang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
6: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo, manta madam, arita sa butang ng mga minyo. Kamusta maka ko ana mo dagay day na ang sapa.
5: Sir, dako ang ko answer noon experience kay nag normalize na kanang ako ang menstruation, sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir, kanang feel na ko pura naman bagong dalaga ani. Wala po ako ang experience, sir.
6: So mura nagbagong dalaga, so ko ana kaning sa ato.
5: Budagay day na gyud, sir.
6: So, dagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
5: Kay kadung sa time kadung wala pa nag-uan, sir, kadung napakoy di pa mati na kadung lumbar pain na ako, sir. Mobalibad jud ko, sir, kay kapoy man nya bali na jud ba yang sakita jud. Hapod na ako nga nandidad na og 40 pataas kay sa ako ang experience.

0: Active in the past. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500. Natiyan mo na akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainong, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma.
4: DX Coffee.
5: She's so vulnerable. A China in my hands.
6: Pa-check up ko sa doktor dito.

0: mahal.
1: Christy. Yung hang up. As more, sige na kung diha. Plus food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule. 650 mg.
3: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaga.

0: honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
1: I am good.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Testimonya sa Wonder Iswalin.
3: Sa Wonder Iswalin.

0: Escolher ng mali mo. Kami yun ang makamate.
1: Escolin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee kay ang non-liniment oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na huong sawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat ka ayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc John nga sikog paminawa nila sa radyo.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
4: Yes, orihog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganyan.
5: Kung sa man to imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit.
4: Nagkakay protect ako dok, hindi ko katulog, hindi ko kasiya, hindi ko katabawa, hindi ko pangit.
5: Sadya na kainom ka Dragon Fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
4: Oo, salamat ko na yung mga produkto so dok.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Okay, mayang buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
2: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Copies. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa ako ang lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaki babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinagi sa Amigos Kope. Dige, daghang salamat.
1: Okay, salamat kayo nang.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64, Bom Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule. Ang ako jung namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
8: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba. Yes. Maayo gudi ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
8: Salamat kay
7: tinuod jud na.
9: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 7:28.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Mga ga-DTX, ay mga ga-Didri Bayo. Hello, hello, hello. O, saka mahimsogon. Ay, bungahon nga adlaw ha. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atuang programang Kasayuran sa Maayong Panglawas. Hello sa itong mga viewers dayo Facebook Live. Asa man na ba ito itong pagsimbya karon? Then of course, may pagbamati usab sa ito ang mga solid nga mga listeners nga nag-tune in karon mga higala sa ilahang mga radyo o mga paborito nga mga simbyaan. Usbon ako sa gyapon yung makauban mga higala Doc Hans Lima Nolo sa inyong mga simbyaan. And hopefully, nainom na, natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3 Bio. Ang nakakapi na, Doc. Yan. Wala yung pinakapatsada mga higala, no? Life begins at coffee. Magbata na to sa bundag, number one, yun nga. Atong ginaasikaso, oh. Mao ang pamainit. Kustombre mang gunas Pilipino. So, sa mga gusto mga pe, ganahan mo mga higala nga ang inyohang kapi herbal. Dili acidic, dili magkusog palpitation. At the same time, kapi nga walay asukal. Yan, no sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee. Anyway, affordable kainig antong kapi. DTX Premium Coffee. Oh, pangita as butika or either DTX Coffee Mix. Yan. Muna yung mga patsada kaayong nga kape. Maganda ang buhay basta naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Di ba galimtan mga higala, galingan tong programa, hatod ka na to sa to ang mga produkto available sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
5: Anyway, ay ganito may mga concern o bagotan na ha. May kalabutan sa itong mga diskusyon karon. Na binagyan itong itong mga solid ng mga listeners. Pwede mo makasend mga higala sa inyo ha, mga concern, mga pangutan na may kalabutan sa ito mga produkto. May kalabutan unsaon paginom ang DTX 500. Unsaon paginom ang Mighty C, ang Litri Bio. Oy Doc, unsaon paginom ang Extend Herbal Capsule. Oy. basta luya na si Manoy. I-extend na, i-extend herbal capsule para nga extended ang ligaya, extended ang saya. Anyway, mga higala. Ang ato mga linya sa cellphone is 0981-654-8967. 0981-654-8967. Hello sa itong mga viewers ha, via Facebook. Oh. Ang ato mga solid nga mga ka-DTX o ka-D3 Bio diri sa Sambuanga del Norte. Oh, hello sa itong mga market vendor dala. And of course, ato mga pinalangga nga mga senior citizen. Nga kanunay na ka-DTX 500 o na ka-D3 Bio. And ato mga higalas, Misamis Occidental, the Bitan City, uguban pa nga mga lugar nga abot sa itong pagsimya. Isigutan na ito ron mga higala, mga importante nga mga punto nga mahibalaan na ito. May tungod aning hypertension. No, high blood. Mauni gaon na nga sakit karon sa Pilipino. Number one ni siya. Daghan ka ay mga Pilipino ang may hypertension. Hypertension, muna siya major cause mga higala sa premature death sa tibuok kalibutan. Sa ato pa nun si premature death, dili pa unta nimo panahon, pero may taliwan na ka. Ako, sa akong experience o sa kuani, sa ako ang amahan. No, matanon pa to, 30 kapin. Tantay city, pero may taliwan na. Tungod aning high blood. No. Bata pa pugo ato, mga pagorokos, mga leidad. Elementary. Oo. So, sayo nga nailo sa amahan. Tungod aning high blood. No? So, muna yung major cause sa premature death. So, dili pa unta angay. Pahuay. Pero may pahulay og sayo tungod sa high blood. No? Kanting luyas mga anak, no? O mga daddies, mga mommies. So be aware aning high blood, ha? Okay. Traidor kini nga klase nga balatian. Gani mga higala, anaa sa 1.28 billion. Nga nagaedad og 30 ngadto sa 62 anyos na ay hypertension sa tibuok kalibutan. Kalabanan mga higala na ay low and middle income sa itong pagkato mga diligyod ingon nga kwartahan. Ang kasagaran na igo aning high blood, no? Kaya basta na ay makaon, ah. Bira. Ang diet manggod sa Pilipino is cargador diet. No. Mr. Cargador diet, cargado. No. Cargado mantika. Mumanay diet sa Pilipino god. Cargado rice, cargado parat. No. So kini nga mga pagkaon moy sagad hinungdan aning hypertension. Low and middle income, 46% sa mga adult. Ganon na yung hypertension, wala na kahibalo nga sila na anay balatian sa hypertension. Uy, munihadlo kayo. Kay na ay mga tao nga kaya nila gising. Kaya nila dalohon mga higala ang mga sintomas.
6: Oh.
5: Bisag gasakan na ang BP. Walay sintomas nga kuan, but kaya nila nga matolerate ba? Muna delikado ka igod. O katong mga tao nga kaya nilang itolerate ang sintomas sa high blood. Daladalahon, mawa, matolerate. Muna delikado kayo. Ang uman, makurat na lang. Pa BP, hala. Kung BP, 180. 180 mo BP, sir. Huwag mo ko na lipong-lipong, ma'am. Huwag ko. Wala pa po kong ibatya. Ganong 180 man na. So, kaya nga matolerate sa lawas na ay mga cases, anak. Muna delikado kayo. Kay Basin, matungnan, no, si Bako Palayo, pwede nga diha-diha na i-atake. 42% naman mga higala ang gakadiagnose. O niya, naanay ginainom ng mga medication. So, mas taas ang may high blood nga wala na diagnose. 46%. Samtang ang na-diagnose nga naanay tambal, naanay medication is 42%. Naman ay delikado kayo mo nang makurat na lang tahala. Si Kuan, si Soanso, si Juan de la Cruz. Naunsa na to. Pasko graman to. Niagi pa ganito din eh. Nag-istoryahan na yung di ba? Anya, pagkaugma. Yana, balita. So, kalit ka ay mga higala. So, approximately mga higala, isa sa lima ka mga adult ang makakontrol aning high blood pressure. Astilan. So, sa lima, naiusa nga makakontrol. Sa ato pa, kaning upat, wala yun ga-control. Daghan yun ang wala nagpakabana sa ilang hypertension. Kaya bisag may high blood, sige raman gyapon. Sige raman gyapon kaon, sige raman gyapon inom. Bonang resulta. Okay rin eh. Nabitaw ko yung maintenance. Nakoy kaila before. Pag naanasting kaon mga higala, may mga kumbya na mag-abay o maintenance. grabe, no? Dakuntao po, no? Imong pabirahon o kaon na grabe. O katubagay mga pagkaon nga kuan ba nga? Talagsaon, good girl po. Gato mga seafoods nga, ah. Grabe mga crabs, mga dagko nga mga pasayan, ah. Oh, anya na apoy mga litson, ah. Pag human naging kaon, na inom na yung tambal. Muna yung delikado kayo. Kaya gasalig sa medication. Gihi mo nga lisensya ang tambal. Yeah, wala na ipakabana sa paglikay sa bawal. Muna later on, ang high blood ni grabi. Pwede pag yun mga higala. Ang sad to say, pwede nga musangko sa gitawag nga pagka-stroke, pagka-paralyze. Mailag, mild stroke. Kung ma-hemorrhagic stroke. O pwede nga makuma, pwede mag-cardiac arrest. Yan. Delikado kayo. So mga daddies, mga mommies, high blood ba taron, ha? Napag-i-stress, no? Napag-i mga problema. No? Makasamot man na. Makadugang na mga higala sa tuang hypertension. Niya, ha? Usa sa mga global targets sa World Health Organization. Kaniya, WHO na gini. Usa sa ilahang gipaningkamutan ron. Ang pagpaubos sa kaso sa hypertension by 33% sa tuig 2030. So, ang WHO, gapaningkamot. Ang gobyerno, gapaningkamot. Nga muubos unta ang mga cases nga nay high blood. So, ang target nila, by 2030, muubos sa 33%. So, nga karon kita mga higala. Problema ni ang tao, God. Nung pagkabana, baka. Muling kaling atong programa, usap po niya sa tol, mga higala, na mapaabot ang mga pamaagi, mga ingon ta, mga programa or mga angay nga buhaton aron nga maubos ubos mga higala ang tendency nga magkahayblan ta. Diba? O kaling atong programa. Number one ni mga higala. Dissemination of information regarding public health. No. So number one, hypertension. No. Kinahanglan mailukar ang tao unsay hinungdan sa high blood. It can be genetics, possible mga higala. Pero sa karon mga higala nga panahon, dako kay porsyento ang lifestyle. Dako gyud kay porsyento. Kay kung atong timbangon, kung makontrol ang lifestyle, possible man nga ma-reverse ang hypertension. For example, kung mag-control sa timbang, pwede man nga maubos ang high blood. O, timbang lang ganin, agi-control. Even ang exercise, ang pagpasingot kada adlaw, makatabang sa pagpaubos sa high blood. So, number one, gyud mga higala, katagaan nung tagpansin. Number one, sa gobyerno o sa matagusan nato ang pagdisiplina, pagpa-disseminate sa information mahitungod mga higalas, mga hinungdan aning ato mga balatian. So di paggalimtan mga higala kini nga mga pagpahinumdo, of course hatod ka nato sa ato ang mga produkto mga higala gagigama aron nga makatabang sa pag-control sa itong balatian. Kinahanglan tag, o diba? A dissemination is eat properly, healthy diet. It because ang diet na ay daghan ng mga antioxidants na makuha nato sa itong pagkaon, prutas, gulay. Karon, kung dili nato na makuha, eh, mas maayong inom na lang guro tag supplements. That's why na ay supplementation. Mas maayong inom na lang tag DTX 500 kada adlaw. Oh. Inom ta kada adlaw mga higala. Sa ingaling ka pamaagi, iris away mga higala para makontra nato ang pag-inom sa mga suplemento nga taas og antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Based na sa mga pagtuon, eh bisag lang tao na to karon ang mga pagtuon, ang gina-recommend mga higalas, mga eksperto is antioxidants mang yun. Healthy diet mang yun. So, kaning pag-inom na to sa DTX 500, pag-inom na to sa D3Bio, it is a way mga higala nga makatabang sa pag-control sa itong hypertension. Makatabang sa pag-control sa diabetes. DTX 500 na to, number one sa may mga diabetes. Di ba? So, mas maayo nga kadaan law na ay naatay imnon. Oh. Eh kung pigadog yung kaay mga higala nga to ang kaon sa mga pagkaon nga healthy. Eh mas maayo nga mo inom tag supplementation. Inom tag supplements. Nga muhatag nato og enough nga antioxidants. Kay unang-una ang antioxidants makatabang sa pagkontrol sa hypertension. Ha? Mag DTX 500 ta, mag Mighty C, mag D3Bio. Sige ha, mga panggana, sa pinagadool nga butika ha, sa inyong mga lugar. Anyway, standby sa mga higala. Kaya doon sa ning paminahon, ning ato mga pipila ka mga consumers na natabangan na sa pag-inom sa ato mga produkto na naagkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ako si Lorna Turanis.
6: Unsa yung produkto ay mong gigamit din, ma'am?
7: Ay, ako nagagamit ko sa una pa, kining GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yun sa una pa, karon. Iganaan man ko kay, mugaan man ang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Inaamang ko'y kanang liuma, ngawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamino, kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500! Papalit sa mga butika.
8: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa mga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
9: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka. Isang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
10: Gina Ceres Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
11: Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
10: Kuan sir, kanang na ako'y high blood, niya, dali rin ko kayang malipong, niya, dali ko ka, kuhan ko ka ng daghan kayong mga lipliko na, niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lamay na kong paminaw, parita na kong D3 Bio.
11: Yung saan mo pag-inom ang kon, D3 Bio?
10: Kausar ako, sa kadlaw kausar niya, ang kape na ko buntag.
11: Kadadlaw d'yo kag-inom?
10: Oo.
11: Pila nakakabulan nga ga-inom?
10: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape.
11: 3 years?
10: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
11: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka.
10: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon hapon tug laba nang wala ko kainom anang D3 Bio. Magdindog ko sir. Magigda ko ana bangon ko untag sayo sir murok kamang-kamang ko baneg pero sa nagdig na ko og D3 Bio maghapon hapon tug laba mura ra ko wala nang laba. Lami kay ko paminaw.
11: So mo ni mo ginatumaron?
10: Oo, oh, D3 Bio kapi sa buntag. DTS, copy me.
11: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka
10: na. Gamit sila ng DTX o D3 Bio, kay lami kayo na sa lawas.
3: Extended Superman.
12: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig ang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
3: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo.

0: nakapagpapadyot kayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C.
2: Pag Mighty C para aron mo ang...
3: Mag Mighty C kada adlaw. Ang alkaline base nga vitamin C, ha? By the way, sa panlangita, sir, asa taka-avail? Asa magyud takapalitan ng Mighty C, oy? GTX 500, D3 Bio. Kanan DTX Coffee Mix na interest ko, di ba? Ganahan ta magkape mga higala. Of course, tungod kay healthy ang atong coffee nga ginainom kadaan lang. So, sa kape pa lang daan, maka-insure ta mga higala nga ang atong lawas. Ampingan. Maampingan. Okay, kape nato is very healthy, di ba? So, try it mga higala. Sa may mga high blood, may mga diabetes, mga nagkaedad na. You try it mga higala. Dili mo magmahay, promise. No? Dili siya, tamis kaayo. No? May pagkapait-pait siya, may pagka... lami siya. Humot siya yun mga higala. Hindi siya lang to. No? Muna'y kape nga hanap-hanapin mo talaga. Oo. Ang uban gani mo reklamo nga kung dili ko makainom og DTX coffee, mura magluya ko. Lahi mang good kung ang lawas na ay antioxidant.

soul. Hormon sa mga higala in many parts atong lawas. Within ganis buntis. Ito, may nga mga high blood na paralyzed. May edad na, gulang na yung kaya. Ipanitribay. Kaduha, buntag o hapon. Sa mga bata, pwede once a day.

pasok, kinitik mo na. Sana usab ang pagtumar sa atong mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa mga sokin. Tipim na, nga mapalit ninyo sa nagarebutik. Pormasya, business.

0: sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DGX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akong tulog habang ang DGX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DGX Coffee Mix.
1: DGX Coffee Mix.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: So,

0: MV more the bio nutrition formula. Para sa mas matatag na po.
1: Men sa lain-lain nga
2: anak na galing sa kanya.
3: Tagatugbungan lo
2: malimutan
3: na ng lance corn cookie kaya
4: bababay di proseso sa taas
2: silang may
4: kondisyon sa laing kalibutan.

0: Apple, Beauty Soap, Niana. Niana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayusabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayusabon. Ayusabon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay naay Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI office.

0: tag ihulat ilang tawag mga bay. Okay, salamat kay balik. Abi nako og kuno kay tunabtan sa minutes mga bay. Sige na dito maglangay ha tuwang hatapagtagad kay dunay mga pagtimbaya sa tong mga higala karon. Ang mitawag niini nga kagabion mga bay tong iplastada ang atong linya. Di na sila mga bay. Hello sir, ma'am. May gabi ni mo Sir Jovenel. Ni Ma'am Len.
1: Bayron
0: ni Bay. Yes, sir. Jovenel, may gabi eh. Niya, kisa ito ka o ba nung di aser? Si Marinang Bayan, si Ma'am Len. Niya si Ma'am Edna. Unsa po ni sa bayan si Ma'am Edna? Siya po ang tinapay ng bagong bayan? Sige, dito maglangay Sir Jovenel artos ng mga pagtimay. Ikay una Sir Jovenel kay ikay una kay ginatawag man sa English ba Sir Jovenel? Ladies first. Ulahing lalaki. Sige Sir Jovenel. Di jud pala kanis si Ma'am Lina.
2: Okay, na, sige. Maatak lang ng kuwan. Sabi ka, dahil bala, nagsag-maatak na siya kasama na ko.
0: Oo, oh, sige. Mahalag mapalong ba sa kaya?
2: Oo, sige. Hindi naman siya. Dahil Okay, ni mo, bye. Makaabangan ni Ross. Of course, ni Mr. Del Balsomo, nga pa na kayo sa Occidental.
0: Nagpalayo na.
2: Ni Ma'am Ed. Oo, nagpalayo na. BGMC.
0: Ah, nagkwantro.
2: Lagi na siya kung ano rin, Rota. Oo, dahil si Daniel Ligon, sa Tambu Ayungan, si Day Alma, si Manang Sibinil nga, maay gadalak na rin sa linya. Thank you. Pag sa kanan nga naminaw, ang gabi, wala't na piwag. Kana lang ba?
0: Okay, salamat ni Ma'am Len. Niya, si Ma'am Edna, Ma'am Ed. Asa na? Si Ma'am Edna, wala pa?
3: wala.
0: Awa si Ma'am Edna. Wala, sige. Si Sir Jovenel lang. Sir Jovenel.
3: Kaan, good evening ni Mudra, Sir Baron Ibai, and then sa tanong mga DJs and staff, the station manager sa ayon lahat po, and then to all the listeners sa Star Radio, and then ni Maya Bongangera po, dahil po kayong pamilya, kanya ko yung Bris si Manang Lee, and then silang Imam Ivaki Arena, silang...
0: Nitag

Unya kapin sa tuig may dagan siyang trabaho na kay maayo may ang amo niya may pwede lang relasyon dahil nga mura sila og pamilya na ang pagtagad sa usag-usag. Ang problema doon ay misulod nga bag-o nga trabahante. At dito na nagsugod ang lawgaw kay sip-sip man ni kaayo dahil kana ba nga murag magpakitang gilas ba iha nga bag-o nga kauban sa trabaho. Dahil ang usag kahigayon ang pinaka-worst ang pinaka-grabe doon na hitabo ba'y doon ay nawala nga kwarta. Unya siya mag-ipasangin lan. Unya kana ba nga murag nalupig na siya kay pamatumbag o ba, sip-sip ba. Resulta, murag siya yung napasangilan. Mato nga, parang paglikay sa samok, mato nga, miundang na lang siya trabaho. Sus, kayong sang hitabo abay. Wala pa gani abtag sa kasimana bay, sa mong hitabo. Kana nga, nakadungog naman siya nga katong ihang bag-o nga kauban. Kana nga,

0: napuli niya katong yang igsuon. Amo na nga na sa mga pagduda ba nga unsa man kuno tinuyo ba to nga makakuan siya nga kanang butang-butangan siya aron nga makapahawa siya, de makapahawa mapulit yung igsuon sa iyang kauban. Unya unsa ang makuno paglimpyo sa ngalan nga nipahawa na makuno siya ipambalikan yang amo o di ba unsa makuno o pasagdaan na lang niya bay. Okay, ikaw patambagon bay, unsa man pagtambag bay?
1: Kuan ayat sa Biblia no.
0: Sige ba.
1: Mateo 5:1 si nagingon nga maripayon ang tao nga gibutang-butangan o sa tanang matang sa pagkadautan tungod kanako. Apan paglipay og lukso sadya sa kalipay og lukso kay duol na ang inyong ganti. So yun na nino lang kung mana na itabo sa imuha, kuan, pwede man ani mong kuan, pwede naman ang i-dangop sa dole.
0: Mm-mm. Sige, dole.
1: Para lang malimpyo imong side ba.
0: Oo.
1: Pero dili ang kumpanya imong target kung dili. Malimpyo lang ang imong kagalingon kay... Mm-mm. Siguro murag gituyuan dyan na nga gidaot ka para matangtang ka sa kumpanya. Siyempre, kaya katong imong tagiapod sa kumpanya, siguro makaingon po ito nga, ikaw yun siguro yung nagkuha.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede po ni mo tugutan na lang nga ang panahon. Kaya niundang naman ka, pero mas maayag itong malimpyo yung pwede kang mudangop sa mga eksperto, magpangutan na ka about ana dayon. Kung ano siya manang ilang ika-advise, imo nang i-apply din. Magpatabang ka.
0: Mm-mm.
1: Kaya katong mga taong nagdawat sa imuha, ayaw na lang to slag. Ayaw na lang to slag balosi. Masag din lang ang Ginoo mo'y mabalos sa ilang ha. Sa ilang ha, ang imuha lang ang mangitag paagi nga malimpyo ni mo ang imungan.
0: Mm-mm.
1: Pwede ni mo. Amo mismo.
0: Oo.
1: Oh. Oh, anan personal katuya.

0: Dong Rodel, Balsumo og Asaman Son. Ako, gikan ni Alma Scarpi, salamat sa pagbasa. Okay ha, natang ito nga, gipangayo nga kanta ni Ma'am Alma Scarpi, ito nga pangitaon ron ang mibalik ako. Apan, ulat na pa rin siya nahan, maminang kitag bulawanon nga pahibalo, nga gikan sa Dragon Fruit.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa, mga ka-Dragon Fruit, Visayas ug Mindanao. So karong adlaw, lain na pod na edisyon, Doc, no? Mm-hmm. Sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotana, okay, karong adlaw, yes, mga ka-Dragon Fruit. Doc, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot, Doc, no? Ang

0: Pab sa kahigayon.
1: Ako'y sa'yo at ikay akin lamang.
0: Kintig paminaw nga, usa sa Ingrid ang
1: kahit na umatik
0: niad tong mga adult, no?
1: Sabin
0: performance sa ato ang kaugalingon mga sok kintig paminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no, ang imong partner mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga sokin tigpaminaw. Ang importante ngon naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor, no. Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga sokin tigpaminaw dili active. No, mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit

0: yun mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Tagin niyo pagtagad niyo kagalingan mo kalimot. Gamit mo sa atuang lamiang kape. Ang atuang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw mahatagan. Og insaktong solusyon.
1: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potential nga na ay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
0: Okay.
1: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
0: Okay.
1: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
0: Okay.
1: Sa atong mga partner ang atong love Doc.
0: Yes.
1: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
0: Tama.
1: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
0: okay,
1: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil. Ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Nai Shiva.

0: kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros, Ontal? Come and visit Udel's Traveler's Condition. Service only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad.
7: Herbal oil with subaki?
6: Sulian bit ako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
7: Dragon Herbal Oil with subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Sa mga butika sa inyong lugar.
8: If you're looking for a place to stay...

0: Lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-hunt.
1: Og saktong suporta. It could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Isa'y pangani mo, Nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
3: Matuong.
2: Bila edad ni mo?
3: 78.
2: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana.
3: Oo.
2: Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
3: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
2: Nang hubag?
3: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ning pirma jud siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, party na madyong
4: hubad. Balik ang kahapon.
5: Ang herbal capsule at saka yung UA, si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya at kong arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa Nance Herbal Capsule.
6: Sa aking kalusugan, sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.

0: Ok mga bay, itong oras 35 minutos ang milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tagna, gihatod ka na to sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa. Ano na paidag kong premyo? Ngayon yung nga madaugan. Tigo malang ang walay sub nga mga box. 5 kilos nga bugas. Healthy na ka. Mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lahat. Nimaong numero, ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog na sa Star Radio Tayasan ng programa. Matagal sa isang tour sa alas sa simedia, dari sa lungsod sa Tayasan. Nagi mga bay ha, ganda nga pasinsya nga gadali ta mga bay tungod kay samtang nagtabi. Sa badyan, tiaw mo na nga upat ka spot reports ron. Ang forward sa tuwang reporter dia si Handos 37. Wow, 37 naman yun. This is it. Tungkol sa upat, nahin mo ng 37. Mo na mga bayhak, natangiha kay nagkuhan po ko rin kanang nagpungasik mo na itong utog rin pag-translate niya nga upat ka mga paminawa mga bayhak Handos kinamang kanta ni Bugoy Drelon. Paano na kaya?
1: Mga lama.

0: nano o Daisy ayeng sukutan. So usapod ko sa makatestimony aning astasan nga herbal tong niagi nga bulan na adud koy sakit nga
1: main power nabigay ni Ayo Sabon ang Yasan Pharmacy sa Ayungon Boutique Gale. Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organic calipo.

pinakamahusay na timpla, ang Shiva. Bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan. Masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91. Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio

0: Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula.
1: Sinaw-sinaw, tungkol lang sa cervic air. Dugay na kay ko naggamit, anak ma'am. Daghan kayong salamat sa product ni Ate R.
2: 866-348-9336. Amps Flower Shop. Amps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang emblems. We will care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tumun.

0: mga lamang sa Kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: At ang oras mga bay, 55 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga tag na, yatod ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulay natural ng pamagi. Pagpumasahi, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malef extract. Ang mga sagol, adunate fung. Sa Kagahapon.
1: By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko.
2: Sala niya. Kinigod niya pananglitan ug mureklamo ka kinahanglan nga kompleto ang imong ebidensya. Nga imong ipresentar ug asa ka mureklamo. Sa hukmanan ba? Kay imong kwan mag kinahanglan nga imong kompletohon imong ebidensya ang kinisya. Plano nilang duha nga muna mataktak ka akan nga muundang ka sa trabaho para nga ini kwarta sa imong amo. Buta na to, giplanuhan dyan ka para nga mapapahawa ka. Apari ka na magpagpresentar na dito sa ebidensya. Lisod na magpagpresentar kay kanabang nga walay makasaksi o walay panang lisod ba ka na mag-usa ka mihawa sa usa ka lugar ba? Hindi mo sa tunggi klaro. Kanabang nga na kanabang pahawa ka sa kabutang kanabang ka sa kadapit nga limpyo na ang tanan ba nga wala na ba'y angin balikan pang hugaw ba kato nga panahuna pang ilang nga gipasangil diha kanimo og dili ka dautan nga tawo at total ka na nga nagbuhat bita og gana nga dautan diha kanimo may panahon ra man nga ipanimayad na sila may panahon ra man nga itugot na sa dautan kapalaran panalitag matinuod bang gyud sila nga giplanuhan ka para nga matakta
3: pumapatak

0: mga bay, mapangkira tibukan sa tuwang atulamanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio 840 ang tag na sa kumuntagon sa tuwang atulamanon ang handus balita. Pagkagabi eh, balik ta sa tuwang atulamanon ang mga lamas sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamaong nga panulti
1: nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon. Amapola Broadcasting System for the Environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star

days, the good old days. Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Kung ano, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo na mamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal.

Sana nga, sweetheart. Mahalin mo pa rin ako. Maski na wala na akong pera. Maski na wala na akong buhok. Maski na pumangit pa ako. Bakit? Guwapo ba ako?

0: 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
1: Bangon.
0: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
1: Bangon.
0: Mangon atak kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong nga dagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka. Huwag makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. Huwag kagwapo sa inyong banda. Kumusta ang tandaan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay na kayo. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon ang inyong igalas sa kaginad. Nga kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga huibis. Pizza sayis bulan sa Agosto tuig 2020 sa yes. Mga birthday rong adlaw. Happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw. Belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlawa, advance happy birthday. Happy birthday. More birthdays to come and always good health. Happy birthday. Ora good night pinaka the best sa atong birthday. Abdi kusgan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw. Og libre gid ta nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa. Gikan sa atong labawng makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, pakaingon gitang.
2: Lami manggid na siya.
0: Lami ginang na mag-birthday kay siguradong makapanog abot sa lubot. Okay, toras, 45 minutos, sumar makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Katali arigit sa oras. Dali raking adlaw. Dali rang bulan, dali rang tuig. Ngayon, dali ragyod tang. Plus one, kada tuig. Apit ang bear masikat. Ngayon, di na pod madugay mo. Ed na pod ning 2026. Huwag mo sulod na pod ang year 2027. Okay, teras 50 minutos, suman makalapay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganan nga mo tawag or mo text karong buntaga, open na kitong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. O na itong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede po natiksan kay andam gina nga muatag o maayong pagtagan. Kon may mo timplan pamanigatas para mo bright manambok ang inyong utok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot ug manabi mangani kana regyong makaayo. Para hapsay og malinaon ang atong kinabuhi. Irog-irog. Sa irog. Irog-irog yung taon nga rin, Jotay. Negyon, pasayaw ako day. Pasayaw ako day. Saya lang siya ubat. Okay, kumusta itong kasikbit nga kalungsod na binagidini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning. Iya si Malalod, La Libertad, Giolngan City. Good morning.
1: Bangon.
0: Iya sa Ayongon, Bindoy, Manoyon, ug sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal dina dapita. Good morning.
1: Bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na.
1: Bangon.
0: Ang pagbangon, importante gina para kita makapangapi sa sais ka buntago. Sa mga nangapi ron, may pagpangapi. The best kidang kapi. Basta mga pita ka na buntag. Good benefits kina sa atong. Kasing-kasing. Huwag malikayan pag inang type B diabetes. Nasa paman mo ana. Oh, kapi na. You know, kapi, it's our life.
2: Maghalok yun taday.
0: Maghalok yun kuno taday. Pintawa na magdaw ang paghalok sa public place. Maghalok ka di want to mo sa private place. Don't kiss the public place. Okay, ito na 53 minutos sa manong kalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Yes, because is lagi tawag og sugbo. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yes, dumanog, ronda, aligria, badyani, natilan, malabuyok, sambuan, og saban, pangkalungsuran. Nga maabot sa tong signal, di na napita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta, kumusta sa batong mga tindirag-tindira sa tumatag sa tagsa ka mga public market.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: At tumatindirag-tindirag isdaan. Bularan, kananan, utanan to all vendors. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga bus drivers, pinikab drivers, sabalhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kanagatan atong mga maguma sa kabukiran atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tayo mga sikat kay Buntagda.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Yun ang pagbangon. Importante gina para kita makapanayon pa sa pagtrabaho, makapanayon pa sa paglaag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Makapanayon pa mo sa inyong mga plano sa kinabuhi. Maong bangon kita kanda buntag. Balag kapoy ang lawas. Importante.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon, bangon, ragyod. Balag kapoy ang lawas. Importante. Gahira ang armas.
3: Unsa to?
0: Unsa to kuno? Okay, ito na sa alas 4.55 na yun sa kabuntagon. Dali arigin sa oras, dali rang adaw, dali rang bulan, dali rang to. Hey! Happy na ginang Pasko, mga sikat. Unigingon, Christmas is near. So you need to prepare your gift in your family. Labi na sa itong mga ninong o ninang. Hatagin mo regalos niyong mga kinugos. Yung mga kinugos o kinugas. Unig yun, bisan o ginagmay lang, God. At least nga, kinasing-kasing ang paghatag, the best na kuno kain na. Kaya ka na kuno maghatag, tag, dili kinasing-kasing, wala kuno na ipulos. O tayo muna kita, give is nothing without heart. Wala ipulos ang paghatag, kung dili kinasing-kasing. Dapat maghatag mo, kanang gikan dyan yung kasing-kasing. O ka ng kinasing-kasing din ka paghatag ba? Kaya dawaton po na siya sa kinasing-kasing. Og halulo kay dahi. Kanema, wala kikoy gusto. Kaya ka nang emong sinayawan, kinaraan. Sayaw gani mo ka ng bagong uso nga. Sayaw ng kinaraan kay kanang dalaga mo atras. Kanang dalaga nga babae nga bukod kay dugan puti kay pa mo atras gina kay karaan man imong sayaw. So dapat masabay ka sa mga uso ron nga sayaw. Oh, you need to dance and sa mga new dance, new step. Okay, ito na. 56 minutos suman pagkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Das barangay magtotayasan. May buntag din nung liboy, no? Oh. Anong diboy, no? Good morning, no?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta, kumusta tong kabuntagon di anong diboy, no? Oh. Mas nung diboy ron, okay na ko din, bay. Di anakos kusina, bay. Di ako sa gamay, kamalig na ako, bay. Galing ko din ko. Samtang na ngapi. Kaya kung asawa, busy na dito sa kusina, bay. Nagluto, nagsundan. Para ka makapamahok kung sa'yo. May bundag ng Mernay na oran nero na sa barangay magtuha. Lang by Francis, by my Imad Mayra, og ni Tap Tap. Og sa mga apoy ng diboy, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta mga sikat kay bundag na. Nagyon ang pagbangon, importante kita. Importante kita para kita makapadayon pa sa pag. Tuman sa inyong mga andoy. Makapadayon pa mo sa pag. Makapadayon pa mo sa pag. Unsa man, pagdula-dula.

0: side.
1: Okay, tara, 58 minuto sa Subang Bacalabay, ang alas 4 sa Kabuntagon. O, dahil sa City Laguna, may buntag po rin ang Chimoy na Binson nga sa'yo king nagmata. Galanog-lanog, sipa-sipa na ang studio diya siyang panimalay. Ilang by Lexter Binson diya, ilang by Dan Binson. Ilang iyo Titi Binson, by Joey. Ilang Syra, Akilaw, Garbi. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Anigyon mo, bangon para mukaon.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon para maligo.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mubangon para masulbad ang problema. Anigyon ka ng problema at yun ang sulbaron. Para murag relax kang, relax ka ba nga? O anak kayo naon. You are free. You are free because your problem is solved. Legon, you are free, free mind. Sinayawan, kinaraan. Pasayaw ako dahi. Sayaw lang siya, right? Yes, parang kay Lutay Tayasan, may buntag po ng Cesar Gabunada diya. Anong Cesar Gabunada, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Ilang bay Kukoy Guardario, may buntag bay Koy. Kumusta, kumusta to kapuntagon diya bay Koy. Akinis bay Kukoy Guardario, kusgan mo gini. Hindi madali. Ang old siyang walang kabok bidbirod. Upat sawak, upat musdugan. Himsog. Kaoban siyang best friend si Viper Sinit Garganira. Atong higala po ni nga Perming. Perming guapa. Si guapa ba? Laki mo na si Viper Sinit. Perming guapa.

0: nila ang gwapo. Ang ni by President Babayre, kanis by Coco. Kaniyang bidbirod. Nasuya na jug ko. Kaon nga wak man jug ko. Among ko ika-afford ng pait pagbidbirod. Munang mangayo na jug ko niya. Akong ma-afford, Arinola Raman John. O na, ako na lang gidala-dala na ikon nila kay... Sa loranan lagi nigluha, Babayre. Ayon bontog na may presinit kagaya sa sityo, prinsa, barangay Kabulutan. Sa itong mga kaigalaan sa sityo, prinsa, mayong bontag kaninyong tanda.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at ta, kay bontag. Huwag ni Bay Junil niya. Bay Junil Garganira. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Uban, ikaw may gusto ko. Anong ako nga na may uban? Anong ako lagi nga naamang ko na uban? Ay uban ba na ay daghan pang kapilian nga nung ako manggod? Dili ka tong uban nga mukuyog. Napoy uban sa buhok. Katong uban nga kanang choices ba? Yung uban dia, pili ka dia. Ayaw rako. Kay kuhan ako kanang exclusive. Okay, taras sa lasing ko. Ono na yun sa kabuntagod. Kadali araman sa oras. Muna ikaning oras. Di nato bantayan. Dali ra kayo. Dali ra kayong adlaw. O, unsa na tadlawa ron. Muhibis na. Di na po madugay ang weekend. Ah, kadali arag yun. Next week, wak na. Nalungatunga na ta sa bulan sa Agosto. Ya, sa oman anda. Di na magigod kapungan. Negyon kapungan pang baha nung ka ang adlaw. Okay, standby to. Mino na puntag mga awit. Okay, priyasong entitled The Willy sa Tugon-Tugon. O request ni Bay Kukoy Guardario. Kaya sa una ko na nagplano si Bay Kukoy nga maadto sa Slaing Nasod. Ya kay nawili man sa Tugon-Tugon, wa na lang siya muda yun. O na inong danis, may kukoy nagpabilin na gidiya sa Barangay Lutay.

0: Shiva Essential Oil. Ay, kawasan mga natural na sangka. Extracted oil. Galing sa dahon ng Venta Pebrita o peppermint. Extracted oil. Galing sa ugat ng Narungay Tree. Extracted oil. Galing sa Nguyen Glau. Automatic at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingat ng buhay. Na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produkto na pagpahit sa ating masasaya na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at dinamitan ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng bigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-arga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang pisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapaginhawa sa mga may mga masasakit na likod, pasan sa binti, braso, sa magandang leeg at sa ating mga balikat. Ibahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsupukan na pagnasa sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangangat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat na limo, ipis, sulot at kung ano-ano pang makakatinggat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinigla upang ito ay kanais-nais din pamuhin. Dahil sa kanyang mahal mo yak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay tumakan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako. Dahil pinago ang itsura ko, may ayo sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang ayo sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang May Power na bigay ni ayo sabon. Ang ayo sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga shopping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo! Mabali ang ayo sabon visitor sa Ipes Pharmacy of Payasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
3: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: May adlaw sa atong tanan, no? Okay, si Ayeng Sapotan. So, usapad ko sa makatestimony aning Astasan Herbal. May aging abulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero nai nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Tindot siya inumon o beri ragit po tama. Maayos. Which is, sige, kitain ako ang Astasan nga herbal. O karun, nagkainay-nay na akong TB nga. Ragdidi, wala na kayo siya ni Kuan sa Kuan ni Dito Car. O nagpasikapod ko sa doktor. Wala na po siya yung nakita nga ingon man nga akong sakit. So, napasalamat si Kuan ni Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtanggir ako.
1: Sabi ng testimonya sa negatibo sa Vitron Syrup.
3: Kinsa ni ma'am?
4: Ramsey
3: in Coloris. Nakapanong ko nga mahayos ko ng Vitron. Uliya, kita mga kausaban na ngayon to kanya.
4: Ngayon siya nga, lamit po naman siya. Medyo ang sirap na mo tumalang mga paspapas ko na kayo makabride dahil ano. Kaya lahat naman siya nga, palitikosog mga kilometra inno niya moron. Dali ito makasabot ko na nga, ako siya pa ng tinanan na.
1: Vitron Syrup, mabalik sa mga butika o sa matindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: lugar. Ang lamla nandiyan, ako lahat ang naglalaba, ako lahat ang nagluluto. Ang legion sila ng tanan, siya'y mag-resya siya'y pagkatao, siya'y mag-resya siya'y siya'y siya'y siya'y magtrabaho sa tanang mulaton sa balay. Orang dari Sibuyak, sebutan kayo. Saya mutan mutan bawa sah bulatan sepani malai. Sibuyak, Sibuyak kepada Sri Aks. Bukan dari Sibuyak, Sibuyak. Oleh Gior, permintaan dari Sibuyak, Sibuyak. Mau menutup sultan, maglong ang. Menglaba, menglimpio. Orang seperti kayang asawa, Sibuyak. Tapi standby-standby sama sikat, minau lagi tagpang kabuhayan syuke.
1: Kasi ay may usuryo at pasalamat ko sa Rebayo. So sa taas semana, ang saman sa sulat sa pangalong dala ayo.
2: Defray Bayo, ang Defray gamay physio. Ang physio, ay Defray, malit sa labi ka. Defray Bayo, yes. Coffee Mix. Ako si Dito sa muna, hindi ko hindi kasawa ng pagkakit. Dumad kami kado, bigayon hapon tulog. Habang ang Dex Coffee Mix, hamo ang hapon tulog. Sa buong agad at hapon na pupumatulog sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rodrigo ng tapang, taga Mabulo, Delgado. Ilan ko si Dex, huwag nang ko. Makong itsura, sa kaya gitataas. Ang mga patanang, video ang kwet. Okay, bye, parang na sa radio. Amaw sa Mix. Kaya rin natin ang mga ay no, parang suro, mabitintish na kasa.
4: Ayo kayo atong pinakuha.
5: Sa 650 mg na malit sa kabutika o

0: ako si Pisita Elma Balor. Ganang na po sa kalangan pa. Dagan kong gibati tungod sa kwang sisa. Kaning kidney. Nga, mali pong ko. Tasak ng dugo. Dayon, kanang masakit akong dugahan. Pag minom na po ani sa usa ka sasya, ako ba nangitong matikan ni kwarta, wala-wala, biya ko. Ako minom po, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na po ang sakit akong puspon. Kaning produkto ha, isang kupira ang akong nagamit. Pero, aktibo po kayo to.
1: Miriam Malipayo from Zone 4 Plus Sungay Malay-Balay City Bukidnon nagamit ang non-product na UID and non-herbal katol non-coffee o nagpasalamat sa inyong product na ayon na ang gibati sa kunanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation pero sa pag-inom niya sa nan nawala na dayon ang katol so gimintin lang ko siya mamagaghanting salamat Marlene sa inyong product na katabang sa akong nanay.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city head on to White Nights Dumaguete Adventure House. White Nights Dumaguete Adventure House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Machado Road in Dumaguete City. Second branch is in Catlas Dumaguete in the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rents are fully equipped with air conditioning and Wi-Fi. Zone power self-clearing and the facility surrounded by 24/7 full CCTV. Located at the Antay Kayan Kalinaga near Food Net. Inago Paibay beside the Barangay Outpost. Pantayan Dumaguete fronting RM Guest House and Colon Extension just in front of the new bridge. For entries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Ang panahon karoon, lahi na ang pangitan ni Kalinaton. Ilagay na sa seguridad sa atong pagawas. Daghan na ang Gasgas Street. Kusa sa atong Panginoon, mao ang tubig. Kusa ayaw na kabalaga. Andi anak ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka, kalibyo umuwas ang tubig kainom kayo. Tumod kay Aqua Touch RV Drinking Water. Diposeso sa taas ng kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water. Panaanin mo tang sa National Highway. Para kay Tamaut at Lasan de Cruz Oriental. For deliveries, please contact 0917-870-2912.
4: Yes guys, may muntang ako karon diri sa Tayasa sa Negros Oriental. Hey, usa ka interview ko diri usa ka nanay. Nung ayo sir sa Negros Coffee. Oh. Isay pangani mo nay.
5: Meron na bro.
4: Kailan na ko kanay?
5: Sa sinta.
4: Dugay na kanagamit ka Negros Coffee nay.
5: Dugay na kanagpagsupan ani.
4: Pagsubos sir. Wala ni gamit magagamit Negros Coffee nay sa may mong gigamitan.
5: Sa kung high blood, sa kung bana high blood po niya karon ni normal man ni abot na lang 130 over 80.
4: Okay, sa una dai lang.
5: 180, 200.
4: Wala ni pare sa sinta mo.
5: Sa ina mo para sa high blood.
4: Karon wala kay lagi.
5: Wala, wala jud.
4: Kana ra Negros Coffee. So pero mabitin na kanino mo na mabilar ka to eh.
5: Wala pa tayo. Do tayo nang among kuan.
4: Asa na pwedeng diri sa Tayasa nay.
5: Matuo.
4: Barangay. Sa bala na minaw sa ikasulti ni mo nila nay.
5: Oh, timo kami sila ni aron kabalo sila nga maayo sa lawas.
4: Ayo kita nak bersuara, terima kasih untuk nama tuan.
6: Salam salam, Pak Idol.

0: air. Alright, balik-balik sa itong programang pagkakarat sa kabun kagon kaban niya paningigala sa kagidad pa. Nila sa paboritong stasyon ay Death Japan Star Radio basta star sikat na sikat ganda. Okay, tara, sikat na sa makalabay ang alas 5 sa kabun kagon sa itong malulog nulada na nagtatay dodong o ginday.
1: Bangon
0: na takay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagkok nga mga mata. Palag ang mata, importante lagi makabuka. Huwag makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabun kagon. Hala, siya sa taekwondo at ng sipa niya ay sinapula ko. Okay, sa mga maligod ng Sir Tristan, awa tutukin na ang inyong tiket kay pasinugos sa mga mananaog. Masa itong resulta, kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 8-0-6, 8-0-6, sa alas 5 sa hapon, 5-6-2, 5-6-2, o sa alas 9 kagabi, 7-2-8, 7-2-8. Huwag kagawa itong Sir Tristan sa kagapong adlaw sa mga nakanaog. Congratulations! Itong mga pabulan eh. Alam na, balik na siya, matik. Ay, kita mo si Tres, kita gata sa Dragon Fruit Classic sa 50 mg. Atensyon sa mga itong gerbaga barato, ipiktibo na anin sa itong masuking butika, ang nabantog mas ipabarato ng Dragon Fruit Classic Simple Capsule. Bili kamay na pangkasaligan sa kemisog sa panglawas, may berarti ang kaman o napiligid kang makatumar, ayaw na tangang lawas, bigay. Panalip di kanulay pag Dragon Fruit Classic, tungkupag Dragon Fruit Classic Simple Capsule, pansin masuking butika, doon sin yung lugar. Alkasis sa Damascorbid sa may dalaga, alas kasayuran na kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukugtuhon, malatunog ang pagbatunog at retis na iyong paguban patungon ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar, tarunay sa masaligan ng vitamin C, alkasin ang kalain vitamin C, patinaw. San hanap niyong matasal kasi patikta na sa pamalit habis pagigam. Papalit sa inyong masuking butika, doon sin yung lugar. Lagot pa herbal coffee mix with insulin plant. Katilaw ka na ba sa lamig? Ano mga herbal project na coffee? Ano yung nagipailay ang pinakabantong ang herbal coffee? Jagot pa herbal coffee mix with insulin plant. Sa dunay, high blood diabetes, arthritis, nasa kolesterol, delikatulog, tila medisinyo, kailangan mo ayaw sa mga sakit o balatingan. Dragon Fruit Herbal Coffee, dunay, dusik ang mga herbal ingredients, kailangan kape, tambal, kaya Dragon Fruit Herbal Coffee, lamian. Mapalit sa masuking butika, dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan sa medyo. Hard Max Extreme Coffee. Ang mga sa itong masuking butika, dool sa inyong lugar. Sa may buntag na Mamel Galias, usas sa siligan sa Dragon Fruit, o sa CEO, Mam Catherine C. Good morning, good morning.
2: Nang sipa niya ay sinapula ko. Dati rin pala siyang champion sa Aikido.
0: Saya ang dames ka. Lili mga kanya ko. Ay, gulay yun. Sobrang kasuko sa inyong asawa. Ang iyong bukog na balik-balik yun. Your brawn is fractured because your husband or your wife is very angry. So don't you need to behave. All as man behave. To protect your bone is not fractured. Okay, tapos kita si Timito sa Barakalabay. Ang alas 5 sa Kabuntago. Nasa itong kapalaran Kabuntago. Kami na kapatik. At ang iyatag Ura-Uranda.
2: Sisigawan nung aking tingnan.
0: Manok na pula. Bukhang matap. Sagi parak sa bulan sa Barsong 20 lang to WCDB Aris Mayong resulta sa imong gibuhat swerte numero color 378 og sky blue. Abril 20 lang to Mayo 20 Taurus ayaw pagdali sa paghimo og desisyon swerte numero color to 59 og gold. Mayo 20 lang to Dunyo 20 ono Gemini magkita mo balik sa karaang igala swerte numero color 146 og blue. Kunyo 20 lang to Dunyo 20 Cancer masulbad na ang dawgay nimong gigabalakan swerte numero color maroon. Kunyo 23 lang to Agosto 22 Leo gayon nga magkapakita ka sa imong talento swerte numero color 739 og green. Agosto 23 lang to September 23 Virgo dunay mag-lead ka nimo swerte numero color 461 og green. September 24 hanggang October 23, Libra makadawat ka bayong oportunidad sa trabaho, swerte numero color 8-5 og Royal. October 24 hanggang November 22, Scorpio, likay ang walay pulos ng lalis, swerte numero color 937 og 1. September 23 hanggang December 20, Oro Sagittarius, maglikay sa negatibong tao, swerte numero color first 614 og Purple. December 22 hanggang January 19, Capricorn, matuman ang dugay ng aplado, swerte numero color 275 og Yellow. Enero 20 hanggang February 18, Aquarius, makabaton ka og bagong inspirasyon sa imong mga bulungaton, swerte numero color 183 og Pen. February 19 hanggang Marso 20, Pisces, adunay makapahiyom ka nimo, swerte numero color 496 og Red. Bawag bagtong atong kapalaran karong buntaga sa mga kabalo na kabalo naging boss sa mga kabalo na anak kabalo naging mo og sa pon. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Balik ka sa manok na pula. Kaya kaling manok na pula, idol nato ni. Idol nato ni sa sabungan. Mukhang matapang. Mukhang matapang na, pero naigo sa bulang, ilok, takilip, pengos na pled. Umbok yun. Walang mutaya, mga di manok na pula, idol, kinukurot,

0: Warta kay legion nga ani sabong mahiwaga. Dili masiguro. Kay matambad sa ilok. Kay ingon na jud kay maayo matumod usga gitong bunal nga. Kay pildi man. Di ba pildi nga naunhan man. Ang kontra ay pugay bulak. Legion simbol pancirang kontra pero sure ball kay igo ba. Kay kana gyud sa taon ra. Okay, ketemu kepala-kepala kita datang sa Amigos Kopi o Amigos Capsule. Amigos Kopi o Amigos Capsule adalah kini vitamin C yang utama lalu sa mga nagkalilain nga masakit sama sa high blood diabetes. Nasa kolesterol dili katulog o guban pamasakit nga gambing siyang kalawasan. Laon natanan sa Amigos Kopi o Amigos Capsule. Biasa saat si Babi Lebaran Amigos Kopi o Amigos Capsule Desmalbu Alwal Bal Farmasi SJN Farmasi Desmajan Butika Santri Aligaya Jan Jan Farmasi Nubit Farmasi Natilan Mikro Farmasi MPD Drugstore Farmasi Shilbo Farmasi Biasa lagi Trik Farmasi Edson Des Farmasi Malabu Yoksen Jan Farmasi Ronda Bikura Farmasi Lison Farmasi Butika Marga Desmaru Farmasi Sipura Habib Jakal Kantara Butika Marga Mantalungan Butika Marga Tumano Giton Farmasi Sipura Farmasi Saidis Farmasi Apinjak Krisian Farmasi Biasa Barili Aranji Farmasi Marti Farmasi Andri Farmasi Purwan Ed Farmasi Uli Ad Farmasi Babida Angga Farmasi Labi Labon Angatong Amigos Kopi Amigos Kapsul Dina Dapita Og Dini Sanik Gross Oriental Labi Labon Sama Amigos Kopi Og Amigos Kapsul Setelang Butika Do Olsen Yung Lupka Og Dini Salong Sol Satayasan Labi Labon Sama Amigos Kopi Amigos Kapsul Diasa Aix Farmasi Tayasan Farmasi Og Injel Farmasi Okay, tolas. Alas ayos, tos dikit sa kabuntagon. Nakatong oras, kita datang sa Shivai Sinchal Oil sa kita kalawasan tumaran din ang tambang sulay ang natural na pamagi. Pagpamasay, gamit ang Shivai Sinchal Oil. Ang Shivai Sinchal Oil, libo sa virgin coconut oil. Peppermint oil, turmeric extract, manong galit extract. Ang mga masakulan doon ay antifungal, antibacterial, antiinflammatory, antiprovial, antioxidant. Topical antibiotic, tuwag diadona, kaloric acid na makita sa bisiko. Iyap na sa pisapiktado ka partisin ng lawas, subanan o masahin. Shivai Sinchal Oil, apalansya masuking butika. Doon sa inyong lugar. Okay, doon tayo pebalo masikat. Ika ni sa Tayasan Waterworks. Mga pebalo, makarong adlaw. Doon ay water service interruption. Please, be advised that there will be a temporary interruption of water service on Thursday, August 6, makarong adlaw. Dispel 26. Magsugod, alas 8 sa buntag. Affecting area for consumers from crossing 3 days going to Barangay Tamao. The schedule interruption necessary is facilitated sa tripper to the maintain line at population area. Especially at Dalindas, Manukan near UCC Pictures. Normal water service will resume immediately upon the completion of the said activity. Affected residents and consumers are respectfully advised to start special water and preparation for the temporary service interruption. Magkanta masikat ang paibalogikan sa Tayasan Waterworks. Doon ay water interruption na may tabo karong adlawa. Magsugod alas 8 sa buntag, so alas 6 pa man, sa tumakigalan na pabundo na magtubig. Ikan sa crossing 3 days, paingon sa Barangay Tamaw. Pabundo na magtubig, kay walay tubig. Ikan sa alas 8, dipindi na kung sa orasama human ang ilang trabaho. Pabundo na anak, basing magbagol bulapon mga. So alang wala magtubig, may paibalog. Pinamo sa radyo para makabalo mo kung sa mga paibalogikan sa tumungso sa Tayasan. Anak na siya. Karagawa, doon ay power interruption. Ikan sa 3 days, paingon sa Barangay Tamaw. So mag-start, alas 8 sa buntag. So pabundo na tubig. Para na mo'y kakaligo sa inyong ulo. Na mo'y kakaligo sa inyong baboy. Makapanglapa pa dyan mo. Pabundo na, pabundo! Okay, tapos alas 5 na.
1: Kids sa kabuntagon, taliar mo sa oras. Malagingon nga. Basta di nato bantay ng orasan, daliar kayo. Sama ragod sa atong pamahaw nga, makayon ka, oy. Alas 8 sa buntag naman ay, banturang gutom na. Diya ka bantay mga, gut mo na ka. Nagpusabot nga, ngita na pagkaon. Ayun, anak ragod.

0: sama nok na pula.
1: Okay, ito sa yung pebalo, kaning yabi. Ang sarang i-update ang yabi, ano ba ni, or wala pa? Ito na yung basahon, kipasig. Basig ang nakakitaan niya, wala pa po kadungog. So, bason ka ng adlaw, makadungog ang nakita sa yabi. Sa kayabi, sa sakinan, Toyota Wigo, ang gituohang nahulog. Kaniadtong Domingo, Agosto 2, sa may alas 8 sa buntag. Ang tag-iya, nagsugod, nagbiyay, gikan sa Taroy, paingon sa padulong sa kinis sa Ayungon. O kung kinsaman nakita sa maong yabi, paliog lang og hatod sa Tayasan Fire Station or Diribaduan sa Star Radio. Adunay palipay sa makauli sa maong yabi sa sakyanan. Dagang salamat ang nagpasibya. Merci, Bagyo. Sa mga nakita dag yabi, iuli na. Iatod na din sa Star Radio o diya sa Fire Station. Adunay palipay nga ihatag gikan sa tag-iya. Okay, turas, salasay, sais, tigid sa kabuntagon. Sa tanan-tanan natong makigala, aron nga naminaw sa Star Radio. Mamayong buntag kaninyong tanan.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Imalo.

0: Morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og dia sa barangay Poblasyon Tiasan, may bonta ko sa dibus, Chirjos Nabdos dia, Amada Mirian. Og dia sa Itzaran Piso Office, may bontag ni Piso Manager.
2: Madam Piso Mira Miris, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
2: Og sa tungamahan din sa Longsa Tiasan, Yorbi Roberto, good morning, good morning. Og bansang Vice Mayor, Dono Roberto Jr., good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
2: Amang natak, kay bontag na. Og ni Buyaks, Buyaks Barbershop, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
2: Og dia sa barangay Gumintok, ayungon, laut tanggil kay Angstari, Jodes Panimalay ni Madam Jocelyn Verte Kaliaw, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
2: Dia sa barangay Tampukon, ayungon, may bontag ni Madam Jocipenda Garcis Aguirre, ang kagyaw tagdumala sa Endless Life.
1: Bangun,
2: bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun,
1: bangun,
2: bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun.
1: Bangun,
2: bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun,
1: bangun, bangun.
2: Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun,
1: bangun,
2: bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun.
1: Bangun, bangun, bangun.
2: Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun.
1: Bangun, bangun, bangun.
2: Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, amara sa magnet ba? Kaning bolta kaning kabultahin bultahin di bagay para sa magnet. Pero yan ang isip na ano? Basta miss ko tispilit. O video peke, lagpot. Muna isip up ni bagay kinit. Ay sa ganda yung mulang pikulbol masikat. Ano na pikulbolan dito sa barangay kabulotan? Manaanay mo tanya sa may covered court. Kaya sa crossing mintri yung daan, pababaw. Ay pikulbolan dia. Sa ganda yung mulang, isip na mo dito sa barangay kabulotan, covered court. So ang pumagana, naray box dito kay butang. O donate lang mo. Ay tag donation box. Ipindiran nyo pila yung ihulog. Basta kinasingkasing na paghulog. Wala yung problema. Donation box agad. Sa ganda yung magamdulang pikulbol. Bisita mo dito sa barangay kabulotan. Tayasan. Doon tulok ako niya, tulok ka bilabol nga. Tulok ka kurte nga, pikul bulan. Karo di mo matagbaw. Naray ko niya, mission box, ano mo kalimot. Ano pag upag kalimot, pagulog, sincere at least na. Na agyon, kaysa wala.
3: Simula ang salbukan.
2: Okay, tara, salasay, sponsor na dyan sa kabuntag ka. Orang, ibati naman tadi.
0: Siya may ibati niyo, bay? Orang, ibati nagka... Kakapoy? Adili, orang, ibati... Kasakit sa buko-buko. Okay, nasa barangay magtotiyasan. May buntag ni Bay RJ Balasabas niya. Bay J, good morning, good morning, Bay. Kaoban siyang asawa, si Ma'am Mel Galas Balasabas. Madam Tikya Balasabas.
2: Sabas, Balasabas, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
2: Huwag yung Junie Benong Sada, ang nunoy bukikito. May buntag.
1: Bangun, bangun, bangun.
4: Bangun, bangun, bangun.
2: Ini patah gue pesulang sana di mana sekolah ending.
1: Bangun bangun bangun.
2: Bangun bangun nak balan. Ini pos bata datu ini berapa ya balan kan balan berapa dia?
4: Satu.
2: Oh satu. Bisa kota berapa masa? Oh satu gitu bang. Nah, bata datu dia paling kamu di sekolah. Para jadi bangun bangun yang makan nadi. Ay, sekolah lagi mo ang tanda, makauman mo sa pagnyo, isa inyong pagtuod. Ako mo ba yung trabaho? Kung madam na ako pagbinyo, bo, di mo mag-isip pag-uis yung anak. Ano mo may trabaho? Ah, diya. Ay, di ba ang bando kariya po? May upan nga. Pamahala na, good. Nanabitas mama, papa. Papa, tabangin na dyan ko, papa. Please always help me for your grandchildren. Okay, tara, salasay, stay sinagyan sa kabuntag ko. O diya, sa chitong abukay na, may buntag ni Bustin Dobrin Silio diya. O ba ni Madam Catherine Sorinio, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
2: Bustin Goyer, yes. Bus, Byron J. Rodias, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ilang konsyal na konsyal. J.C. Fernandez, tong Julemer Fernandez. Ilang nung Ruby. Ilang nung Gwale. Ilang nung Ilsa, o Gilong Naro. Mayong buntag.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Og ni Kapitan diya, Romil Mayagma Cup, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Kaban siyang kapikas sa kabayo si Ma'am Milani. Ma'am Milani Javier Mayagma. Oh, good morning, good morning.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Mamangon at na kay puntag na.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Ang pagbangon, importante kita para kita makapanayon pa sa pagtrabaho. Anay ngayon nga mabangon o mabuntag.
1: Bangun, bangun, bangun.
0: Matulog o magabi eh. Mabangon na po pagkabuntag.
2: Anay, balik-balik ka trabaho. Pagkagabi, matulog, pagkabuntag, mabangon. Pagkagabi na po, matulog, pagkabuntag, mabangon. Balik-balik na siya. Kamara na siyang pagkaon, doon sa itong pagkaon. Tumahaw po niyo, tumahaw po, balik-balik na. Pagkagayon ka kapuya, maraniyo, sige lang tagkaon. Kapuya po, aniyo, sige lang magkatulog. Sa may gusto niyo mo diya, mo play-play in the space. Sige, play-play in the space na. Kaya ito, San Pedro, open na tayo hanggit. Ngayon, San Pedro, ang sabay mong nabuhat dito sa kalibutan. Ako, ano, Pedro, itong lumlum sa kusilingan sa ona, bapura, matay ko ang salagil nga, nabuhat kay, wak magkusod anya, kita mo ko namay, kung nga, nagalumlum ako, ikaw ang itlog, Pedro. Di kita bayan yung ibuhat. Ako, dito, speakers, barangay, ikaw kasunod din na pita. Manapre, barangay dito sa lakit. Ngayon, dito sa kalibutan ay barangay. Okay, Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect. Respect

0: Kalau sekarang satu stesen manajer mister ayah nenek lah, tunggu kemarin sempat tandus media sempat di balik pada kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat
1: kemarin sempat
0: kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat
2: kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat kemarin sempat Broadcasting live from Computer Tech and Nexus Oriental. This is your music and music radio. Star Radio. Last but not least, Star Radio. Star Radio. Umas Star Radio. Asais. 17.
3: Kung siyempre, ano sa pag-imind niya, Capsule? Maka-promote ang mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilagin na sa atong mga ginikanan na senior na. Daghan usab ang name honor students, and cum laude, sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
4: I am Lennox Gassis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa Bileo, hanggang ngayon nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind you comics.

hupak manghigala. O, ang hupak manghigala, pwede mild lang. O, mo padulong yung manghigala, ngadto sa... Ngadto sa hupak yun nga. Grabe yung manghigala. Kaya ipalo mo manghigala, kini mo hupak mo, trigger niya. O, kung doon ay mga allergens. Kini mo allergens manghigala mo, yung mga... Kamali ang mga butang, mga makapahimo, mga hupak. O, respiratory infection. May inspecta ma... Kuhan? Inspection, may no. Infection mo hang, kuhan manghigala, no? Libre akong baga, manghigala. O, kanang subla po kayong exercise, kini kabugnaw sa panahon manghigala. O, niya, kini hupak manghigala. Wag ilain na ni mga ikalang yun na tambal. Sa una, mga karaan tao mga ikala, pa-pimno naman mga ikala, pa-pimno naman mga ikala.

Changes in temperature. Remove now.

0: Maligono na ito ato mga panglawas, mga higala, pinagi sa pag tumar sa pinakabago karon nga food supplement, mga higala, nga gitawag og astasan. Okay, ang astasan, dunay sagol. Painom-dom sa ta mga higala, no? Aron nga makasabot ang mga higala unsa ning astasan.
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wagtang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang Male Power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Astaxanthin Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang pruta sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng vitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo

0: mo ang programa gihatod kaninyo sa Asta sa Pure Santon Food Supplement ug Ayo Sabo. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapailang. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan. Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako. Dahil pinago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang guwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang may power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibilito sa mga shopping butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo. Mapali ang Ayo Sabon Bilisar sa Ike's Pharmacy of Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale. Ang Shiva Essential Oil ay kawas sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng Beta Pepita o Peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng Marungay Tree. Extracted oil galing sa wind glow. Automatic at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-inatambuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating may pagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating ingenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at ingenyero na konsepto ng isang produkto na pagpapahid sa ating masasaya na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at binabita ng siyensya dahil mayroong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng tigati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-arga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lalad na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang pisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapag-inhawa sa mga may mga masasakit na likod, pasan sa munti, braso, sa pagdalaig at sa ating mga balikat. Ibahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at yak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nasa isa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyan pang dagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat na labog, tipis, surot at kung ano-ano pang makakatingkat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamadya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: May adlaw sa atong tanan, no? Pag-isip. Ayin sa kutan. So, usapad ko sa makatestimony aning Astasan Herbal. Kung naging bulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero nai nakasuggest na ko nga na adlaw herbal nga. Pindot siya inumon o dali ragit po tama. Maayos. Which is, sige, itry na ko ang Astasan Herbal. O karun, nagkainay-nay na akong TB nga. Pero dili, wala na kayo siya ni kuhan sa kuhan ni Tokar. O nagpatsikapad ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon lang akong sakit. So, napasalamat si kuhan ni Astasan Herbal. Tungod ani, nawag tangin na akong sakit.
0: For an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental, come and visit Utel's Travelers Inn. Your cozy home away from home while you're traveling for business. Visiting family or exploring the beautiful north of Negros, Utel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Only air conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites. Perfect for travelers, artistas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Utel's Travelers Inn. Visit us at Utel's Travelers Inn, Utel's Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and entries, please visit our Facebook page, Utel's Travelers Inn. Call our at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Here at Utel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
0: Visit us today. Kailangan mas mananagawa na walang lagunan sa atong kinikambigan. Kaumpanan Dragon Fruit Gold 12-1 capsule. Alam sa lingkod ngayon yung system. Pwede mangyayari, pwede pasad na lang nabatihan. Dragon Fruit Gold capsule. Makatabang sa nagaan po sa diabetes, insomnia, hypertension, ugol-ugol sa kalawasan. Upo at pangbalatian ang inadaw na paginom ng Dragon Fruit Gold capsule. Matahatag kumpay sa stress, anxiety, maayong patulong o digestive function sa tamad ko. Nan mag antusman na pwede ang inyong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule. Para gumbay sa diantos mong makasul. Dragon Fruit Gold 12-1 capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
4: Ang panahon karon, lahi na ang pungitan ni kanilang tulong. Ilamin ang sasiguridad sa atong pagawas. Naghana ang klase-klase sakit. Usa sa atong panginginan ron, mao ang tubig. Usa ayaw na kabalaga. Ani ana ang Aqua Touch Army Drinking Water.

9780919. Donald Brand, nagkinalan ka mo kung school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o kapan pa. Ani ana, ang Donald Brand. Ang Donald Brand, lipon o komportable nga isuot. Ang Donald Brand, mapalit sa ENC Mart, na naanay ko pang sa National Highway, Barangay Tampundos, Ayungon, Negros Oriental. Kipanagiyaw, Irumala, Michona Agustino, o Erwin Agustino.

0: Shot Hymas, stream sa Ayong Adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan Cruz Oriental. Doon ako ibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog nako aning amigos coffee akong gisulayan. Ug tuod man sa pila nako ka adlaw nga pag-take ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa amigos coffee. Katong wala pa maka sulay-sulay na ninyo. Kaya putis din nako kayo. Daghang salamat.
1: Special occasion. Nakita ko ang gusto ko malipat sa Ayong Flower Shop. Flower Shop fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Only fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion Avenue, Metro Zone, and Taxi 9000. Abadlang sa Pansuan, over tax 0966-348-9336. M's Flower Shop, M's Flower Shop.
2: M's Flower Shop, fresh flowers for all occasions. Kay ang pagpapak na inensahe sa gobyerno.
1: Ang testimonya sa Wonder Animal Fighter.
3: Ako si Larry Madriaga, pagkakay po ng Kredi Oro. Nakasaway po sa paggamit sa Wonder Animal Fighter. Okay, kaya na po mga batin, dawit ang ito po. Sa unang mga pag-investing sa Wonder Animal Fighter, ako naman na medyo hiray man ang pagdapo. Pero nasabay kita po aning Wonder Animal Fighter, dawit ang pagtuko. Tapos mas kukulit kayo, mga kinang Animal Fighter. Ako nabigay recommend sa kanyang nag-alaga o makahayupan. Nandami po aning kaya ng Wonder Animal Fighter. Ipitibo kita.
1: Wonder Animal Fighter, mabalit sa inyong masuking agrame supply o sa matinaan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ito na ang MV More, the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More, the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
4: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit po ng Nanstoffee. O bili lang Nanstoffee, apil pa ang Cervicare, Nanstapsol. Kay Mayo ang paminaw na ko sa akong lawas. Kay ang libati, maguna ko sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nanstapsol. May na dyan akong paminaw. Pasalamat po sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrique Tura, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawa, sumalag ma, dili mo kapuyon, kanalag.
5: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
8: Helen Babor, 55. Tagayungon ko, nangyay ko sa lumang itinag na narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
9: Okay.
8: O de yun, lami po ang katulog.
9: Karoon?
8: Katung pagkatilaw,
9: katilaw
8: sila. Kanang kapsul o
7: mga pena ta! Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak kong dauti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Huwag nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.

0: yan nga ang nangyari, parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig, kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500 Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Tisi, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 7, 8.
7: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
8: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
9: 1 plus 1!
10: 2!
9: 2 plus 2!
10: 4!
9: 4 plus 4!
10: 8!
9: 8 plus 8!
10: 16!
9: 5 plus 4!
10: 9!
9: 5 plus 5!
10: 10!

0: makandos. Bisan kaos ka man, apan pamayo ang imong binuhatan sikat ka. Sagatan ba? Ronnie Brado. Balita ang mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng mga balita ng m
1: Ang Dos Balita.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa tubo, nga apektado sa RSSI.
1: Ang Dos Balita.
2: Headlines. Headlines.
3: PCRP seminar sa Tayasan malampusong natapos. Kaandam sa mga barangay gi paligon.
1: Dos Balita.
2: Headlines. Headlines.
3: Lebrang specialist medical consultation ipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility karong adlawa Agosto 6 mao kini ang gipahibalo ni Municipal Health Officer Dr. Jane Sunyega.
1: Dos Balita.
2: Headlines. Headlines.
3: PSJ og LGO Tayasan nagpahigayon og coastal clean up drive sa barangay Matuog.
1: Ang Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. PCE magpahigayon og mobile og health services alang sa mga mag-uuma og lobe sa Tayasan. Sa pito ka mga barangay nga nagikan sa GIDA, mao kini ang gipahibalo ni Coconut Development Officer Daryl J. Emperado.
1: Ang Dos Balita.
2: Headlines.
3: Election Officer Mark Concepcion Asintista sa Comelec Tayasan nagpahinumdum sa election period og mga gidili alang sa BSKE 2020.
1: Ang Dos Balita.
2: Headlines.
3: Jaffer Caravan Tayasan 2026 ipahigayon karong Agosto 14 nga maghatag og higayon sa lokal og versus nga mga trabaho mao kini ang gipahibalo ni HRM Oto og Peso Manager Resmer Ramirez.
1: Ang Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Pelsis National ID Registration ipahigayon sa nagkalainang lugar sa Tayasan.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Temporaryong paghunong sa supply sa tubig sa ubang bahin sa Tayasan may tabo karong adlaw Agosto 6.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Mayor sa Ayongon nakighimamat sa mga vendors sa public market.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Gobernador sa Negros Oriental nagpahunong sa klase sa tanang level ugma Agosto 7 tungod sa pagtaas sa kaso sa sore ice.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Sa San Jose, delivery boy gisikop sa bypass operation kapin sa 5 mil nga mga siyabo na sakmit gikan sa suspek.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Comelec gihimo nga mandato ang conflict of interest declaration sa BSKE.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Suspitsado sa illegal nga droga nadakpan sa bypass operation sa Bajan, Cebu. Siya buog armas na kompiskar.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Samtang laing duha ka persona nadakpan sa bypass operation sa Bajan kapin sa kapin sa 1,600 kapesos nga kantidad sa gituhang Cebu na sakmit.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Wanted person na dakpan sa Bajan gihapon tungod sa kaso sa acts of lascivious batok sa minor de edad.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Samtang gustong makig-ismering hoy misangpot sa pagkadakop sa batanong lalaki sa Bajan lang gihapon.
1: Dos Balita.
2: Headlines.
3: Headlines. Petisyon ni Bebe Sara Duterte batok sa House Impeachment Proceedings gibasura sa Supreme Court.
1: Dos Balita.

0: Headlines. Estados Unidos nagtinguha nga masilyuhan ang kasabutan alang sa pagbalik og able sa Strait of Hormuz.
1: Andos balita.
0: Headlines. President Bongbong Marcos Jr. may congratulate kang Alex Yala human sa makasaysayanong kadaugan sa Mubadala DC Open.
1: Andos balita.
0: Headlines. John Lloyd Cruz, wala pa'y plano sa pagbalik sa showbiz.
1: Andos balita.
2: Headlines.
1: Andos balita.
2: Headlines.
0: Mawkad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita.
0: Ngagihandos ka na to sa astasan.
1: Andos balita.
3: Ngayon, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tang tanan ang balatian.
1: Andos balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan, ngadto na sa tibuo kalibutan.
1: Andos balita.
0: Adlaw karong Huwebes, pizza size o ikaunom nga adlaw ni maong bulan sa Agosto 2026.
1: Andos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mga station manager nga mao si Bus Ayan Anilahato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Byron Sorinio.
1: Andos balita.
0: Oban usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labio Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babur, Handos 78, Jessica May Calio, og Handos 24, Abdul Karim Salis. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Andos balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
1: Andos balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Andrea Palasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa forecast, posible karong buntag, mo downgrade na lang kini sa tropical depression category o mahimo na lang LPA o salin sa bagyo o niya sa hapon or gabi. Ang salin nga LPA hindi mo padayon pag-irog southeastward hangtod masuyot kini sa mas dako nga sirkulasyon ni bagyong Dolphin. So, ang ikaduma nga bagyo nga atong gi-monitor ang bagyo nga naagawas sa Philippine Area of Responsibility na doon ay international name nga Dolphin. Nagpabilin kini sa typhoon category o bulahi nga nakita ang sentro niini sa gilayong 1,450 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. Doon ay gikusgon nga sa hangin nga 150 kilometers per hour doon sa sentro ug paghurus nga maabot sa 185 kilometers per hour. Nag-irog kini sa kakusgon nga 20 kilometers per hour sa kasadpan, amihan ng kasadpan nga direksyon. O sa latest analysis, doon naghihapay posibilidad nga karong adlaw mo daplis o musulog kini sa atong Philippine Area of Responsibility o panganlan kini o bagyong Nining. Layo kini nga bagyo sa kayutaan apan sa gihapon, i-enhance o pakusgon ini ang habagat nga mao'y magdala o kusog ng mga pag-ulan sa dakong bahin sa Luzon o western section sa Kabisayaan, possibly o mga adlaw or over the weekend. Para sa ato ang localized weather forecast, kita diri sa lalawigan sa Negros Oriental, lakip ng Dumaguete City, makasinati o panagsang mapanganuron nga sa madag-umon na kalangitan o dunay tsansa sa patak-patak sa mga pag-ulan, dalugdug o pagkilat, labi na sa hapon o gabi itungod kini sa localized thunderstorm. Ang kahimtang sa hangin o kadagatan, kasarangan nga sa kusog na pagburos sa hangin, gikan sa habagat ang kasadpan, ang murisulta usab sa kasarangan nga sa baloron ng kadagatan, mao'y masinati sa lalawigan sa Negros Oriental. Walay nakaalsa nga gale warning din sa atong lalawigan apan di abisuhan ang atong mga mangingisda labi na kadtong nagamit o gagmay nga mga sakayan pang dagat nga mag-amping sa paglawig. Ang atong kabaybayunan muhunas unya sa alas 10:34 sa buntag sa gimug-on nga 0.5 meters samtang mutaob unya alas 3:15 sa hapon sa gitas-on nga 0.9 meters. Ang forecast temperature nato karong adlaw gikan sa 25 hangtod 31 degrees Celsius ug para unyang gabi mukabat sa 25 hangtod 30 degrees Celsius. Ang atong adlaw mosalop unyang alas 6:09 sa hapon ug mosilang ugma sa alas 5:39 sa buntag. Gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station kini si Andrea Balasabas. Daghang salamat ug maayong adlaw.
2: Handos Balita Weather Update.
3: Daghang salamat man kon Ma'am Andrea Balasabas sa mga weather update.
2: Handos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:26.
2: Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita.
3: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal, gihandos ka nato sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos ng kita baka mo sa herbal capsule nga barato o gipektibo ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may batian ka man wala, pwede gitang mga katumaro. O kaya hulatang ang iyong lawas mabigay, panalik na giyot sa kanunay, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inamagan, salkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanang ang hinunggan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, papatot, o arthritis, ako man pang mga balatian ka ng tanantuhod sa kagulang sa vitamin C, sa ito ang mga lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulungula, pag tumarik kanunay sa masaligan ng vitamin C, ang alkasi, ngayon mo patinaw sa nahanap ng mata, salkasi, protekado ka na sa pamanit hamis pagid ka. Buo sa tapay bilangayan, inong na kamusaduha o tulog kakapsula sa matagadlaw, o inyong mapatsyagan ang alibiyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Magandos, nakatilaw ka mo sa mga humatog herbal pagbibig coffee, ang yanagi, pala ila, ang pinakamitibong herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mixed with Insulin, sa mga diabetes, arthritis, atas ang kolesterol, o gala pagkatulog kilawid sa inyo kini, nga muayo sa sakit o balatian. Ano na dosi ka mga herbal ingredients kanyang Dragon Fruit Herbal Coffee Mixed with Insulin, mapalit sa mga butika dari sa tayasan o sa mga parmasi sa inyong mga lugar. Chairperson some tea, booking kita furniture. Mogama sa mga furniture, patira, cutlery, dining table, portahan, door jam, window jam, dress service provider, muling motor, lukar vin, mora pa sa mga salasits, mudawat usap sila kung kamo, mapapintal sa inyong mga balay, ilagay sa piyawan system, nga with or without material sa pagkakaroon. Ano na sa labigyan kamayan o go, Chairperson tea, booking kita furniture. Nemo tangan pang mismo sa tayasan, yunis man plaza, poblasyon tayasan, kaya panakiya o gimala, nilang Chairperson tea, booking kita jopri, booking

AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa hardware office supplies. AC Enterprises sa Gambrons 1, naimutang sa Bulimata Street, o Gambrons 2, naimutang niya sa Bramo Street, Oblasyong Tayasan. Oban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si Bramo 1, Chef Mechanic, Erlan Karong, nabagan sa iyang mga mekaniko, nga sila si Jeremy Coy, o Jericho, o Palagtil, Bramo 2, Chef Mechanic, Rodrigo Kayagap, o assistant nini nga si John Lyle. Oras sa Pilipinas, alas 7:29. Naroon sa detalye na sa itong mga balitang lokal. Balitang lokal. DSWD. Magpagawas ug tabang pinansyal sa mga mag-uoma sa tubo. Nakitado sa RSSI. Alang sa kompletong detalye, atong dapat ng report ni Andros 38. Buyak sa labing karnal. Gikan sa bago Farms Host Hour Radio. Andros Buyak. Sa Andros. O labing sa mga balitang lokal. Andros Balitang. Now let's get into the bubble farm food.

0: funded by Congressman MM. And then naatay obigay ni si Dr. Archiles Ponferrada and also si Dr. Monina, iyang wife nga pediatrician. Start na ugma og mga 8:30 a.m. or sayo-sayo rata maari katong naay mga gyne problems, no, kanang natay mga hormonal imbalances or anything nga naay problema kabahin sa ato ang reproductive organs, pwede gyud ta magpa-consult ni doc. And then at the same time, mo perform pod siya og speculum if ever naay mga cervicitis, iyan na lang pod i-treat. And then for the children, sa kang dog is if ever na atay mga problem po sa itong mga children, especially if natay mga questions about sa ilang health, no, need yun makitaan o pediatrician, so chance na nato tomorrow morning. And then on August 28 naapod tayo sa itong mental health ang psychiatrist doctor nato nga every month naman yun siya diri. So, timanin na to, it's August 28, Friday, gihapon na siya for our mental health problems. And then, this coming August 10, mag-start na ta sa ato ang supplemental immunization activity or ang gitawag na tong SIA. Mag-add to ta na og mga bukid. So, ang atong target ana are the 6 to 59 months old children, no? Atong tagaan og measles rubella, oral polio, and then vitamin A. So regardless ilang past immunization, so mo catch up na pod ta og paghatag ana. So it's August 10 until August 28. So sa different barangays. So hopefully ang mga mothers ila na pod daton ang atong mga children para for protection gyud. Importante gyud na siya para sa atong mga kabataan.
1: Okay, Dok, kay misunod namang tingulan, Dok. Usa ito mga aming buhaton, labi na yun kay kanyang mga simbakulang iwas dengue ba?
0: Yes, for dengue, no, actually, naantay pipila kabog ng mga cases before kay year-round bang yun na siyang dengue. But ma-observe yun na siya sa Tigpululan, no? So, isito ito na itong atong surroundings, limpyo, no? And then, i-sort out na ito, basig na atay mga gahayang ginha ng mga botilya, ligid, atong mga gutter, atong panghinloan, mga bromeliads, mga buko nga ng hayang, no? Ang pinaka-importante, manggudana, ang atong palibot nga limpyo. Kay usually, anha, magyuna magpuyo ang mosquito sa stagnant, katang dili siya flowing, gani nga klase sa tubig. So, ang mga children po, ato pong pasininaan o as much as possible katong mga tag-as po, no, ng mga long sleeve or magpajama ba, especially during mga naalas mga hapon, no, active man yun na sila. And pwede po tamo gamit o mga mosquito repellents.
1: Siro, isang mga mensahe alas ng mga bayasan o mga pabilin silang healthy.
0: So, ang ato alang yun pagahinomdomo, no, na balanced life lang yun ta. Eat healthy foods and then frequent exercise, no, such as walking or running. And then no smoking as much as possible, no drinking of alcohol po ta, no. And be mindful lang po ta sa ato ang palibot nga malimpyo per me. And then at the same time po, nga let's stay healthy. And ato akong environment nga pag-aampingan po nato.
1: Salamat, Dok.
0: Thank you.
2: Andos Balita Interview. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
2: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita.
3: Nagpahigayon og coastal clean up drive ang Philippine Coast Guard kon PCG Coast Guard substation Tayasan sa pagigambayayong sa lokal nga paggamhanan sa Tayasan. Kabag adlaw Miyerkules, Agosto 5 sa barangay Matuog Tayasan ni Cross Rental. Ang kalihukan nagsugod sa alas 6 sa buntag isip kabahin sa padayon nga kampanya alang sa pagpadalipod sa kinaiyahan o kadagatan. Gipangunahan ang maong kalihukan ni Substation Commander Sanjay Nidia asa PCG Coast Guard Substation Tayasan uban sa aktibong partisipasyon sa nakadaiya nga ahensya sa gobyerno o mga miyembro sa komunidad. Misal mo tusab ang mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipangluhan ni MDRRMO Ramel Guardario, Bureau of Fire Protection kon BF Tayasan, Municipal Environment and Natural Resources Office kon Menro Tayasan, Sanitary Landfill, mga opisyal sa Barangay Matuog nga gipangluhan ni Barangay Captain Nel Delhero, mga residente uban pa nga mga voluntaryo. Sumala sa PCJ, kabahin ang kalihukan sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa maritime safety, pagpanalipod sa kinaiyahan o pagpreserba sa mga kinaiyahan sa kadagatan. Tumong sa clean up drive, ang pagpamino sa dili husto nga paglabay sa basura nga mahimo nga maanod ngadto sa dagat o mahimong hinungdan sa marine pollution. Kilaman usab nga pinagi sa mga inisiyatiba mapalambo ang kahibalo sa komunidad sa bahin sa responsableng pagdumala sa basura o mapalig-on ang panagiusa sa mga ahensya sa gobyerno o lokal nga komunidad sa pagatiman sa kinaiyahan. Gisugdan ang kalihukan pinagi sa assembly sa alasay sa buntag sa Barangay Batuog, isundan sa pagkolekta, pagsala o gusto nga pagdumala sa mga nakolektang basura, aron masiguro ang hapsay nga implementasyon sa clean up drive. Ang samtang nga nag-auhag ang Philippine Coast Guard sa padayon nga aktibo nga partisipasyon sa mga voluntaryo o mga hingtungdan aron mapadayon ang pag-amuma sa limpyo, luwas o baluntarong palibot alang sa tanang residente sa lungsod sa Tayasan.
2: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita. Balita.
3: Magpahigayon ang Philippine Coconut Authority o PCA sa Negros Oriental o Sikihor o Mobile and Health Services alang sa mga mag-umaglubi sa lungsod sa Tayasan karong September 1. Kini ang gibutyag ni Coconut Development Officer Daryl J. Empirado. Kinsa nag-ingon nga ang maunga kalihukan ipahigayon sa Tayasan Covered Court isip kabahin sa padayon nga paghatag og serbisyo og suporta sa sektor sa mga mag-uma og lubi. Matod ni Empirado, mukabat sa 300 ka mag-uma og lubi gikan sa 7 ka mga barangay nga naisakop sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA ang gilauman nga makabenepisyo sa mga programa. Ipahayag usab niya nga ang kalihukan nagtumong sa pagduol sa mga batakang serbisyo ngadto sa mga mag-uma ilabi na katong anaa sa mga hilit og lisod maabot nga mga lugar. Isip kabahin sa paningkamot sa PCA nga mapalambo ang kahimtang sa mga coconut farmers. Alang sa duga mga kasayuran o komprehensibo ka detalye sa mga programa, paminawa nga ito ang one-on-one interview o ba ni Coconut Development Officer Daryl G. Emperado.
2: Andos Balita
4: Interview. Adlaw ako dahil si Daryl J. Emperado saka Coconut Development Officer sa Philippine Coconut Authority, Negros Oriental, and Sikihor.
5: Mm-hmm. Yeah, pwede ba sa'yo, sir, sa mga kalihukan yung ipatuman rin sa lungsod sa Tayasan?
4: Thank you, sir. Sakto kayo, sir. Kay karong September 1, 2026, there is a municipal gymnasium sa Tayasan na tayo paghimuon na mobile and health services. So, mura na siya, medical mission. Natay approximately 300 na coconut farmers priority participants under dependence. Gika na sa ato ang GIDA areas which is geographic, isolated, and disadvantaged area. Nag-declare po na sila sa DSWD. Or sa mga sundalo, itawag na sila o ILCAP. Ang atong priority nga barangay nga na-declare sa Tayasan, natay pito kabuok, kana ang Bago, Maglihi, Dalaupon, Pinalubngan, Kingkalaban, Pinukawan, o Banga. So bali, muna ito ang priority nga participants para sa ito ang mobile and health services nga pag-aimoon karong August 13, ay September 1, September 1, 2026, which is kinahanglansad nga registrado sila sa ito ang NCFRS or National Coconut Farmers Registry System. So ang mga services na ma-avail na to ana na by optical kanang sa mata, libre nga glasses sa atong mga especially katong mga senior na to, no, naputay dental cleaning o extraction na siya, natay general check-up, aside ana, nasa day ECG, chest x-ray, blood chem, ultrasound, and many more. So, muna siya yung mga services nga ma-avail nila sir, sa umalabot nga mobile health services karong September 1 dili sa Ayasan.
5: In kaso sir, dili makabot ang 300 ka mga participants sa gitumbok ng 7 ka mga barangay, doon ay backup sir, mukuha mong lain po ng barangay.
4: Sakto sir, among priority katong 7 ka barangay, among nang painkamutan gid sir na ang 300 ma-cover gid na sa 7 ka barangay nga kung naisgutan. Pero namang ko yung mga dili malikayan ng mga tendency like tayo mga lakaw, importante nga lakaw ang atong mga participants, na tayo gitawag o sa tawag ana advance nga kanang ibang tapok ng mga tao, and kaso dili mo abot ang mga participants, natay mga giandam diri sa dool-dool nga barangay sa to ang municipality sa Tayasan para mo cover up, para lang ma mapuno ang ato ang 300 na participants.
2: Andos balita, Andos balita, Andos balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
2: Andos balita, Andos balita.
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos balita, Andos balita.
3: Nagpadayon ang Commission on Elections o COMELEC, Tayasan, sa pagpangandam alang sa umaabot nga barangay ug sangguni ang kabataan elections kon PSKA nga gikatagdag pagayon sa November 2 ning kasamtang tuig 2026. Sa nga pahayag gipatin-aw ni Election Officer Mark Concepcion Asintista nga ang election period magsugod sa October 3 ug molungtad hangtod sa November 9. Ni mga panahona kun nga mao nga panahona aduna mga kalihukan ug aksyon nga gidili ubos sa balaod sa eleksyon aron mapreserbar ang kalinaw, kahapsay ug integridad sa proseso sa pagpili sa mga opisyal sa barangay ug sangguni ang kabataan. Gipahinumdan usab ni Asintista ang tanang kandidato, mga botante ug publiko nga respetuon ug sundon ang tanang lagda ug regulasyon nga gipatuman sa COMELEC aron malikayan ang mga paglapas nga mahimong adunay katugbang nga silot. Padayon usab ang COMELEC Tayasan sa pagpahigayon sa mga information drive o pagpahibalo sa komunidad aron masiguro nga ang tanan nga mga hingtungdan adunay igo nga kahibalo sa mga balaod o mga lakang alang sa hapsay, malinaw patas nga pagpahigayon sa barangay o sangguni ang kabataan elections karong tuiga.
2: Andos balita interview.
4: Susunod, October 3 to November 9, musulod na siya ang election period. O sa may ato rin makita o gunay election period, ang atong ganban. So, bearing, carrying, and transporting of firearms or other deadly weapons in public places, including any building, street, park, private vehicle, or public conveyance, or even if licensed to possess or carry the same unless authorized in writing by the commission. So, meaning, bawal na yun ang mga sale. Bisan pa kuno, o nai lisensya, bisan pa kag nai permit to carry, L-top, naatana, apan kun wala tay kanang authority, certificate of authority, gikan sa COMELEC, bawal gihapon na ito ng dadon, gawa sa atong panimalay. So, aron maglikay sa problema, we will just comply with those requirements nga ganban. Okay. So, bawal na po ng mga security personnel or bodyguards by candidate. So, katong mga escorts, dili na siya nga napanahona. Transfer or detail of employees and officers and employees in the civil service, including teachers. So, bawal ng reshuffling aning panahona. Organization or maintenance of reaction forces, strike forces, or similar forces. Another thing, suspension of any elected provincial, city, municipal, or barangay official. So, within that particular period, election period, bawal din ang pagsuspenso sa mga elected provincial, city, municipal, and barangay officials. And then, ang sesyon na itong timanan, October 3 to November 2,
6: Bawal ang vote buying and vote selling. Automatic na siya. Bawal po dog raising of funds to dances, lotteries, cockfights, etc. So, within that period, October 3 to November 2, bawal ang pag-raise of funds to dances, lotteries, cockfights. Bawal po ang pag-wage of result. Pagpustaanay, o kinsalay mo daog, bawal po na siya. Kana kung atong hulgaon, ang atong mga taga-kumilik, bawal po na siya.
2: Andos Balita. Interview. Andos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
2: Andos Balita. Andos Balita.
3: Sabag pa dayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita.
3: Ayong balita alang sa mga nangitag trabaho, nakiusa ang Provincial Employment Services Office, Negros Oriental, uban ang Dole, o ang lokal nga pagagamhanan sa tayasan ubos sa Pangulo ni Mayor Susano Antonio de Roberto III, o ang piso tayasan nga gipangulohan ni Piso Manager Chris Ramirez sa pagdapit sa tanan nga job seekers sa Job Fair Caravan Tayasan 2026. Pagayamoon kini sa umabot ng Agosto 14, adlaw nga kung magsugod kini sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon dito sa kundiha sa Municipal Covered Quarter Tayasan. Abli kini alang sa tanan ng mga nangitag trabaho sa gawas o dres sa sulod sa nasod. Gilauman ang pag-apil sa mga nagkalalaing employers nga maghatag o higayon sa on-the-spot interviews, immediate hiring opportunities o application assistance. Yawag ang mga aplikante nga magdala o daghan ng mga kopya sa ilang mga updated resume, mga sertipiko sa trabaho, training o kung anaa, passport o NBI clearance. Apan kung walay passport, mahimo gihapon nga maka-apply. Kinanglan usab nga magdala o information sheet alang sa mga ex-abroad applicants, bullpen o mga valid ID. Bukas kini alang sa mga bagong graduado, kadto mga nangando bagong karera o mga gusto nga manarbaho sa gawas sa nasod.
2: Andos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
2: Andos Balita.
3: Sa operayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Andos Balita.
3: Ipahigayon sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa pagtambayayong sa Local Civil Registrar Office Tayasan ang PELCES National ID Registration sa nagkalaing barangay o lugar ng lungsod sa Tayasan karong bulan sa Agosto. Sugod sa Agosto 10 hangtod 11 ang registrasyon ipahigayon sa barangay Bago. Sa Agosto 12 ang hakin sa barangay Hilabangan. Samtang sa Agosto 13 ipahigayon ang registrasyon sa niya tambulan. Padayon usab ang registration kon registration sa Agosto 14-15 sa Tayasan Covered Court aron matabangan og batagan og higayon ang dugang pang residente nga makaparehistro. Yawag sa PSA ang tanan nga kwalipikado nga mga residente nga moapil sa PELCES National ID Registration og magdala sa mga orihinal kaginhalang dokumento aron husto nga verifikasyon sa ilang identidad.
2: Balitang lokal. Andos Balita.
3: Nagpagawas og public advisory ang mga otoridad bahin sa temporaryong pagpahunong sa supply sa tubig nga ipatuman karong adlaw Huwebes, Agosto 6, sugod sa alas 8 sa buntag. Base sa pahibalo, papiktuhan sa water service interruption ang mga konsumidor gikan sa crossing trades hangtod sa barangay Tamaw. Matud pa sa mga otoridad ang maong paghunong sa supply sa tubig, gikinahanglan aron himuon ang pag-ayo sa main water line nga mahimutang o nahimutang sa poblasyon area dool sa Lendas Manukan o UCCP charts. So din gitambungan kagahapong adlaw. Kung gitambagan kagahapong adlaw, Agosto 4 ang tanan nga apektado ang residente o consumidor nga magtipig o igo nga supply sa tubig alang sila nga panginahanglan samtang nagpadayon ang repairs work. Agipasaling usab nga ibalik dayon ang normal nga supply sa tubig human makompleto ang pag-ayo sa naguba nga linya. Nangayog usab og pasaylo ang mga responsable sa tanan nga mapiktuhang konsumidor o nagpasalamat sila nga pailo pagsabot o operasyon atol sa maong nga operasyon.
2: Balitang lokal. Andos Balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:55.
2: Handos balita.
3: Mga kahandos, katumaw nga mga balitang lokal, yandos ka sa Harbs Med Pharma, ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, you eat Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raman Capsule, Raman Choco, tawa-tawa sa Sever Kirby Gaman, o Alina Beauty Shop. Kung diin, madungog na sa Star Radio, Tayasan, Gikan Salonis, ang tun Sabado, ang ilang programa, nga sincerely, at the Arlene, sa May Alauna Media, ang Takna Sapon, o paghaman mo sunod ayon ang Balung Dagroy.
2: Balitang provincial. Handos balita.
3: Kini mo sunod nga mga balitang provincial. Gandos grato sa D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa barbaragwan ang mga kinahalanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng isda o karne. Ang D3 RB Store 1 himutang diha sa Bulong Duta Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblasyon Tayasan og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulungaita og dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural nga antiviral og antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylips Diacids and Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store og Ami and Jules General Merchandise, nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chairs, foam disc cabinet, lorbatra, palugaban pa. Naimutang diha sa Bulungata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraiya Store og Ami and Jules General Merchandise, gay panag-iya o gidumala nila ni Ami Faye o Misa Julius Samison. Who Wonder Herbal Oil, nindot alang sa makatawahan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apamang haplas, gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Arun matabangan ni mong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa iunang pagi imo makabot at awhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manglilot, mga kahwonder masesta, unang-una tungod humotimo haplas busa bisag bisag sikin sa paman ang bahimong customer daily og dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nini ang siguradong manuhot-suhot kayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa Tayasan sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy ug Butika Gel, sa Malalod sa San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Banhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
2: Handos balita.
3: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
2: Handos balita.
3: Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang provincial.
2: Balitang provincial. Handos balita.
3: Mayor sa Ayungon nakighimamat sa mga vendors sa public market. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 38 Boyex Labiog Karinal gikan sa Lawak Balitaanan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex sala sige Handos ug Labiog sa mga balitang provincial.
2: Balita live. Report live. Report.
7: Dago sa lamang pimpunta kung sa bayas na masukit ang paminaw. Nakiktagbo si Municipal Mayor Dennis Amancio sa mga tindira o tindiro sa Ayungan Public Market niya itong Martes, Agosto 4, 2026 dito sa Ayungan Gymnasium. Mitambong usab sa mga tigom sila si Municipal Engineer Gerardo Cipriano Jr., General Services Officer Engineer Markel Mahinay, Municipal Environment and Natural Resources Officer Mercy Grace Gomez, Business Permits and Licensing Officer Ana Flor Calihan, o ang representante gikan sa Municipal Treasurer's Office nga si Rislin Dipilio. Ang panag-iskot nagtutok sa mga bagong impormasyon may tungkol sa Ayungan Public Market, ingon man sa mga kabalaka o mga butang na nagapito sa merkado o sa ilang pagpanindang. Nanukad gigan sa Bago Farm School sa radio. Alang sa Sibiyan ang itinublan sa mga labas o tinood ng mga balita, matagkaroon o gunya. Grandes Handos, 30 Uts! So, Boyax, love you, Grina.
3: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labio Cardinal Simuhanga Balitang Provincial
2: Handos Balita Handos Balita
3: Oras sa Pilipinas alas 8:01
2: Handos Balita Handos Balita
3: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Provincial
2: Balitang Provincial Handos Balita Handos Balita
3: Isuspenso sa gobyerno sa probinsya sa Negros Oriental ang klase sa tanang level pampubliko o pribado nga eskulahan ugmang adlawa Biyernes Agosto 7 isip kabahin sa mga lakang aron mapugngan ang padayon nga pagtaas sa kaso sa sore ice o